0: Katuwang ta sa pagpaabot ng mga detalyadong impormasyon. Yan po ang Maxil Oxygen and Acetylene Trading. Kung kamo nang ipuhan, mga manoy imanahi. Nin Medical Oxygen. Igwa po dyan sa Maxil Oxygen and Acetylene Trading. Nagpaparefill man po dyan. Kung igwa ka na nin sa diring tangke, di magparefill ka na lang po dyan. Pero kung muya mo nin brand new tabi, ah, bagong-bago na Medical Oxygen, pwede man dyan. Aside sa Medical Oxygen, nagpapabakal man po dyan ni Industrial Oxygen, Acetylene, Liquefied Petroleum Gas o LPG, nagdi-deliver man po sinda sa mga harong-harong within the city proper. Buda, igwaning host, igwa po dyan ni Regulator. Yan. Pasiguro ka mo hakan mga regulator nindo sa sendo mga harong. Nga nilikay kita sa kasulo. Kaya kung mabakal man sa nakamuning regulator, host para sa sendo mga LPG, isabay na nindo sa pag-order dyan tabi ng liquefied petroleum gas sa Maxil Oxygen and Acetylene Trading.
1: Hala! Tira!
0: Yaw niyan tabi sa Porocono kan Barangay Bonbon, Tabaco City. Kailera lang tabi yan kan Bulwagan ng Katarungan. Kung hali ka tabi sa sentro kan Tabaco, pasiring ka sa Siga, sa orinutan sa nang detayan kan Bulwagan ng Katarungan. Kung hali ka naman, hearing ka digdi sa Bulwagan bago mag-abot sa Bulwagan ng
1: Katarungan.
0: Yeah. Para mas madali ang komunikasyon, i-chat nindo si Fernandez. Sanapon nindo ang account, Elena Fernandez.
1: Hala, tira!
0: Maxil Oxygen and Acetylene Trading.
1: Hala, tira!
0: Kung kamo iba isin graba sa pagpapag-ibukan sa doang mansyon, dahil magparap kamo sa barato, budaping kamo nagpapag-ibukan sa imong mansyon. Jan order sa Balayo, Dos Can San Antonio, Tabaco City, hanapon nindo si Engineer Jun Balayo, Can Balayo, Gravel and Sand. Basta ba iba isin graba na barato, sa Balayo na kamo.
1: Halas, tira!
0: Hala. Katuwang taman ang Ronnie Bio Bar sa Basta Burak na pangregalo, dyan kamo sa Ronnie Bio Bar.
1: Hala!
0: Morag dyan mag-ibon kay Money Bouquet, Chocolate Bouquet, Best Kapi Bouquet.
1: Hala! Tira!
0: Basta lo, dyan maurag tabi magpag-i...
1: Tira!
0: Yan, ang pinakang maurag na regalo, Kapi Bouquet. Pag sinabi mong Best Kapi, kung naghapot ka mo, kung saan pwede magbakal, dyan si store kay Ma'am Yoli. Tambak dyan, buda kay si Rocky. Igo dyan in blank, igo dyan in green. Igo dyan kan sa original na Best Kapi tabi. Nabakal na ka mo dyan, do sa Ronnie Bio, Barsaga Flower siya. Nindo nin Best Kapi Bouquet o Barsaga Flower siya.
1: Hala.
0: Taharani tabi sa Divino Dos.
1: Hala.
0: Diyan tabi sa Kampangan Kansaro na meat shop.
1: Hala.
0: Yan ang primerong pwesto dyan, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop po yan. Huwag mahihiyang magtanong. Sa iyang Facebook account, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop.
1: Hala. Diba?
0: Gon Raon. Phone.
1: Hala.
0: Aba, siyempre lang, ipahirahay na nindo sa pinakang maurag magirahay ng cellphone na ram. Diyan nindo darahon sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop, ta maurag dyan magirahay ng cellphone. Pulido ang trabaho, barato ang servisyo. Kamutabi sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop, bakusan na cellphone ang kayang hirahayon dyan. Laptop, printer, computer, MacBook, tablet, kaya dyan natirahon.
1: Hala, tira!
0: Kung dahil na nanggad kayang hirahayon, nagpapautang na dyan.
1: Hala,
0: iPhone pati tabi ang pigpapautang dyan.
1: Hala, tira!
0: Dara ka lang, kan sa imong dokumentod mo lang ang application na Skyro.
1: Hala!
0: Pwede ka nang mangutang dyan tabi sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop.
1: Hala, tira!
0: Ang sa iyang pwesto, Tomas Cavillis Street, Barangay Sanawan, Tabaco City, kataid po yan. Kan ka sa Ulage.
1: Hala, tira!
0: Ampangan kan Chinoy, Fire Station.
1: Hala, tira!
0: May saro pa sindang branch. Ang saro nindang branch tabi mga tugang. Yaw dyan sa Kalaban man kan Siga Avenue, pasiring bagay dyan sa Simbahan ni San Juan. Yan sa ASY Building, kailera po kan 7-11. May nakabugtak dyan na Switch.com Gadget Center. Para mas madali ang komunikasyon, i-chat nindo si Sir June or si Ma'am Hazel na Sardinya. Sa sa indang Facebook account, Switch Cellphone and Computer Shop. I-follow and i-like nindo tabi yan. Among!
1: Hala. Tira.
0: Tangani na day ka na madipisilan, maghapot ka through online.
1: Hala.
0: Bago mo darahon tabi so sa imong gadget.
1: Hala. Tira.
0: Katuwang taman ang mga minasunod na mga honorable digdi po sa programang ini. Board Member Carol Siga, Board Member Vic Siga Jr. Servisyo asin pagreparo sa mga taga-primer distrito de po nakikibrada. Mantinido, sustinido po kayto sangkod sangon yan.

0: Sigaman Giraray. Salamat Board Member Carol, Board Member Vic Siga, Honorable City Councilor Riner, Burse Tandaan, kagawad sa pag-asenso, tunay na amigo, Riner, Burse Tandaan. Riner, Burse Tandaan, Riner, Burse. Honorable Mayor Shi Capos Bilocan Bagong Malinaw. Happy sana sabi ni Mayor Shi. Honorable City Mayor Ray Bragay, serbisyo as in progreso para sa Tabakenyo. Alas 8:11 na po nin pag morning. Ano nang tama tabi? 11, pwede tayaan nini. Mabuelo lang kita, mga manoy, imanay. Sa pagbi, dagos na kita ang kansatuya pong programa. Labo-labo na kita, tatiba ano labo-labuhon pa kaniba. Diyan sa nanguna ka mo, mabultada tulos kita.
1: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw muna, yun ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igusin lang mga facial treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure, pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, as in ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage as in dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text sa mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
4: Marina, King James Enterprises. Mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises. Yaon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Albay. Iguasin danin Good Lumber, Coco Lumber, Wood Molding, Hardware Supplies, Chemicals, Plumbing and Electrical Materials, Tiles, Power Tools, Gravel and Sand, and Hollow Box. Paparenta man sindaning mixer, portalift at iba pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-535-0599, 0939-938-5808. King James Enterprises. Ikalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come all. Let's go and build it in King James Way.
5: Servisyo, programa, leksyon, asin polisiya, hali sa Talubo, ALS, in partnership with the DepEd Schools Division Office of Tobacco and the Alternative Learning System, Tabaco City, asin maging progresibo sa Talubo, ALS, ang sa imong pangiturugan sa imo nang makakamtan, Talubo, ALS.

0: Alas 8.14 na tulos mga tugang, 8 po kan Hulyo. Hali na ang tabian bulan.
1: Hala, tira!
0: Iluminado sequela, Marina Pagka-Morning, Christian Masenas sa Uslaunon. Muya mo palan maging garo kongreso man ang Aleko, kada distrito na, i-party list na ang. Kung iyan ang maray tabi Uslaunon, tangani na mas maging maginhawa ang satuyang Panguro Aldao. Budak dahil na kita madidipisila. Kita na mismo digdi sa First District ang mamanihar kan sa tung kooperatiba. Mas magayon. Diyan bagalud sa Bacolo, dahil pa ako natutunawan. Ta 90% kan residente illegal, pero dahil man kinarasuhan, yan sana. Yan ang dapat.

0: na asikasuhon kan alay ko.
1: Hala, tira.
0: Yon na magkadirisiplina kung totoo man iyan tabi loads. Rumdum ko kaya ang bakulod na iyan. Dahil pa ko nahaloy digdi sa One Radio. Adi, panahon pa iyan kang alay ko na baya ito. Iyo alay ko na. Binurukod baga dyan mga katindugon sa mga ay dai pa alay ko. Kunyan pa ito. Apek pa ito.
1: Tira.
0: Apek. Binurukod dyan sa mga garo na baga dyan sa riot kang nakalis na mga taon mga tugang. So apek na nagpa-disconnect. Grabe dyan mga tugang tabi ang illegal connection. Binurukod kayo dyan sa mga taga apek. Garuma sa ng pelikula dyan so kunyan, incidente kan mga panahon.
1: Hala, tira.
0: Salamat tabi, Jen Abrera Cristian, nakatutok sa tirador. Sulayka Lods, bako Sulweka, una ko, Sulayka pala, Sulayka Lopez, OBP Chief, na contempt sa Senado. Nalingon ko na garing su history kay Ann Lods. Kay aram ning dumay nagruluwas na uring huding na ano yan, super love yan. Si Sulayka. Super love yan uslaono na no. Richelle Bilen Canela, gagawin ang lahat para sa imong super love. Baga niyo. Maray na aga po si Red. Shout out po digdi sa taga Panarayon Bakakay tabi. Good morning sa mga taga Bakakay Almay. Hindi na Peres, good morning. Maricel Binyas, good morning po. Pa-shout out po sa Binyas family. Hindi po sa Pawa Tabaco. And as well a family sa Bunbun. Maray na pagkaagad tabi kay Cha Lolita Kalya. Cha Lolita Kalya, good morning. Adel Basmayor, good morning. Jason Navarro, Balesa, maray na aga. Antonio Camaya, good morning. Kay Risa Kino Beloso, maray na pagka-morning. Alas 8.17 na po din pagkaaga. Sa Satuyag, mga Orosan Sudma, may mga estudyante, mga tugang, nakasabay sa na-aksidente sa sarong tricycle. Pasiring dyan sa Tabaco National High School, nagbukang-bukang mga katindugon sa tricycle. Maray sanata, dahil managrabi, dyan mismo sa may hampangan mga katindugon kan Siga Hospital, nangyari su aksidente su udma. So tricycle na kulor puti, may lunad na anum na pasahero. Mga tugang, may napa-comment na mga kababayan kita. Anong nangyari ini kan alas 6 nin aga amayon. O aksidente sa tangod kan Siga Memorial Hospital. Sarong tricycle nagbaralintok, lunad ang anum na estudyante kan Tabaco National High School. Kaso bagong alas 6 nin aga, July 7, 2026. Kasood ma ini mga tugang. Yeah. Kasood ma ini. Napaano daw ta? Buminalintok ining tricycle na ini. Maswerte ta daiman ki daiki na grabing pasahero sa aksidente ini. Kundi naging agaw atensyon mga tugang sa mga netizens, sobrado da aso pasahero, overload, dapat lima sana, alaka mo dyan, ne, nariparo lugod, sobra susakay nindo, mahal na ngayaan plete Sir Ed, surusuan pa. Dahil na ngani ngaya,
1: hala.
0: Dahil na nga nga nagbababaan plete sa mga estudyante, sinuruso pag ginanin. Sa bagay, saralit man paano ito mga high school. Kasi ang anong.
1: Hala. Tira.
0: Kasi ang anong. Kundi ano roron, bako man sa pasaralitan, bako man sa padarakulaan, dapat lima sana. Bakon?
1: Hala. Tira.
0: Tama, kung lima sana, ang pasahero dapat, tulo sa laog, duwa sa luwas. Buda, saro sa naririparo nindo. Maski ako, riparo ko ini oral daw, mga katindugon, digdi sa sentro kan Tabaco, lalong-lalo na kung urulian ng mga estudyante. So, mga tricycle, baka nang paburukod maski warang pasahero. Iyon na inisipig sa sabi ko.
1: Tira!
0: Mga tuga, halangkaw ang rate na tinao kan LGU sa mga para tricycle. Kaya maski dahil pasahero, pakababa kan pasahero, hali dyan sa Tabaco High, bultada naman tulos mga makaskason. Taday man lugi sa biyahe.
1: Hala, tira.
0: Maski dahil pasahero, paburukod, pabultada. Kasino man ang distansya, hali dyan sa Tabaco High, pasisirin din sa sentro kan Tabaco, bibaba. kaya talagang dahil maliligay yan, napag rush hour, posibleng may magbaralintok mga katindugon na tricycle. O arog kay ni, baka mag-iskusar na naman kay ni mga katindugon tabi. Mag-iskusar na naman kay ni an mga enforcers ta na magpaparabantay kan mga tricycle na overload. Taigwa na kinangyaring aksidente. At kung dahil man kinaaksidente, dahil man kinagbabantay, ano? Yan, kagayunan sa Pilipinas.
1: Hala, tira!
0: Hahalat ko na naigwa kimangyari, antes magatugang, pagpapara istriktuhan. O yan, mga naghahanap buhay sa kalsada. Alatong tango na kaigwa kimay na aksidente.
1: Hala, tira!
0: Ang kagayunan manigdi sa mahal kong Philippines. O, sudma ito nangyari, mga katindugon tabi. Oh, mga pasado alas 6 din pagkaaga, maraisa natin yaon sa may hampangan kang ospital. Nagkasiribot baka, maski sa mga yaon sa kunyan kang ospital, nagpakaluwas. Tangan isa na magtaunin, tabang duman sa mga estudyante. Iyo po, kaya pinakang murag, nagiribuhon mga katindugon, ah, higpita naman utro kan mga enforcers ta.
1: Hala,
0: bantayan naman. Kang inot may nagbabantay digdi sa may harani sa LCC. May nagbabantay diyan ng mga enforcers ngunyan dai na. O digdi baga sa may kunyan. Pud ka ini overpass kan LCC. O dati nga ni may nagsisita diyan, may enforcer diyan na nagsisita kan mga double parking. Ngunyan wara na naman so nagsita diyan kan double parking. Agar kulog kinto lakman ano abot-abot.
1: Tira.
0: Abot-abot man ang sa indang kunyan, serbisyo. Ay, kay ma'am na Brito, Mamalo. Anong maray kay ni Mamalo?
1: Hala, tira.
0: Higpitan ning maray. Kung ako anyaon dyan sa kunyan, sa public safety office, arugo nindo su pigigibo baganigo sa Metro Manila. Ito, siya mismo, as a team leader, siya mismo mga katindugot na nagsasabay sa mga law enforcers nga ni ipautob ang tamang regulasyon sa paggamit kang tinampo. Murag itong lalaking ito. Iling nindo sigo. Ano dapat kay ito? Ang tamang kunyan, inihong paghatod ng serbisyo publiko. Mahiling nindo sigo kung minatira. Nakabidyo papate. Tanganing daing dulagan, may ebidensya kamong kapot. Basta tama ang sa indong pinagigibo, ang tao, masaludo, masuporta sa indo. Di ba? Kung iyan magigibo digdi sa Tabaco City, ay, magiging maginhawa kita digdi sa siyudad ng Tabaco, mga tuga. Kung oral daw iyan gigibohon kan mga law enforcers tabi, makakaimposar kita. Makakapagkunyan kita sa tao na digdi sa siyudad ng Tabaco, mahigot na pinag-iimplementar ang tamang pagdidisiplina sa mga kababayan ta. Oral daw, dapat gibuhon kan mga enforcers ang bagay na yun. Bakusa na kang pagmando sa traffic, bakusa na ang pagpasiwik dyan kang kunya, kang gubot kang traffic, kung prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr magkadisiplina mga tugang ang mga kabang sa disiplina. Bako man nga ni puruta patagan tricycle naan, natapota nagbabiyahian dyan, sabi ni Nancy Buelya. Iyon na, tasayin siya na ang ruta. Dahil siya na pwede magatod kan, alimbawa, ang estudyante ko, hali duman sa sarong lugar na ito, dahil ko pwede nga atod sa estudyante ko. Awal, Nancy.
1: Hala, tira.
0: Oh, inali lugod ni Nancy sa comment niya.
1: Hala, tira.
0: Mabantay sa may ilsa ba sa estudyante, sa may Tabaco College, babakla yun, pasaod, yan. Iyan na pigsabi mo, dahil bako manggay dyan sa may Tabaco College, sa Harayuna College.
1: Hala, tira.
0: Actually, dahil na nakakababa duman sa puro-puro karil siyente, tayo si Ribot na subaga tricycle driver na ipababaunan sa inang estudyante, nga ni makabult duman sa kunyan sa Tabaco. Ay. Ha? Namang kinagba, namang kinagdiso ito. Ano ka nang ugalit ang mga Pinoy? Igwa sa tuya kinagbabantay. Igwa sa tuya pero tanadidisiplina kita. Kung wala kinagsisita, builo man kita para buot man kita kan buhay tadi. Yan, ano galing dahin data?
1: Hala, tira.
0: Kung nanlambang saro sa tuya ko ta na, ano eh, maski wala kinagsisita, wala kinagbabantay.

0: Kung arang hangganan kan paghatod kan sa hangganan, ka naga, ano apod nga ni kaanos launaon, nagkakat, tama ba ya? Cutting of trip? Yugod mo nga i-English mo nga yan, sir. E-bike ordinance nga ni. E-bike ordinance nga ni, dahil na-implementar, yun manggiraray sa main line, iagihan sa reinforcer. Totoo yan. Ha? Totoo yan, usla o noon. Minsan, dahil nasan ako nagpapara girong mga katindugon. Nahihiling ko digdi sa tabako.
1: Hala, tira.
0: Isipan hindi niya. May mahiling ka mo, tricycle, na naka-private mga tugang, pero may mga pagkanurig. Nakakaagian mga katindugon yan sa Siga Avenue sa main line. Samantalang privado kang tricycle, mga katindugon, dahil ka pwedeng mag-agi dyan, private ka. Nalilibong ako, patsuno doon. O para deliver kang tubig, iyo pa, nakakaagi. Taywe, kaagi dyan, nakalusot.
1: Tira.
0: Mga katindugon, ha? Kung bawal ko ta, bawal. Dahil pagpagihon. Kasi anong panagkaiba? Wala mang kipinagkaiba. So tricycle na private, dapat nga ni mas pabawalon itong may daradara kan tubig o kaya may daradara kan buno una orig. Kasi itong tricycle na ginagamit tinda para makaagi dyan, ginagamit tinda sa sendang pangkabuhayan. Wala itong pinagkaiba sa mga tire. Panghanap buhay, di ba?
1: Hala, tira.
0: Oh, pero pinapalusot dyan. Dyan ako nalilibong kan lula. Kung anong klaseng ordinansa, igwa kita digdi sa syudad.
1: Hala, tira.
0: Iyan mga tugang. Ibugtak nindo ako dyan ba yung head can traffic enforcer? Tako kan mandar ako dyan. Sige na.
1: Tira.
0: Aroon yan, si Go. Anong sa first name ni Go? Sa Manila, sa MMDA. Maurag ito. Isakyada ka ito ni Go, mga katindugon. Gabos na mga nakabalandra sa gilid kan tinampo. Dawa si Isaya ni mga tugang. Dakop kun dakop. Yan ang dapat nagibuhon. Kasi kung oral daw na ginigibuan kan mga enforcers, matatak sa isipan niya to. Grabe ka higpit tigde, bawal ka dyan magparabarag-barag. Dyan, di ba? Malaog na tulog sa isipan. Kita digdi sa tabako. Ito. Ang ragman inisius law. Gabriel Go, nyan. Nakuamon ang gan. Si Gabriel Go, mga katindugon kan MDA sa Manila. Siya mismo. Bilang team leader kan sa Indapong, kunyan, inihong sa MMDA, siya mismo, mga katindugon, ang nag-iiba. Duman sa mga enforcers, tabi. Sa pag-apprehend, kan mga may salto sa paggamit po kan tinampo. Kung arog man ang kani si Senanganin, Public Safety Office, siya man po ang manginot yan, dating polis, pimiba siya kay mga 30 katugon sige sa sentro, karilimpihanin eh. Malilinigan. Itong supagdakot na walang kinikilingan, walang sinisino. Kahit paralay ka ng mga politiko na niyaong ka dyan, nakabalandras po, ekis ka dyan, tabawal dyan. Ipinapot. Oh, tapos pit ng mga katindugon sa overload capacity. Saan pasahero? Kung anong di, anong? Warog ka ito. May nagbukang-bukang dyan sa may Tabaco National High School. Ay dyan sa may Siga Abi Tama, diyan sa may kampangan mitang bulawog kan try kugang ananin sobra na nga niya sobra pa tapan
1: hala tira
0: dali kan magita ay kan sa social media uyo yan lamang para kinangyaring aksidente magpo na naman sa an mga intasyudad din Tabago ano mamala to diyan sa kunyan public morning sir ini nagiling sa Brazil nagano ka diyan sa Brazil Rubio man ni si Roberto Maniebo na sa Brazil. Ano nagkukunyan diyan ka na sa Brazil? Mariel Buelya, book out out sa Matalipni, sa Bukay Family, Arsiga Family, Richelle Dabinalia. Ano na su rollback and provisionary fare increase? Day pa expired. Day naman baga pigihiro su provisionary fare increase kan LGU. Day naman na girong-girong mga tugas.
1: Tila, naging
0: good morning, sir. Manawagan mo po ako kung si Isay man po nakahiling kang sakayan kan agom digdi sa Puruk 7 pati manawara kasubagong aga.

0: Kuloy ito at ano ini sa Cali Green. Ano ini sa Cagayan Pandagat ini tabi. Pakipakunya, pakipablatter mo tabi lalong-lalo na sa PNP no. Buda dapat kani may kasabay na picture tabi madam para madali ma-identify tabi an sa imong pangapudan ni posta sa social media. Iya tabi. Pakikunyan, pakikumpleto kan detalye. Ano ini motorized bangka, anon laba ka ini? Eh tabi, speaking kan PSO, abot-abot man ang pagronda kan mga squatter, lalo na dyan sa may Royal, dahil na baga nahali mga paratindag kang fruits. Oh. Uy, kunyan, kamuda dyan sa market, abot-abot man da tabi, ansa inong pagsita sa mga squatter, oral dawon da anindo. Dato, oral dawon da anindo dato.
1: Hala.
0: Iyo dapat lang kasi may sweldo man sinda oral daw man ang sweldo ninda bakon oral daw man indon pagsita day ka mo magsawa sita sana ka mo ning sita kasi trabaho nindo yan alas 8:33 mga tugang
1: hala tira
0: kay Arnel na Celestial Maricho good morning
2: makulong sa tuhod.
0: Ang pick news ito, subarit ako kay Kyrie. At anahiling ko, nagluwas sa kuya kayang kunyan. Pig susundan na sabi si Kyrie Irving uto na pig trade na kang Dallas. At naghahanap girare ako ni kunyan, hindi tali kay ito slaw. Dahil na nangad akong nako, anadali ako dumaan. Malod sa, na sobrang buot ni Yor. Sabi ko nga ni, date na isog sa pag-implementar kang ordinansa. Galaw-galaw Yor. Kayo ano, nasobrahan naman ngayon na buot ang alkalde kan siyudad.
1: Hala, tira.
0: Kay puhan palan, isug-isugan ano? Ug taga isug-isug ka man dayor. Bako puro buot sa nadatabi.
2: Hanap buhay ang sa
0: in. May birthday palan ngunyan ni kunyan. Ni Konsihal Engineer Noel Bunaobra. Cons, maligayang happy birthday sabi sa imo Cons. Pakantunin mo naman kami, Cons.
3: Happy birthday!
0: Happy birthday, Buna Obra. Happy birthday, Tabi Simo. Pakantunin mo naman kami. Buda sa kabos po na igwading birthday, maligayang happy birthday.
3: Happy birthday!
0: Sa pagbultada ta, balikantaan aleko, ta, si Gob, nagbago na kan sa iyang tono, mga tugang tabi. Nagbago na kan tono. Dahil niya man dapig sabi na isa pribado mga tugang analeko. Arnel Celestial, si Cholo po ini. Cholo, Marina Morning.
1: Hala, tira.
0: Eyo, so extreme man agad. Nasa bumbo na ito. Kundi dahil ko aram kung nag-ooperate pa. Dahil ko man pighapot kung nag-ooperate pa ito tabi. Garo baga sarado?
1: Hala.
0: Dahil naman nag-ooperate.
1: Hala, tira.
0: Kaya dahil naman na commercial digdi sa sakuya. Alas 8:35 ha, mabultada kita mga tug.
1: Hala, tira.
4: One Radio. You're listening to One Radio.
5: New Jam. Tindugo na sa buong Bicolandia.
6: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palang digdi sa Tabak Tan Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Tan Studio. Nag-aakak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Tan Studio bukas kada Webes. Alas 6 nintanggi hanggang alas 10 nintanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
7: Bes, huyan ka palan? Marido digdi may dumanon kita.
8: Ha? Nata! Inka.
7: Aw, madumano ko sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
8: Nata sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
7: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga

0: lamesa, asing bangko, igwapa sin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawakan pang aki, school supply, asing party needs. Baka mga birthday ka na next week?
1: Ay, iyo bes! Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pangkantambakan kang tricycle.
0: Oh, ano pati gahalap mo? Mus na!
2: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang katambakan kang tricycle.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Alas 8.39 na nin pagkaaga, digdingo na kita tabi mga tugang sa Super Typhoon Inday. Inuton ko nga naman ini, ano, sa mga late tuners, kakabukas pa lang kansend ng mga radyo, ang Super Typhoon na si Inday tabi mga tugang, nakalaog na po sa Linderos kan Pilipinas. Gusto nang sabihon, nyo na tabi ini sa Philippine Area of Responsibility. Alas 2, nin magagahon kaso bago, tabi mga tugang, kan makalaog sa Linderos kan Pilipinas, inipong super typhoon, dakula ang langilang kay ni Huna Nindo habang nagrarani ni sa kadagaan kan Pilipinas. Pagkatugang kong namumutan. Ilingunta, an intensity outlook, track and intensity outlook kan pag-asa o kan bagyong ini, base po sa forecast kan pag-asa. Sabi digdi sa track and intensity outlook, it must be emphasized that heavy rainfall and severe winds may still be experienced in localities outside the landfall point of the forecast confidence zone. Dawa day po databi kita makalaog dyan sa forecast confidence zone kan bagyo, makaka-experience kita nin mga pag-uran. Sabi pa po kan pag-asa, ang pigaagihan kan bagyo pwede pa databi magkibrada within the limit of the forecast confidence cone. Si Inday naglaog sa Philippine Area of Responsibility, naghihiro generalmente westward pa west pati at dalagan sa laog nin masunod na 24 oras. Ini po magkibrada kan sa iyang direksyon manort westward mantang siya tabi nyaon sa Philippine Sea, asin marani sa extreme northern Luzon sa Biyernes, Hulyo 10. Bago siya tabi magpasiring duman sa southern islands kan Japan, asin sa kadagatan kan north of Taiwan. Maluwas sa par, inipong bagyo super typhoon na si Inday, July 11, asin malanfall mga tugang sa eastern coast kan mainland China sa sabi digdi si Inday na mantinir ang kusog bilang sarong super typhoon. Pero maluya ang kusog kaini asin magiging sa ng typhoon category sa agang hapon o kaya banggi. Asin dagos na po ining maluya. Pero magtitinir na tabi siya bilang typhoon category throughout the remaining forecast period. Ang lokasyon asin ang mata, sentro kan bagyo, na si Super Inday. Ay, day buhon nga sir na Super Inday. Ilagan mo nin typhoon. Taba ano? Ibang Inday na ngayon ang isipon kan tao. Super Typhoon Inday. Was systematic.

0: estimated based on all available data at 1,405. Yeah, 1,405 kilometer east of northern Luzon. 16.8 degrees north, 134.9 degrees east. Sa presente, nagiro siya westward, mga tugang. Westward ang sa iyang movement. 25 kilometer per hour tabi ang sa iyang dalagan. Ang kusog kay ningon niyan, 185 kilometer per hour, hanoy sa sentro, ang Gastines, o ang paborubugsong Paros, ang Drudang Cruz, mga tugang, 230 kilometer ang kada oras. At siya na alas 12 pagkahapon, initabi na sa 1,185 kilometer east ka northern Luzon, nagrarani. Pag July 9, aldaw po ding Webes tabi iyan in magumagahon, alas 2 din magumagahon sa Webes. Nasa 960 kilometer east ka northern Luzon. Pag alas 2 din hapon sa Webes, iyan tabi na sa 805 kilometer east ka extreme northern Luzon. Pero niya tabi pagatugan sa Biyernes, alas 2 din magagahon sa Biyernes, buda alas 2 din pagkahapon sa Biyernes, mga katindugon. Yaon sa 450 kilometer east, northeast kan Itbayat Batanes. Pag July 12, alas 12 maagahon tabi, ini nasa luwas na kang FAR. Nasa luwas na kang Philippine Area of Responsibility sa Domingo. 810 kilometer north, northwest kan extreme northern Luzon. Pero pag pitsaon singaning alas 12 maagahon, raniyon pa mga katindugon ini sa may parte kan Itbayat Batanes. 420 kilometer tabi. Tropical cyclone wind signal number 1 nakabandera ngunyan sa mga minasunod na lugar sa Luzon. Batanes, Cagayan, kasabay po ang Babuyan Islands, northern as in central portion kan Isabela. Apayao, eastern portion kan Kalinga, northern portion kan Aurora. Northern as in central portions kan Catanduanes. Uni, ang signal number 1 sa mga nyaon dyan sa Catanduanes. Signal number 1 po ang Pandan, Karamuran, Bagamanok, Panganiban, Viga, Kigmuto, Baras, San Miguel. San Miguel, Catanduanes tabi. Yeah. Yan po mga katindugon ang update sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Ang langilang medyo durdakula. Medyo durdakulaan lang ilang kan bagyong ini. Kaya daytabi maging kampante na may posibilidad na sa pagkadakula kan lang ilang kan bagyo mga tugang maka-experience kita ni mga pag-uran. Kaya pasiguro tabi kamonin pamandong. Ngunyan asin sa mga masunod na aldaw sagkod mga tugang sa Domingo. Do Domingo pamaluwas ko kaya pitsa utsungunyan sa aga sagkod sa Biyernes mga katindugod asin sa Sabado. Lauman tana, baad marapit kita kan uraan. Tapapakusugon kan bagyong ini, pati siya bagat mga tugang tabi. Sa norte, muyagihan ni Inday, tagrabi ang dagit kaan kay BBM, yun ang gan. Ipundo ng impeachment, tasabi nga ni presiding judge sa Chiefs, 16 ang kay Puan, sayang lang kang oras, iyo tabi, sayang kang oras. Sabi ni Oslao nun, ako, dahi ko ipapundo mga tugang, dawa pa sabi yun na dahi makakuha ng 16 na boto. Padagos ang impeachment para maraman kang tao, mga tugang, kung paano ginastos. Iyuman sanay, kung kanginot papigpaliwanag nga ni Vice President Sara Duterte kung paano niya ginastos. So, 600 million, more or less, sobra na 600 million pesos mga katindugo na budget niya ka ito sa Office of the Vice President. Itong confidential funds, yugon mo, 11 dias, rimatihon mo sa nasa milyones de pesos na kantinaan. Pinano mo, sabihon mo pang confidential funds iyan, porque confidential funds, kaya mo nang gastuson ang pirak sa laugsa na kin 11 dias, milyon-milyon na pirak. Kaya importante ang kunya na ini, ang impeachment trial. Kaya magburuto ang mga senador na yan na ma-impeach mga si Vice President Sara Duterte, karapatan me!
1: bilang mga botante na maraman kung paano

0: να με τσουπίρα.
1: Χαλά.
0: Διβά.
1: Διβά.
0: Καραπατάντα.
1: Tangani na pagbot, pagborotohan, eh magkapag-isip-isip na tayo. Kung dapat ba nating iboto o hindi.
0: Hala, tira!
1: Alas 8.47 na nin pagkaaga mga tugang. Uni kita, digdi sa albay kita, balik kita. Sa pagsasa pribado, tan albay electric cooperative, tan nagkambyada na si Gob Noel. May mga nababasa akong bareta. Maging si Sir Wally, kan Provincial Information Office mga katindugo nagpahayag o kaya nag-post duman sa iyang social media account na sinasabi na dai manda po pigtaram ni Gob na dai na isa pribado dai niya pigsabi na isa sa pribado mga katindugo ng Aleko. Libungon kita di kundi may mga tubong-tubong kita di ding resibo mga tugang na mapatutuo kan mga lakdang kan nakalihis pang taon September pa mga katindugon kan nagpupursigi mga tugang and igni po igwaning nagsusuporta na impormasyon kan mga interviews mga bareta na nagduwa September 11, 2025 manungod ini sa mga giniribo mga tugang na meeting saka kunyan inihong hururon. O ni nga ni, suutang di na pinagurunan ka nakalihis sa September, 9 billion. Ayugon mo ha, o ni ha. Ini po posted sa sarupong online site, local online site. Kad ma-interview mga tugang si Governor Noel Rosal. Pikaklaro ka ini, Rosal clarified that Meralco's interest in taking over Aleco is still a proposal and was only part of the discussion during the recent meeting with Albay 1st District Representative Crisel Agman, 2nd District Representative Caloy Loria, and 3rd District Representative Adrian Salceda. He said Meralco, which operates in Manila and other cities, has offered to privatize Aleco and settle its nearly 9 billion debt. However, Rosal stressed that the final decision rests with Aleco's member consumers. Ini po na bareta na ni Ginibo nagluwas September 11, 2025. Kan last year. But sabihon, mga tugang, September pa sa na pinagpaplanuhan na ninda ang paglalaog sa pribado. Ngudi nagkambyada, mga tugang. Malinaw ang aking pahayag. Wala privatization sa Aleco dahil ako mismo ang nanguna para mabawi sa APEC ang Aleco noong 2012. Anong 2022? Ayan ang pahayag, bagong pahayag mga katindugon ni Governor Noel Rosal. Matapos magrulawasan sa social media mga katindugon ang mga negatibong pahayag na habo sinda kontra sinda sa pagsasa pribado. Kambyada si Gob. Delikado ngayon kita. Tibaan ngayon. Otro election ngayon, bayaan na ngayon kung mga nagsuporta sa kuya. Ilang kambyada? Ang problema ta, sabi ni Gob duman sa sayang ulat sa bayan, ano ngayon mo yan, Indo? Fried chicken ngayon o fried egg? Mga manoy? Mga manoy ngayon ay malay? Sabi ni Gob duman sa sayang ulat sa bayan, marami ngayon akong nababasa sa social media. Ako ngayon, kan palpakay ang serbisyo kang Aleco. Tandaan ngayon nindo mga manoy, mga manay. Bakusan na ngayon ako. Gabos ngayon kita mga manay, nagdesisyon ka ito. Ayling na nindoan. Bakusisyon, gabos ka mo. Kaya kung ano ang palpak ng serbisyo ko niyan kan Aleco, bakumansa na sigo, gabos ka mo. Bako na man ako nakadesisyon na bako man ako member consumer, bako man ako mga katindugon kunyan, inihong restradong member consumer kan Aleco.
0: Hala, tira!
1: ganyan, nagkambyada na mga tugan. Ayan. Honey po si Primong Aleco Board President Cesar T. Borneos nagtaram. Ako nga, aminado ko sa buhay ko na kunda ay ngayon sa 1.2 billion pesos.

0: na pig-infuse na budget ka national government through the effort ngayon ka na ko Bicol. Maski ako ngayon, butasan mi na ngayon, alay kong ini, tauta na ngayon sa privado, tada na ngayon, padawan.
1: No.
0: Hala. Tira. Kodi ngayon, iguanin 1.2 billion pesos para sa total rehabilitation. Ipadagos ta ngayon ini. Sabi mga tugang kan presidente kan inihong Aleco Board President na si Primong Cesar T. Bordeos Jr. Nakako akang ngayon primuhon sa Aleco. May primuhon pala na ko dyan.
2: Hala, tira!
0: Sa Aleco mga tugan, iyo na ini mga katindogon. Pero titawanan ka muna yung plaso ni Gob Noel. Duwang bulan, pagkatapos kan duwang bulan, asahan ta, lauman ta, kung ito po masusunod, magkakaigwa po talaga ki piga po the special agma sa mga masunod pong bulan. Ngayon nag-agma ka mong July, tatatawanan ka mong induwang bulan, baka September. Sibling, magkaigwa na mga tugang nin special agma. September din, kan maipabarita nin na nagmimiriting meeting na sinda with September 2025, ha, last year. Kan pinag, maski si Kangkong Kaloy Loryapig, balangibog niya, nagmiriting meeting na kami with...
2: Hala, tira!
0: Di... kung nagkabyada, mahiling ta naman ang sa mga gigibuhon na special agma. Agatugang kong namumuta. Adigdi po sa probinsya Kanalbay. Taod-taod na ipadagos tayo sa programang Tirador sa Uno, pang-udtong edisyon kang programa, ta kabrut na kita sa oras. Ama, dumana sana. Salamat po kasi nung bagos na pagantabay. Ta, pagurunan ta, kung uyon ka mo mga katindugon sa Suisyo na, bagbara nga una sa District 1, 2, and 3 Cooperative. Ngani mas lalo pong maging pulido ang pagpapadalagan kan kooperatiba digdi po sa bahay.

0: Hindu-Sabuolandia.
1: Good bahay! Kayang-kaya mo na bumili ng appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa marketing.
2: Ining high-touch mina washing machine, naku akong hulugan sa RRS Marketing.
3: Itong swak sa budget na ito namin, naku RRS Marketing.
1: Kaya ano pa mo, punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
5: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
6: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil at wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
6: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
8: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
9: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
8: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
10: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, as in iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitaon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
11: Sarge, good job! Mission accomplished! Uwi na!
12: Thank you, sir! Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
11: Dapat no retreat, no surrender din ah!
13: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Vibex Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tongkatali, aarangkada ang misyon.
12: Honey, I'm home. Reporting for duty.
14: O sige nga, attention.
13: Vibex Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Vibex Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
16: Dr. M's Amazing Tea.
15: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
16: Dr. M's Amazing Tea.
15: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka?
0: Dr. M's Amazing Tea na.
17: Masakit ang katawan? Relax ka lang.
0: Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties.
17: Kaya sulit sa health benefits.
16: Ang Dr. M's Amazing Tea.
0: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
18: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
19: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan.
18: All in one. Ito ang One Radio News FM.
19: One Radio.
18: Tindugo na. Picolandia. One Radio.
20: You're listening to One Radio
18: News FM.
19: Tindugo na sa buong Bicolandia.
21: Alubo, tabako, kauswagan, karahayan, asin pag-asenso nin buhay, dangan kabuhayan.
22: Hatun sa ito, kan All for Christ Ministry, tigilang sa One Radio 91.3 News FM.

0: Well, marahay na aga katalubo at syempre excited na excited kami. Kamusta ka na nga ba today? We are so excited sapagkat ngayong morning na ito ay sisimulan na natin ang ating Talubo Alls kung saan ay inyong mapakikinggan ang mga leksyon na ituturo ng ating mga Alls implementers. And this morning ay makakasama po natin si Mr. Jeric Bombales at siya po ang IELTS implementer sa subject na English. And tingnan natin kung nariyan na siya sa screen at nariyan na tayo sa screen. So siyempre ito ay sa pamamagitan po nito ay maaari mo nang makamit ang iyong pangarap na makapagtapos ng elementary, junior high and senior high. And welcome po natin na muli ang ating IELTS implementer ngayong morning na ito, si Sir Jeric Bombales. Good morning, Sir Jeric.
1: Good morning po, ma'am. Good morning po sa ating mga tagapakinig. Of course, allow me first to express my gratitude sa inyo po, Ma'am Ces, for giving us the platform. Kasi finally, meron ulit po tayong radio-based instruction, radio-based learning dito po sa SDO Tabaco City.
0: Wow, nako. Ako excited na excited dahil napapanahon ang ating leksyon na ngayong morning na ito. Bagong lahat ay batiin muna natin si Nora Nero. Sabi niya, good morning po. At siya ba daw po ang nanalo nung isang aldaw? Oo. Kayo po ang nanalo sa ating Talubo quiz. At mamaya-maya, Sir Jeric, meron din tayong
1: meron
0: Talubo
1: din tayo
0: quiz.
1: And magpapamigay din tayo ng prizes sa ating mga tagapakinig na makakakuha ng correct answer.
0: Yes, so tatlo ang winners, ₱100 each na load ang ating ipapamigay. Kaya lahat ng mga IELTS students natin, kamusta na kayo? Ready na ba kayo? So, sir, batiin din natin, of course, si Ma'am V and nariyan, kasama yes din natin. At maya-maya, siya ang magbibigay ng ating Talubo quiz. Hindi po ba, sir?
1: Yes, tama po yun, ma'am. And of course, binabati po din natin ang ating top management ng SDO Tabaco City. Of course, sa pamumuno po ng ating brilliant na SDS, yes, Ma'am Fatima D. Buen, together with our ASDS, Sir Alvin Rosare, and of course, our CAD Chief, Ma'am Juliet Burais, our SGOD Chief, Ma'am Arlene Lugo. Of course, our IELTS focal person, si Sir Adonis Colyantes, na I know nakikinig sa atin ngayon. Our PSDSS, our EPSS, our EPSA, no? Si Sir Tirso and si Ma'am Irene. Mm-hmm. Nandito po sila, Ma'am, last time.
0: Yes.
1: To discuss the all about alternative learning system.
0: Opo, opo. Okay, sige po. So, wag na nating patagalin pa. Sabi ni Ma'am LV Capus Bongala ay good morning po sa Indo, Ma'am and Sir. Sabi ni Leia Ava, good morning po, Ma'am Ces, Sir Jeric and Ma'am V. Baka mga kilala nyo, ining mga ini.
1: Yung si Ma'am Leia po yun.
0: Si Ma'am Leia.
1: TNHS, BPO.
0: Okay. Sige po. Okay, sige. Simulan na natin ang ating Talubo Alls this morning. Sandali lamang.
2: Serbisyo, programa, leksyon, asin polisiya, hali sa Talubo Alls in partnership with the DepEd Schools Division Office of Tabaco and the Alternative Learning System Tabaco City. Hataw na asin maging progresibo sa Talubo Alls ang sa imong pangiturugan sa imo nang makakamtan. Talubo Alls.

0: kailangan gawin para maka-enroll kami, DJ Chloe?
1: Mag-fill out ng IELTS Form 2 dito sa One Radio at isubmit dito sa ating istasyon. Ilakip ang copy ng PSA or NSO birth certificate, dalawang 2x2 ID picture at Form 138 sa mga nakapag-aral na sa formal school. Ating lilikumin ang inyong IELTS registration forms at ibibigay sa IELTS implementers natin. Para sa iba pang katanungan, mag-text sa 0962-409-3467 at 0928-646-4295. 0962-409-3467. 0928-646-4295.
2: Naku, salamat sa Diyos at may Talubo IELTS. Matutupad ko pa rin ang aking naunsyaming pangarap.
1: Talubo IELTS this coming June 17th sapagkat nais natin ang bawat Tabakenyo ay tunay na tatalubo. Talubo IELTS. Talubo Tabako.

0: Okay, and dadako na tayo sa ating talubok quiz. So sa lahat po ng mga IELTS students natin na ay mag-text na kayo o di kaya ay mag-comment sa ating comment section na present kayo ngayong morning na to. At bago ang lahat, syempre ay welcome natin si Ma'am Vilma Buendia. Siya po ang IELTS implementer din sa subject na English. Good morning, Ma'am V.
1: Good morning, Ma'am.
0: Mm-mm, nako. So, hintayin po natin, ano? At sila ay ayan, nakakatuwa. Ano na po sila? Papacheck ng attendance. Gusto nilang sumali sa ating quiz.
1: Yes,
0: so,
1: po,
0: ilan po ang ating ibibigay na load, ma'am? Bali, ano, no? Apat na students daw, sabi ni Sir Jeric, ang mananalo. So, tigwa 100 pesos na load.
1: Yes,
0: kaya,
1: ma'am.
0: Okay, bigyan natin sila ng time na signify na sila ay present at nakikinig. So, sa lahat po ng mga IELTS students natin ay kayo po ay sabi na present kayo at saan po kayong grade and saan po kayong ALSA center na naka-enroll. Ma'am, may question pala ako, Ma'am V. Pwede pa po bang mag-enroll ang mga listeners natin?
1: Yes po, Ma'am.
0: Mm-mm.
1: Every day po is an enrollment day.
0: Yun, di ba? Kaya natin araw-araw na pine-play itong ating promo, ano? Ma'am, anong propaganda ang promo na? Tatalong ko kay Sir Jeric. Mamaya. Okay. Ilang years na kayo, Ma'am V, na nagtuturo sa IELTS?
1: Bali po, galing pa po ako ng formal system.
0: Wow. Oo.
1: More than 10 years na din po.
0: Grabe. Bakit sa formal system or just a regular system, ilang years kayo, ma'am?
1: Bali, 11 years po sa formal.
0: Wow. So what made you decide to be an IELTS implementer, Ma'am V?
1: It made me decide to be an IELTS implementer nung dumating po yung K-12 po.
0: Ah.
1: Yes po.
0: So sa senior high or junior high kayo or elementary?
1: Sa elementary po.
0: Elementary.
1: Included na po yung junior high.
0: Oo. So, bakit kayo lumipat sa IELTS?
1: Lumipat po ako dito dahil nakikita ko talaga ang kagandahan ng IELTS kasi madali silang makakuha ng trabaho.
0: Oo, no?
1: Yes po.
0: Actually, yun yung pinaka goal, di ba? Sabi
1: yes,
0: nga
1: po
0: ni Sir Don, second chance learning. Ano? Nako, ang dami na. Oh, yan. Sige. Marami na silang sumagot na present daw sila. So,
1: yes,
0: mukhang yun.
1: Nakikita ko na yung mga learners ko. Nakita present daw sila, ma'am.
0: Wow. Si Sir Jack. Sir Jeric, nakikita niyo yung learners niyo? Wow. Okay.
1: From San Vicente, San Antonio, and Kinastilyuhan.
0: Okay. Pareho po kayo ni Sir Jeric na doon sa area na yon.
1: From East District si Sir G.
0: East District.
1: San Lorenzo and Tagas.
0: Ay, and Tagas. Okay, sige po. Okay, so ready na kayo, mga students, sa ating quiz. So, ano po ba ang ating quiz today, Ma'am V? At papaano sasagutan na ng ating mga IELTS students ang ating quiz?
1: Okay, we have here the guided practice activity. You are going to listen to its example and identify the propaganda technique.
0: Mm-hmm. So, ito po, i-identify natin yung propaganda technique na ginamit sa isang advertisement or sa isang social media post.
1: Yes.
0: Tama. I-explain pa po ba nila bakit nila napili yung answer na yon or kahit hindi na?
1: Kung meron silang may sasagot, pwede rin pong i-accept natin. Ang importante, nakuha nila yung tama. Yes. Kung anong klase ng propaganda ang ginamit.
0: Okay, sige. Nako, excited na ako. So, ready na kayo mga students? Ready na kami ni Ma'am V. Okay, number one.
1: Okay, for number one, everyone is choosing this online course. Do not be left behind. What technique is used?
0: Okay, sige po, nakuha niyo po. Ulitin natin na Ma'am V, ano po yung tanong?
1: Everyone is choosing this online course. Do not be left behind.
0: Oo. So, anong uri po ng technique itong
1: ginamit?
0: Okay, so mga IELTS learners, narinig nyo po, ulitin natin, ano, at saka naka-flash din siya, ano,
1: yes.
0: Kung maganda rin po sa mga IELTS learners natin, mag-like din kayo ng aming page para makita nyo po, ano, kasi naka-flash din. And thank you, of course, kay Sir Jeric, ano, sa napakagandang PowerPoint na ito, no, very clear, very yes, concise.
1: Please like and share po.
0: Okay, sige. So, may sagot na po kayo. So, ano ulit yung unang tanong, Ma'am V?
1: Okay, so everyone is choosing this online course. Do not be left behind.
0: Okay.
1: What technique is used?
0: Ano po yung technique na ginamit? So, naalala niyo po, ano, doon sa lesson ni
1: Sir G.
0: Oo, lesson ni Sir G kanina. Diba? So, iba-ibang mga propaganda techniques. Key. Mm-mm. So, si Nora, gift certificate po yung sa inyo. So, punta na lang po kayo dito sa stasyon. Ano? Key. Sige. So, para i-recap, ano? Ano nga ba itong ano nga ba muli, ano, itong mga propaganda na ini? So, may sumagot na? So, si Christina Belchez Ortega. Wow! So, yung nanalo doon sa unang question ay si Christina Belchez Ortega. Meron ding isa, si Gieza May Bas Buena. Sabi niya ay bandwagon. Oo. This statement uses the bandwagon technique because it persuades people by claiming that everyone is choosing the course. Grabe! Paano yun? Kumpleto siya. Kayo na lang.
1: Kumpleto talaga.
0: Kayo na lang po. Kung sino na lang daw yung nauna. Oo. Okay. Sabi ni Wayne ay bandwagon na sabi ni Sidot Siriguro para sa akin i-encourage yung tao for a good purpose. Sabi ni SSOB Jonas sa bandwagon. Ako nakikinig talaga sila.
1: Yes.
0: At
1: po,
0: ang tamang sagot
1: ay
0: ang tamang sagot ay nakuha ni Christina Belchez Ortega. So Christina, bigay mo po yung iyong cellphone number, ano? Key. Okay, number two.
1: Okay. Number two example. A famous athlete says, "This drink gives me energy drink competitions." I repeat,
0: mm-hmm.
1: A famous athlete says, "This drink gives me or gives him energy during competitions."
0: Wow. Parang si Alex Ayala.
1: So, okay, what technique is used?
0: So, anong technique ang ginamit, ano? Okay. Pag nanalo na po kayo, let's give chance to others.
1: Yes po.
0: Okay, sige po. Pero pag hindi pa kayo nanalo, pwedeng sumagot.
1: Go lang po.
0: Go lang ng go. So ulitin natin, ma'am. Sige po, go ahead.
1: Okay, the second example.
0: Mm-mm.
1: A famous athlete says, "This drink gives him energy drink, energy during competitions."
0: Mm-mm. Oo. At ang
1: anong
0: tamang
1: technique ang ginamit po?
0: Okay, tingnan natin. May sasagot pa po ba? Okay, sige. Ang tamang sagot, Kuya Manny, ay? Ma'am V, ano po ang tamang sagot?
1: So, ang tamang sagot is testimonial.
0: Okay, at ang nauna ay si Mary Ann Buenconsejo Borcelis. Okay.
1: Paunahan lang po, ha?
0: Oo.
1: Okay. So, the message uses a famous person's experience to convince people.
0: Uh-oh.
1: Kaya nga naging testimonial siya.
0: Okay, maganda. I-explain natin bakit yun ang tamang sagot, ano?
1: Yes,
0: okay,
1: po.
0: Very good. Okay, number three question.
1: Okay, the third question. If you do not prepare today, you may regret it tomorrow.
0: Yeah. Okay. Sige po. Ulitin natin na Mamba V.
1: If you do not prepare today, you may regret it tomorrow.
0: Mm-hmm.
1: What technique is used?
0: Mm-hmm. Sige. Okay. Sa pa, ma'am. Baka nag-iisip sila.
1: Yes po.
0: Sige. So,
1: may sumagot na?
0: I wonder kung si Christina Belchez, same ka rin po ba ni Christina Belchez Ortega? Oo. So, clarify lang. Ano? Sige po. Same lang po ba kayo or different account lang ang ginamit nyo? Diba? Sige pa. So, Christina, pakisagot po yung tanong ko. Ano? Sige. Same po ba kayo ni Christina Belchez Ortega? Sige pa. Ah, no. Okay, sige. So, ang nanalo dito ay si Christina Belchez. Okay, sige po. And last, muli ano, paalala natin na please make sure na ipadala niyo po yung inyong cellphone numbers para mapadala namin yung load. Okay, sige po. And lastly,
1: so yung sagot natin is fear appeal.
0: Fear appeal.
1: Bakit sinabi natin fear appeal?
0: Mm-mm.
1: The message creates worry or fear to encourage action.
0: Okay, fear appeal. Naku, nakikinig talaga sila, Ma'am
1: yes
0: B
1: po.
0: And Sir Jeric. Okay.
1: Specified talaga nila.
0: Oh, no. Sige, and last so, question.
1: The last question, a successful nation begins with responsible citizens.
0: Mm.
1: Okay, what technique is used?
0: Mm-mm.
1: Habol-habol po.
0: Okay, sige po, ulitin natin, Miss V.
1: Yes po. A successful nation begins with responsible citizens.
0: Okay. Sige, isa pa po, Miss V. Managiisip-isip sila.
1: Yes po. Ulitin natin, a successful nation begins with responsible citizens.
0: Mm-hmm.
1: Anong technique ang ginamit?
0: Anong technique ang ginamit?
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Mukhang pinahirapan niyo itong huli. Sige. Okay, sagot lang. Okay.
1: Wala pang nakakuha.
0: Wala pang nakakakuha.
1: Mm-hmm.
0: Oo, wala pa pong nakakuha ng tamang sagot. So, ulitin natin, ano? Yung tanong, Miss V?
1: A successful nation begins with responsible citizens.
0: Mm-hmm. So, pwede niyong i-rewind, ano?
1: Okay.
0: Ano ba?
1: Clue dito, the statement uses positive words.
0: Uh-oh.
1: But does not give specific details.
0: Ay, nako, yes, galing.
1: Po.
0: Oo, tama. O, diba? Sige, tingnan natin. So, ginagamit niya positive words.
1: Yes.
0: Pero walang specific na
1: detalye.
0: Oo. So, anong uri ng propaganda ba ini?
1: Sabi ni Ruby Benig, plain fox daw.
0: Oo.
1: Sabi ni Roxanne Bongko din, bandwagon.
0: Mm-hmm.
1: Si Jisa May, appeal to fear.
0: Mm-hmm.
1: Si Silot Anthony naman, plain folk. Ano ba ang tamang sagot natin dito? Binigay ko na sa inyo yung clue. The statement uses positive words but does not give specific details.
0: Ayun! May nakakuha ng
1: Meron
0: tamang
1: na
0: sagot.
1: Man.
0: Si Francis Barceliano. Glittering
1: yes.
0: Generalities.
1: Congrats, Francis.
0: Okay. Nako, maraming salamat. Ano? And meron po kayong gustong batiin or meron kayong gustong i-announce sa Miss G bago natin i-turn over ulit kay Sir Jeric para sa final thoughts po ninyo ngayong morning na to?
1: Yes po. Sa mga hindi pa po nakapagpalista sa alternative learning system, open pa po ang ating enrollment kasi every day is an enrollment. Punta lang po kayo sa inyong barangay sa barangay hall para po sa pagpapalista o pagpapatala ng inyong mga pangalan. Magdala lang po ng inyong birth certificate.
0: Mm-hmm. Also, dito din po sa One Radio, meron din pong IELTS form sa mga nagnanais na magpa-register dito and then i-forward na lang namin kina Sir Jeric, kina Ma'am V, no?
1: Yes.
0: Ang inyong registration.
1: Thank you so much, ma'am. Ang laking tulong talaga ng radio.
0: Ah, talaga po. Ay, nako, salamat naman sa Diyos. Okay, thank you, Ma'am V, and turn over natin kay Sir Jeric para sa final thoughts niya, ano? Ngayong morning na to. And thank you so much. Na-enjoy po namin. And next week, of course, ano, meron na naman tayong IELTS implementer na makakasama. Okay. So, ano po ang final thoughts nyo sa ating lesson ngayong morning na to, sir?
2: So, and muling nagbabalik, no? Magbibigay tayo, ma'am, ng assignment sa kanila.
0: Okay.
2: No, para i-check ng kanilang mga IELTS teacher.
0: Apo.
2: No? Pag dating nila, pagpunta nila sa kanilang mga community learning center.
0: Yes.
2: No, pwede na lang screenshot kung nanonood sila ng live.
0: Uh-oh.
2: And pakinggan ng ating assignment.
0: Okay.
2: For today. So, what they are going to do is maghahanap sila ng isang example ng informational text.
0: Mm.
2: No? Either from Facebook posts, from advertisement, posters, campaign materials, or public announcement.
0: Mm.
2: And what they are going to answer is, number one question, what is the main message of the material?
0: Mm-mm.
2: Number two, what propaganda techniques is used? How does this technique influence the audience?
0: Mm.
2: And is the information complete and fair?
0: Okay.
2: Yun ang sasagutin nila sa kanilang pagbabalik sa kanilang mga community learning centers.
0: Okay. Yun. So, pwede nilang i-screenshot or pwede
2: nila
0: rin yung basahin or panoorin ng replay. Ano, sir?
2: Replay nila.
0: Okay.
2: Alright, so, dako tayo sa ating key takeaways.
0: Mm-mm.
2: So, our learners must be very observant.
0: Yes.
2: No? Maging observant sila. They should think critically. And they should verify information before believing or sharing it.
0: Mm.
2: Diba? Always remember that we should not believe. Huwag natin basta-basta paniwalaan kung ano yung mga nakikita, nababasa, or naririnig natin. No? As a responsible communicator, we analyze information. Kailangan ina-analyze natin ang lahat ng information. We check facts and make wise decision.
0: Okay.
2: Diba? So, to end our discussion about propaganda techniques, no, eto, knowledge empowers us, but critical thinking protects us. To our IELTS learners, let us continue learning, questioning, and growing into a responsible communicator who can bring a positive difference in their families and communities.
0: Nako, salamat. Ano, sir? Okay, at nabanggit nyo, ano, ilang inspirational thoughts at narito po ang ating Talubo story na magbibigay din ng dagdag inspirasyon sa atin ngayong morning na ini.
3: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Talubo story for the day with Pastor Mar.
4: Maraming taon na ang nakararaan, bumisita si Reina Victoria sa isang malaking pagawaan ng papel at sa simula ay hindi siya kaagad na nagpakilala. Ipinasyal naman siya sa iba't ibang bahagi ng planta at ipinapaliwanag kung ano ang ginagawa doon. Ang isa sa kanilang pinuntahan ay tinatawag na silid ng mga basahan. Ganoon na lamang ang kanyang pagkagulat nang makita ang napakaraming bunto ng basahan na nakuha sa apat na sulok ng kanyang nasasakupan. Paano ninyo ito nagagawang maputi para maging papel? Ang kanyang tanong sa lalaki na nagaguide sa kanya. Ganito naman ang naging sagot ng lalaki. Ah, meron po kaming kemikal na inilalagay upang maalis ang iba't ibang kulay, maging sa mga matitingkad na kulay na nakikita ninyo sa tela. At doon pa nga sa matitingkad na tela, nakakagawa ng pinakamahusay na bond paper. Nang matapos na ang tour, nagpakilala ang nasisiyahang Reyna. Makaraan ang ilang linggo, tumanggap ang Reyna ng napakagandang stationery. Sa isang sulok ng papel ay nakatitik o nakaprint ang kanyang pangalan at napapaligiran ng maliliit na mga bulaklak na lalong nagpaganda nito. Humanga siya sa kagandahan nito at isang sulat ang nakaipit dito galing sa lalaking nag-tour sa kanya. Ganito ang sinasabi sa liham. Tanggapin po sana ninyo ang sample ng aking ginagawa na magpapagunita sa inyo na bawat isa nito ay nanggaling sa maruming basahan tulad ng inyong nakita sa pagawaan. At sana ay magustuhan ito ng inyong kamahalan. Nais ko pong sabihin na marami ng aral ang nangusap sa akin sa pagawaang ito. Tulad halimbawa ng papel na ipinadala ko po sa inyo. Tinulungan ako nitong maunawaan kung paanong ang pinakamaruming basahan ay mapapaputi. Gayun din ang pinakamaruming kasalanan ay malilinis at mapapaputi ng Panginoong Hesus. At kung paanong tulad ng ipinadala ko sa inyo na inilagay ang inyong pangalan, gayun din po inilagay na ng Panginoon ang kanyang pangalan sa bawat isa. At tulad pa rin sa dating mga basahan na ngayon ay isa ng maputing papel at nasa palasyo, ganoon din naman ang dating makasalanan, isang araw ay pupunta sa kanyang kaharian. Nakasulat po sa Isaias Kabanatang 1, Talatang 18, Halikayo at magliwanagan tayo, gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Kaibigan, ang ating Diyos ay Diyos na mapagpatawad at siya ay palaging nakahandang magbigay sa atin ng panibagong pagkakataon. At kung ikaw ay napalayo sa Kanya, nais kong ipaalala na siya ay palaging naghihintay sa iyong pagbabalik. Tayo po ay manalangin. Diyos Ama, salamat po dahil ikaw nga ay palaging naghihintay at nakahanda na kami ay patawarin. Panginoon, sa sandali pong ito, lumalapit ako at nagpapakumbaba sa iyong harapan. Nais ko pong manumbalik sa iyo, kaya't humihingi po ako ng patawad sa mga kasalanan na aking nagawa. Salamat po sa iyong pagpapatawad at pagbibigay sa akin ng panibagong pagkakataon. Salamat po, O Diyos, sa iyong biyaya at sa iyong dakilang katapatan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Okay, at tayo po ay dumako na ano sa ating pagtatapos, and syempre excited na excited ano tayo sa kinalabasan ng ating kauna-unahang lecture sa Talubo ALS. Thank you so much,
1: thank you,
0: Sir Jeric.
1: Grateful kami na nabigyan ulit ang ALS ng platform para po maipamahagi sa ating mga learners to radio ang kaalaman.
0: Oo, grabe. At ang gagaling nyo. Maraming salamat din kay Ma'am V. Thank you. And of course, sa lahat ng mga ALS teachers na naka-tune in, kamusta po? Sino po ba next week ang magiging teacher broadcaster? Meron na po kayo.
1: Meron po. Dalawa din na ALS teacher.
0: Okay.
1: Ang itatakal naman po nila ay LS1 Communication Skills in Filipino.
0: In Filipino naman. Okay. Sige po. And may babatiin lamang ako from Bacacay. Hello din kay Cherry Car Borja. And kay Ems. At sabi niya ay kasi merong listener din daw po ano na naka-tune in ano from Bacacay. Prati daw silang nakikinig. Si Ate Vilma Belhica Basmayor, may-ari po ng isang malaking tindahan sa Kabasan, Bacacay, Albay. So maraming salamat po. Hanggang ngayon sumasagot pa rin sila, sir.
1: Ang dami. Nakakatuwa naman, ang dami talagang nagpa-participate.
0: Oo nga. Oo. Sige. So yung pong mga nanalo, siguro i-review natin ano yung mga nanalo. Si Cristina Belchez Ortega, Mary Ann Borselli, si Cristina Belchez at si Francis Barceliano. So please do not forget na isulat po ang inyong cellphone numbers para mapasahan namin kayo ng load. Okay. Sige po, may mga babatiin pa kayo, Sir Jeric.
1: Yun. Siguro we'll just take this time to encourage no propaganda technique na in-encourage natin ng ating mga learners na pa-connect talaga mo yung propaganda.
0: Okay, ang galing nyo, ha? Go ahead.
1: In-encourage natin ng ating mga kabataan, no? The out-of-school youth, the out-of-school adult na bumalik sa pag-aaral.
0: Yes.
1: Mag-enroll sa alternative learning system nang sa ganoon, matulungan sila, no? Magkaroon ng mga skills, trainings. Dahil ang ALS naman po ay nakafocus po ito, hindi lamang na sila ay makagraduate. Ito din po ay nagbibigay ng mga skills sa ating mga learners para magkaroon sila ng maging work ready sila, magkaroon sila ng trabaho.
0: Oo. And syempre kilala nyo ito, no? Si Sir Erwin Febre Ranoco. Shout out po at nagdadangog daw po sa atin. And hello din kay Sir Jeric and Ma'am V, sabi ni Sir Erwin. Ayan. So sa inpo daw, magpapasa ng number dyan po sa One Radio, dito po sa ating live stream. Ano? Okay, well, umabot na tayo sa ating panandaliang paghihiwalay. Salamat again ano, sa mga matiyagang mga ALS implementers sa inyong pagtuturo ng makabuluhang impormasyon upang makamit namin ang ating mga pangarap. Sa muli, ako po si Cecil Amog.
1: At ako naman po si Teacher Jeric Bombales.
0: Salamat din of course kay Kuya Manny Almoguera, ating naging technical director. At kami po ay nagsasabing dito sa Talubo.

Bo Als, hindi segunda mano ang iyong pagkakatuto kung hindi second chance learning para matupad ang pangarap mo. Talubo Tabako. Bye!

0: Salubo as in asenso lang, kapwa Tabakenyo. Kung may kahaputan ka, manunungo sa impormasyong sa indong nadangog, pwedeng mag-text sa
1: CP number 0962-409-3467.
0: O pwede man mag-message sa All for Christ Ministries FB page.
2: One Radio, News FM, your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
3: You're listening to One Radio
2: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
2: News FM. Tindugo na Bicolandia.
5: Hala, gamutok ng labahan ko. Yan ang worry ko noon. Pero ngayon, meron nang

Magandang umaga inyo. Makinig kayo kay Osang. Dito lang kayo makinig sa 91.1 Radio. Tindogo na. Kayo makinig dito. Patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Kayo, tindogo na tayo. We love music.

0: Maga tabako, magandang Bicolan diyan ang hindi tindog DJ dito. Kaya kayo ang dito 10.3 radio tindog na. Pag hindi kayo dito, kutatayin ang radio ninyo. Tindyo.
1: Mana, nagmula pa sa kidako aing walang kalupat ang tiyosa, D.A.O.S.A. Simula na ang tindogo na.
0: Maganda tabako umaganda. Ikaw na lang ang hindi yung DJ dito tindogo na. Kaya makinig kayo dito sa 931 Radio tindogo na. Pag hindi kayo kinig dito, patayin ko talaga. Patayin radio ninyo. Patayo.
1: Inalindo ko.

0: Sa One Radio. Picture yung na outfitan ko today. Sabi ni Sir Man, si Barbie. Chu. Ano yan? Kaya ako sa polka dots. Ano? Anyway, Dugon. Welcome na po sa programang Tindugan na Radio Show. Doang, ngodoy, ngodoy, ngodoy, ngodoy, ngodoy, ngodoy, ngodoy, ngodoy. Ang ngodoy ng ban. Si Pogetanin pagkagang inyo kul, ano? Amay-amay kang ya para makadakul. Para maka, diba? Anyway. Oni na naman. Orumbasan portion. An sa tuyang barangay, Salak. Siya indo ka nga 1.3 News FM. Tindugo na, katindugon. Ibahan po siyempre si Os nga ngudoy ng bayan. Ang sa tuyang nga na ay sabihan sa indo ka nga Drive Max Adult. So, tap tumatagal. Ay, tay, mag-Drive Max Adult ka.
1: Nawawalan ng gana. Laging hindi pati maaaring epekto yan. Kapag no. Dahilan upang sanay para kay partner diet and exercise gawin Drive Max Kapat Ali Ginkgo Biloba Dabay.
2: Ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa
3: ayan na ayan
0: yun na nga ni
3: ang gay sa lakay
0: yun na nga ni at nga hey, Salakay, hatod tabi sa indo kang Best Cafe Gold Herbal Coffee Mix, Cafe Green Herbal Coffee Mix. Best sexy ka na, healthy ka pa. Mababakan sa gabo sa mga branches ka man ang Cafe Green Indugon. Siyempre, aman sa indo kang manok ni Osang Fried Chicken House. Oh la la, ka, sa siram. Siram, oh la la. Sa siram, sa manok. Sa gabos na mga nag-celebrate po akong birthdays today. Nem, batian na sa day-to-day. Pitangon yan sa One Radio, 91 FM. Kuno, hanapan na po sa Muya and sa Muyang Pabe, 91.3 M. O kuyang, hello? Sa gabos na mga nagbabirthday, July 1006. Happy birthday, Sigma. Ay, lobat so. Alam mo na ito, lobat so cellphone. Paano kita kainin maka maapudan? Charge.

sa imo ang programang inihatod mong Leo Labo. Laban mga rin. Yon ang hospital, no? Ang sagatabi, kararaya sa naan kang Ziga Hospital, ang Leo Labandero. Igomang ki at bantabi sa mga rin yun sa One Food Products Manufacturing. Cho, Dim Food Products Manufacturing. Salamat din po sa generators. Mga mapaayos kong sa inyo mga or basta generator. Ah, Sir Jack, good morning. At today, tabi, sa satuyang barangay sa Lakay, igwasang up, manok ni Osang. Sak, may bagas ka pa. Wow. Para duwang winner today. Ilagan, may bagas.

0: Ito, nagre-reply. Multitasking si Manay Osang unya. Dahil na naglamaw ngunyan si ano, si, ano ni, si Oliver Saga. Dahil na, nagdangog sa manok na manok ni Osang Radio. Putugan ko na nakasubaybay man si Alien. Alien baga, o, oh, naka, Alien. Salve Moran, o, oh, happy seventh day, Mama Fe, Boral. Hanggay bye-bye, Tiwi, at, birthday tabi sa imo, Manay. Lin ba man sa imo? Bati po sa may birthday kong ako or aki. Si Zaldi sa Porok Tres kang sa Lisiriduro Ila. Malilipot, albay. Boy, love you da from Mama Nitz Bundokoy Tabi. Happy birthday man sa kuyang tugang na bunso. Si ano, si Mark. Mark Burak. Sige tabi. Kulang kayo mga greetings today. Lobat su, ano ta, su South Rickson. Madali lang ta. Ako na sana tabi ang maapod son. Ta, lobat su, su self. Tiga-apodan. Sige, sige. Kibati man tabi mga nagadangog yo. Si at Jeric Berakit hali sa family Nobera family. Ay, salamat po. Sige po tabi ha. So yan po mga greetings mo nang unya. Sige. Oh, sa hulaan mo ang kanta. Sige sige. May 50 GCash na naman po kita mga katindugon. Sa hulaan mo ang kanta. Oh, so pinaka-primero tabi na mag- ay ikan. Ki ano 50 pesos. Congrats na kasood ma. Pero nabanggit ko na tabi kasood ma ha, na na-announce ko na tabi kasood. Abang premyo si ano Julie Colomna, Alicia Kiera Verdeflo at sa mga taga Kumon, Malinaw Albay. Makakuap mo. Mabako or Cavite. Jitsin mo, Haida sa Sine, buong Malinaw Albay. Daroming. Happy birthday mo, eskwela, si Sebastian Flor. Siri. No, good morning man tabi. Nakatuto ko niya seed. Okay, mga greetings ta mga katindugan. Ready ka na ba sa ating name the tune?
1: People of the Philippines, say salakay na ilabas na ang mga radio at mo sa 91.3 new. Pag hindi as ang ano, talagang hindi kayo manan. Pag hindi, papatayin ko ang mga radio ninyo. So good na. Barangay Salakay.
0: So good na nga guys Salakay. Today duha ha. Courtesy of Bombita Services. Ang winner tabi today naman no, sang fried chicken. At sa mga yaon dyan sa ano sa Fashion Lane. Good morning. Jet Bilgar, Joanne, paano daw? All you have to do is mag-follow ka sa FB account no, sang. Dapat naka-follow ka ta. Kung di katabi na this, dakulon man ko ta kasuod ma pareho ang tama man pero po kutig search ko sindo sa followers ko day po so paki hack sa qualify ka na yo tabe shout out first today si Michael Biato si Rich Hira so Kyre Dominga Gopela eto Marluna Bells Binos and Mer Alabar shout out sa Baklay sa Bernal Bars. Digid. Ready na ba kayo? Ding haloy na naka-follow. Chabi ni man sa Eldo. Oh, Mari. Masa. We bring fibers. Ye birds sa Atskos. And White Aventay sa ano? White Anahaw Haven mga kati. Sige para ano habang day pa nag-isala kay Erickson. Yan. Si Matugan. Tap meaning barangay kung saan siya madara. Hasik ang to. Diba? Gaan nakakisarong bilog na magka ang pinaka-primerong nagdala. Ikaganta. Ikaduwang nagdalagan tabi, ay kilumbag of generation. So, 5 kilos rice, may 5 kilos idol, darahon mo ang manok, taal mo na ang paano ako dyan? Uun iyan. Tabi iyan. Ang taal mo. Mo na sa mga rayaon. Ano, sa 6268. Ang program dugon, hatod man tabi ko kang shoutout sa mga White Anahaw.
2: Looking for the perfect tobacco city? At White Anahaw, your ideal flavor barkada getaways. All escape. Experience conversation and breathtaking newly built, cozy home. Perfect for fans. Is the highlight a top view of Mayon Volcano by such co-grateful trees. All escape. Perfect for moments or simply unwinding. Book yours. Find us on Instagram at White Anahaw. Our air thing for land bookings. Located at Arangay Bungo City Land, Rica Fort Subdivision, and Bizarre Tests, you may all send back to 07-0458-10178 for more details. Anahaw, your home away from home.
3: Mga pagnagahan, kalidad ng pintura para sa kya ang 6268 matatagpuan sa Rioto Cree City 8 on the Star Charlotte.

0: limang klase ng latalic paint, lacquer paint, and automotive paint. Inyo ng eksaktong kulay ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, si Paint Center. 62 Center, located at Riosa Street, Santo Cruz City. Para sa matibay, makuguradong kalidad na pintura. Si Paint Center, tip na pangsiyenda, pangbalon o pampasalu ang Zap Donut, pambaon, pamerian, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang mababakal, such as kan manok ni Osang Fried Chicken House.
1: Apag aki ugur St. Anthony Infirmary, PhilHealth, akwang nasa bukas 24 o sa indang mga serbisyo, anakan, laboratory, consultation, iba pang serbisyong medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sao, pwede tabi ka mong mag-up number 09814 or you may also like and reach the St. Anthony Infirmary.
2: Well, friend, free tayo ngayon na.
3: Friend, kasi yung anak ko, hindi kip.
2: Yung anak consistent achiever sa school at athlete.
3: Naman, ano mo?
2: Wary ka pa.
3: Yummy with syrup?
4: Yeah. Syrup, ang ina alam kung ano ang nasa anak upang maging malusog. Ino at pag naka-YummyVate, healthy at smart na, pa, matang lamang.
5: Mag-isa ng stress at ingat, mag-relax sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang barka pa. Makukuha sa second floor, Bronx A, Bersas Street, Tabaco City. Igual treatment, laser hair removal, warming services, cure, eyelash service, botox, hair and makeup services. Ang asinang na Japanese VIP head spa. Pwede masunod pang iba. Hanapon, H, RL Beauty Clinic, Tabaco Branch. Mag-isa sa 0922-2210 Beauty Clinic, Tabaco Branch. And one place.
6: Lang, balita ko. Manok, makatry nga pagbisita ko diyan sa Albian. Tian, masiram ang manok ni Usang. Ang legit, kaya yun, hindi siya ang manok ni. Again, Usang, pagpunta nga natin ko yan, yung manok mong masarap. Lami kaayo.
7: Ala, ang manok ko. Atap mo na yung Usang.
8: Sana.
7: Siram! Patog doon na sang para kami. Brisha man. Beverlyn Bolor, shoutouts kay Adel. Taga Zil, nakapagtrabaho po mga kaparapadyak driver. Ako City Alba. Roberto Manya, sa imo. The Angelica Bilarman. Po, digdi sa mga taga Zone 5, Matagba, Odban. Bemji, Salvation Dumiawa. Tako sa iba, natambo na na. Pero... hiling sana ma-retrieve ko sa iba. Ha, HMR Phase 2 pa shoutout po family Monique Jan and Jan Agomensyo. Bada diyan sa tindahan ni Leia Buda si bangang premium program. Sabi ni Vilma Basmayor. Natabi, title ng kanta in 10 seconds. 10 9 8 7 ang title song iyon tabe ano ang title ay sala si Abigail Marbella ang simbabi niya eh Talk on You
9: Tarogi.
7: si Julie Kulum na sarok man ang simba Julie Kulum Terms of Love. Okay, ano man, Rodeline Buelya, Victims of Langes.
10: Maka-joke.
7: Si Ian ito. Man, lifetime daw. Anong lifetime? Tapos simbag fire. Okay, ito? Ha? Huh? Maka-joke.
9: Kumot-kumot.
7: Ano na? Tigan na, i-screenshot pinaka. Pagsala tabing spelling, sala man ha? Piligong ko daw, naka-follow ini sa kong kuda ako naka-follow ini. Announce ko tabi, so naka-follow lang ha. Day na ako maano. Day naka-follow siya. Yeah. Sige.

Round 1. Ayun, hanapan ko din yung pang... Aran mo ha, pag ika na tayo ka marong nagsimba. Mapapadain alo. Hanap, hanap, hanap. Hiling mo. Ay, ay, naka-fa. Eh, naka-odi. Naka, ayan man sa nadib. Ganun lang naman. Na, oh. Sige. Digi, digi, ding, dong. Dong, digi, digi, digi, dong. Digi, digi, na, do. Si, congrats, say mo.

0: ikaw, ang dali manalo. Ang dali, ang dali, ang dinalo. Ang dali, ang dali, ang dali.
1: Kumot, kumot, kumot, kumot.
0: Tabi Erickson, yaon ka na. Oh, okay na Erickson, pwede na tabi magaga. Na-charge na tabi. Oo, ang dali. Kaya siya, nahiling. Di, gano ka.
1: Sure na.
0: Congratulations, tabi sa imo.
2: Ando, gusto kong maging katabi.
0: Ikatabi ang win. Eh, congrats. Oy, eh, ano ko muna, biography ha. Ang type ng ini, mga katindu ko kasubago. Aram ko, kuro kanta mo ini sa video. Okay. Kanta ini sa video, okay? Wala lang, tada. Ay, sabaw! Sabay, sabaw! I found the love of a lifetime. O, tiga kanta ini sa video, okay?

0: hanap mo na ba ang love mo? Dahil sa kuya sa message. Bako tabi ang tabi sa com kang One Radio 90 News FM. Dumantabi ha ang simbahan po kamo manggagana pag nish kamo sa ko na PM. Tapano tamaraman kung siya dumantar na orumbasan sa comment section kang Facebook Live kang 91. Alam nindo daw ang time tabi. Yan po ang title kang kanta ha, Lifetime by Foss. Signature Power Ballads and kang Fire. Tig-release 1991. Ay naku, grade ko kang 1990. Oh. Tapos, ini po, saro ini third kang bandang ini na self-titled ninda na nag-re number 5 sa Billboard 100. Natigsurat po ini ni CJ Snare at Bill. Ang isang kantang ini, tiga istorya po kay finding someone you want to spend your life with. Diba? Paghahanap ki forever. Ini. Paborito tabi ini sa mga summary. And saro sa mga recognizable loves kang 1990s ang Love of a Lifetime by Firehouse. Ikaw mo manini sa piday mo kang inot. Napaguna mo mong mundo bako man pala. Maghiwalad kayo. Dedikit ka pa kila. Babalan ka mo. Alright! Kung sabi sa mo, Bemji, ka ang winner!
1: Dra! Marang pakita!
0: Ang sayo, ang giling-giling ko. Kung tabi, nagdadalaga na ito duman sa barangay na ito, ha? Kung, habang nag-commercial kita, doon ko tabi siya, salamat mo na tabi, Gun. Nyo, sang may chicken nuggets na kita, ha? Sang, na mga branches. Kang nok ni Iguana tabi kita dyan. Chicken nuggets.
2: May bago sa Fried Chicken House. May chicken sa manok ni Osang. Sabi lang, 8 pieces na, fee pa. Manok ni Osang chicken nuggets. Walong chicken nuggets na tustuhan ng buong pamilya ng bata. Crispy sa labas, sa loob, sumagat. Ang manok ni Osang, sulit talo sa lasa. Kaya, bili na. Avail branches ng manok ni Osang.
3: This program is brought to you by Repair Services Offered. Repair sofa, remodels to order, personalized design, car seat cover, car matting, padded walls, deck and mat, chair and dining table, indoor and outdoor cushion, upholstery services, Clavis Furniture. Repair Service located in Libhot along the highway. Please call 968-4349 and search Melchor Clave or email at chorclave.com.
0: Sabi no da maklaim, or nasa natuya ha? Ipapadala ko sa imo, GCash. Iyo tabi, yung tabi sa imo, 50 pesos na GCash or low. Or, yao na, itong dunap so. Pasok na. Wait lang ha. Okay na ba gano? Phone one ka. Hello? Hello? Ay, di nakakalog tabi. Ano, di na. Ay, ino, ito pa lang. Kaya man pala Erickson. Day ko pa na. Erickson, ano, tutuuni na, oh. Alat, sorry po. Yan. Kaya man pala. Day pa nakatusok, so, ito tusok. Asok.
4: Oo.
0: Hello. Oh, yan na. Naka-live na ngunyan tabi si Erickson ngunyan. Si Erickson, nakatugdo na ini. welcome to Asok. Pasok, Erickson. Hello? Tutor ka dyan? Erickson? Oo. Oo na. Pwede na. Pasok na, pasok. Hello? Day niya ako, tabi Erickson. Hello? Sige, mapo dito giraray tabi.

0: si sa manok ni Osa. Pasok er.
1: Hello, hello. Taza, hello. Morning. We're back again. Okay naman yun.
0: Ay, naku. May mapaldo na naman. Premyo tatapun.
1: Dura pa.
0: Dua. May manok first runner up. Second na nagdala. Ilong bagas katabi. Ano ka pa ka?
1: May isira ko?
0: Ay, maluto ka na. May isira ka ba? Puni na nga ni. Para kita. Hi, ngunyan tabi ang barangay na Katindugo.
1: Medyo social sa barangay.
0: Yan ka sa in? San Francisco. San Fornia.
1: International.
0: Kami San Francisco, California. Saan man sana ang kudigde? Intaka daw. Saan man sana ang may San Kudigbay? Ang answers ko man sana sa ano? Ano ito? Sa Malilipot. Ano na? Kuraratan Francisco. Ano na? Mag-ano? Ang hapon. Pasalamatan, sir. Ang barangay sa Lakay Ngunya, nasa San Francisco, Malilipot, Alba. Diyan, pagbalik, tara mo na kung sign sa San Francisco. Pasalamatin na muna mga sponsors. Post ako.
1: Sige. Ang barangay sa Lakay Ngunya, sa San Francisco, ang drop donuts na magbagal sa lumak na asang capsule, may nakat ng painting natural na sangkap between 6 and 1 with herbamix. Health, sika pa, ha? Thank you very much. Yeah.
0: And syempre, magpas sa ano ha, sa Aldo's Glass and Aluminum Services, Claves Furniture, Rips, Yummy Veet, High End Computer Shop, Kaiz Eatery, Jaya Enterprises, La Bistro, Alin Deco, Chowking Tobacco, Sun Shop, 6G Enterprises, Sessions Dental Clinic, and Tobacco AB Paints. Salamat. White Anaboda One and ano, Leo Lavanda. Sabi kang sarong text. Noorin ka daaba, san kang bakakay. Tanda ko po ni Osa. Oo. Mapapaulala talaga pa nagda. Oh, sige, sige. Oo. Oh. Sa ano? Oh, sa Inka.
1: Una ako sa Ana. San Francisco na po.
0: Ay, sa may... San Francisco. National. Ayan. Ma-post ako, diba? Post ko na ha.
1: Ano mo, pangalan ko ang uno. Uno.
0: Sa may welcome, purok uno. Kas ko, Malilipot, Albay. Sa mo sa San Francisco National High Court, Albay. Tata, ano? May idea ko. Bagdalagan, one whole chicken, ikang tabi. Eh ano, limang kilong bagas tabi, mga katindugon, ang dadaraho. Ang darahon mo tabi, ha? Ang darahon mo ta. Mag may nagdiyan na, de pa. May pa de pa. Kumut. May ko tabi. Kumut. So tanaho. Kumut. Ayun man sana, plastic ha. Tutadtada na kahoy. So pabilog baga na mismo. Ano da?
1: Tuktukan mga
0: tuktukan.
1: Ano?
0: Tuktukan! Basta mas ganun tuktukan! Tuktukan na kahoy! Saka na! Tuktukan na kahoy! Dali! Dumali ka na ba ya? Pero mayroong magdalagan.
1: Magdaralagan doon ka.
0: May nagdaralagan duman. Pidyo! Erickson, pidyoan mo daw. Tuktoy! Yan. Yung magkaso, madali ka. Igwa ka man. Igwa ka kaan. Igwa ka ka.
1: Ayan, abaana.
0: Igwa ka kaan. Imposible hindi ka taralagan.
2: Si Ramsana.
1: Ay, huli mo ulit marabasa.
0: Kaduwa, ikaw pag ikaduwa.
2: Si Ram...
1: Oo.
0: Ikaw...
1: Sila, ilot na
0: doon. Kaduwa, dali na. Tumalagan ka na sa ikaduwa ka. May limang kilong bagas ka. Limang kilong bagas mo.
3: Drata!
0: Sige ka dyan. Urara ko talaga yung limang kilong bagas yung sampo. Ano?
1: Ay,
0: makusog. Pantok ka dyan. Tutok dyan sa one radio, ano? Isis ko, ano?
1: Ano na kita?
0: Pero merong nagdalagan. Say mo, tindugo na. Maray na. Pero meron, dahil mo na magre-revoke rin tindugo na. Soro mo ng interview ang nagdalagan. Sabi, ano pa? Nagahangos ka pa. Nadas kang nadungog mo. Situkan mong kahoy. Ang ka nagkuha ka, ayan ang tuloy mo.
4: Bye!
0: Gurano ka dakula at anong ka. Pwede nang... Pwede nang na orig. Pwede nang ituktok na orig. Ay, iyo!
4: Laban po rin.
0: Mag-anil. Anyway.

0: mo, Tabe?
1: Kuko si Jed Sram, Afrit Bela.
0: Dito ka talaga sa... Natutok. Di haram talaga ko. Anong... Dan pa. Diyan sa ikang pinakapermeran, kisaram sa manok ni Chulay mo. May mga babationg... May mga naka-live kita ngayon sa One Radio. Wow!

0: Tok Frasa.
1: Sige,
0: welcome tabi. Check ka na nakabagas. Rinal daw tabi. So, ikaduwang Erickson.
1: Kagalagan.
2: Ano na tabi? Ano na ba?
0: Ata, sige. Marinaldo tabi sa Tindugo niya.
1: Tindugo
0: na! Mga taga San Francisco. Ano tabi ang pangaran mo, sir? Albert. Pero ang sir, Albert. Pero ang kay po, sige po.
3: 39.
0: Oo, sir, ano nangyari?
3: Ano tabi?
0: Nang takatabi na ho dyan. Anong nangyari? Tanaho dyan ka.
3: Para maso sa nahilo tabi.
0: Nahiling mo na. Katabi, nakatuto ka kaya sa One Radio man, ano? Huwag mo kang tuktumo. Baka. Tapos, kung sinabi kong tuktukan harong mo?
3: Tuktukan sa nga ni Katibo.
0: Oho. Di, dalagang kang huwag mo kan. Kaman.
3: Ano sabi?
0: Nagparagan ka, madang huwag mo na tugara.
3: Dismayo nga ng resisting
0: mo na yan. Pero ano ta, dahil ka madidismayo ka kang siram kang ano tinga. Sir, nakatabi ki 5 kilos. Congratulations tabi. 5 kilos na. May mga batiun ka tan. Batiun ka. Naka One Radio. Ayo tabi.
3: One Radio.
0: Sige tabi. Sir, mga taga San Francisco, ano ka mo dyan tabi?
3: Tindugo na.
0: Bakon.
3: Bakon. Dakulong palang digde. Dato sa lima.
0: Doon ako. Paurumbasan naman sa
3: susunod. Nagroluwasan digde.
0: Ibig sabihin, dakulong ang ano para
3: one rate.
0: Bo, duwasan na po hanggang mga tensya na po na tabi. May mga daraman ko ano, tuktok. Doon ako. Eh, to you tabi. Oo. Thank you. And, ano, dakulo ng hanggana kang mo. Picturean mo tabi, Eric. So, tuktukan. So, bagas check ang manok niyo asang tabi. Thank you so much tabi. You.
3: Iman barangay talaga di barangay San Francisco albay makinig kita sa endokan manok na outhouse market na kailay pa hiram ang rub donuts mga boss na branch kan manok boss turbo top 2 yung may nakas ng balasang 3-6-1 turbo milk ang sika na thank you very much Erickson good radio
0: congratulations tabi nakulon pa ko tayo nagdaralagan sabi ko baga tabi kay ang paurumbasan yung tabi sana. Diyan pa lang tabi sa Queens May mapa-check up, mapa-obigyan dyan si Dala. Then pila dyan sa laboratory, pila sa laboratory, dyan nakamusak. Ang Queens Med tabi, yung onskang BDO, o karangan, bangkilingan, tabako si, ang makatindog sa laboratory dyan. At unan umalan to, ilang oras kang makatindog. Ang tabi, sa aga, sana ma. Ibig kita sa Buda. Kaya manok ni Osang of Bombita to repair sir. Marami sa Bombita generator repair naman tabi ha barangay sa Lakay. Ini po si Osang remember freshness. Freshness is the best pal. Pumapay generator galala. Naribita generator sis. Bombita maaasahan and inaayos namin ang iba't ibang brand. Torio, Cummins, Promate and Greenfield din kami ng Poitors, diesel engines. Kung nagawa ng malalaki sa maging sa Bombita repair sir si Mr. Ryan Bombita. Hey, just ang ay matatik ka umahin sa Zone 6 Fatima T. Kaya yan na ang itor sumawa 946-9407394Z po si Mr. Robby Repair Services o ay Mbita.
4: Sa panahon ngayon mahalagang magkaroon ka mapay. Hanap mo ba kumpletong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queens Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological

0: evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
1: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
2: One Radio, News FM, your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. One Radio.
3: You're listening to One Radio
2: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Daing mag-ibok isala para daing masita. Mga kabulastugan, punduhuna, opisyales ni gobyerno, ingat ka mo, tauni na ang matira sa Indo. Tirahanaan, tabakas tirahon pa kaniba. Tirador sa uno. Tirador sa uno. Kay ma si News Director Ed Bordeos. Tirador, tirador sa uno. Pantukar kan mga issue kanal daw. Pagtao kikuro-kuro asin opinion. Detalyado, agresibo, yan ang tirador sa uno. Madadangulig di sa One Radio 91.3, asin sa Sorsogon City, Radyo Natin 91.9. Tirador sa uno, tindugo na.

0: Iyon na, tirahon ta na. Ta, tiba ano tirahon pa ini ka, diba?
1: Tirahan ang
0: amo.
1: Hala, tira.
0: Magatugang ang super typhoon na si Inday. Nagkusog pa ini pero medyo nagluway ang dalagan. Base po ini mga tugang sa forecast na pigpaluwas kan pag-asa ngunyan pong alas 11. Saro-saroon tagiraray ang mga lugares ta nadagdaga na tabi ang ipig sa erarom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Ano nga yan, sir? Ma-landfall day po. Base apektado man giraray tabi ang northing party kan Luzon. Na posible tabi na maka-experhensya ni mga pag-uran.
2: Salampating umilaro.
0: Abang kamo ha, kan detalye, manungod sa update sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Panagusta sa mga napindyente niya itong isyo kasubagong aga.

nagbabiral ngunyan, bay bago ngunyan, na pinagurunan sa social media, so parating na ba ganing protas na aki? Hindi sa Tabaco City, pigpost kan sa iyang ina na nawawara. Pero sa pinakang latest update, pigpalwas yun. Ang sabi po, kaya ang mag- pagka igwa ka mo kiinlong sindo pigpa. Maka mo, hindi na si Pugi na paano man daw ulit duman sa Sainda.

0: Ang update na social media, may gusod pa rin ang kinini magtinda ng fruit. So, putugang na nalalag sa nasa cellophane. Napa-plastic sana, burubit-bit ka. Gusto niya magtinda? Ang adjust anyos gayo na ang kinini. Nakauli na ni si Pogi Boy. Permiko yun yung pigbaba ka lang. Maski nga ni ka admit si Papa ko dyan sa Siga Hospital, nakabutan ang kinini dyan magpuntas. Kundi kami daw ng live eh. Abo ka ngayon kiprutas yun da. Sabay man ang kinini. Yahon pati. Dahil nag-ripla. Tagasan Vicente pala nini. Ria nakunta ko si Maria Lusat. Barangay Kagawad dyan. Pinagkot na daso ang kinini.
1: Hala!
0: Lan ito. Pera kaan, mapong pat. Pataman. Ining manungod mga tuga, kapirapang mga issues, salado na. Sa photocopy, consider Regina. Pignadali kan mga attorney. Attorney Virgil. Tanan nito ni Tor. Ano na nga nito? So, apelido. Ligutan mo na ko, batan. Makareg, pag ako ngayon nagyakan San Rebo kong ini, singilon tak.
1: Hala.
0: Ay, aramon mo na kung alit ni attorney na itoong photocopy, original. Presenter mga evidence. Angon yan, pero nang takwarta naman niya. Bunak duma, kung iyan, pagpa-photocopy mo, hindi iyan kanotentan. Good as original. Pag once kipo malaog, talaga ha. So, tayo man kang kwarta, ipapotocopy mo. Nakalmo, dahil na ako, kaan, so tunay talaga. Susupuhon kaya, nagkakapi ka baba.
1: Hala!
0: Mario, kot ka ito, Vice President Sara Duterte, kay P. Nagtapag-restoryahan ta naman. Aram naman, aram to na, takay puan pa ngayon itong irip. At dumadadu ka baba, tali talaga, no? Puan sa tuyang kunya. Diyan ko na tuyang.
1: Hala!
0: Ito, Daod.
1: Hala!
0: Kanin miyer 8 kanmil Ben Ed Bornilla sa teknika ni Ed Bordeos tabi sa kus
2: di makalawon tadayan
1: tambala tira
2: di makap
0: lang uya pong sinja sa ino mga reaksyon pwede man sa paagi kan text padara 60 pwede man mag upload ka tuya kita tangani na kaldawon ngunyan pong mir pag-arurista ibagay ni
1: hala
0: kahit sa naka mo, mga tugang, dahil magduwad man, mag-text ba kuyang contact 966-4491. Kasa tuyang, pwede ka mo dyan tabi, magpadara ka. Kasahon ko, nga ni Abos Manoy I.
1: Hala!
0: Katawang pang impormasyon, Maxil Oxygen and Asit ka mo may medical oxygen. Para po sa sedong kapamilya, dyan na ka mo magbakal, si Jean and reading.
1: Hala! Tira!
0: Igwa po dyan, mababakal, no? Apoera po sa medical ako dyan, as dahin, buda nagpag dyan ng liquefied petrol, pre-delivery. Right na. And Maxil Oxygen and Acetic niya sa inyo barang. Kansan yun, ini buluan, sandig. Bulungan. Ka dyan singan, pasiring ka sa sentro, Higi Avenue, bago sa Buluwagan. Pero kung hali ka naman sa Pantabaco, ga, or pabang kilingan ka, bago po matanadi, kunyan, Buluwagan ang katarungan niya, on dyan ang Max Trent. Parang ni ka, Ma'am Elena Fernandez, yan po sa iyong Facebook, Elena Fernandez. Kanindo, nauna. Kahit kita, mga tugang, tuwang taman ang sweet salt, pero siya, kung raon, dyan na nindo ipahirahay yan. Puno, barato ang sweet salt pa rin compute. Do, si, kaya si ma'am niya, dyan mga cellphone. Tabi, siyang hirahayon dyan, tabi. And, kuyan, yun tugang, and, bo, may mga tigihir, maktira, ayun. Pero, problema, sige daw. Nasa episode, dag na dito mga bareta, informasyon na daw niya na pagkaw. Madali, may itsing ka. Amuntan mga alipo dyan sa luwas sa pag-reksyon. Noon mo.
3: Duna. New.
4: Ka. Ay, nauto na palang tabi. Ay, nauto sa gabot. Sindugo niya to. Kang, ano ka, connection duma sa nagatab social media. Kang Domingo.
0: Domingo.
4: Aha. Sindugo dyan. Kung sa ay, naman rong lalaki na nag-tutok kang niya. sa tabi NB, personal kong non-father binalya. Nga, apot man tada ko dyan. Subo tabi NB.

0: Sa ISO mikropono kahit ang lalaki ang nangyari nagparturo yaw dahil ito madana sa buong ano so big partaram kahit yaw dahil tapos na ito kang so PN iba pang PNP pinag and nakauro at manungod siya ang pinsasabi-tabi mala house ang na nangyayog ka as in aga at kundi ang ibanan ang pinaluwas pa sa simbahan ka nagkamalman na nito sa daw ka as in inindang taga pangpilingan sa atabi ni Andy as in paluwas ni mental health as in ang father ayun kaya siguro mga maging yan, na mapantayan ni maay so ang araw na pangiya kas man na mga personal PNP sa pangyayari ang diya na set ang diya.
1: Kaya na di?
0: Oo. Kaya na sa mga nasa comment ano kung ano-an para ano minta kung kulit sa palang condition siya.
1: Kaya di magpapara comment kung ano tarihan. Basta ang isto mismo kang muni father
0: go sa iyo. Mikropono. Oo. Para gasod-gasod.
1: Iyo.
0: Para ano. At sa Andy, minsan, so nangyari rente sa San Vicente. Sabi Andy,
1: yung
0: sa Luo City, sa sarong truck, aman sa may kudaan na may nasa ginan pa din sarong kaya nangyari na nagseto atin so simpatide na awang sabi hindi ko iba arayos na dumaad na ito para bako duman dahil nasa din nagkakipapaayo pa niya kung bako na nadamage atin ang pigiling na dahilan sa emberang drana na nawaron siya nino kaya duman sa may bako kang simbahan
1: na ito kanbagakan mga estudyante adi kunya
0: yung man nga dito sa BND kang manami yung tokan na Paris Church na wala man na itrosong buhay yung incident maging hindi okay may nalugadan at hindi man yung lang ito na ito ang natanyaran at motor
1: na timing na ba kay takon first Friday of the month
0: yung ani nakaaging journey po so first Friday of the month perming matawan na mga nagpapara siya dyan sa San Vicente sa BND at kasubak gumantabi napasaran ko man so sa barangay Cormida may educator nagdadama sa mga college students may sa 25 teacher na iraon na nagka pay out tigga Sir ND na interview mayor inida apa programa CS na budget tali sa GAD na pan assembly so kung naka-apply sindang makaka-receive may ising pungun niya din tali sa bang barangay ang ang ian sa indang na-receive at ito kasi indang school ID ang pigahabited. Ang posisyon sa barangal covered court alas 8, alas 12 po man hindi sa may TS Dam Gen Mayo. Ito na lang. O kung pwedeng na magurang or nakaraning BND. Basta may offer. So, mga pinig authorization letter, alaga rin. May nag-claim na magurang. Wala lahat. Pansos mong ma-claim pag ito magura ang ano ngunit hindi si authorization na mapili
1: man palang ka may nagsumagurang ano
0: nag-amis mong good
1: bangan pang bangan yun yan bago martapat subakron kan su estudyante makbuda hige
0: hindi mga dagdag na marata siya
1: kunya na pala si Erickson nagpakalaga amat Erickson sa dagdag tabi dati kunya patient letter na tigahagan nadi yan lalugod higa na yan mga katindugod kurang nagclaim para duman paro crown check ka duman pampirening sa immunity paklase amali siya hidob nakalusot ba yan? Sa bagay, nga ni sa DS daw manindo duman sa kung ba ito? Ako ngayon, nakadulag dyan sa taro ngayon ako dyan sa puta. Kung ako na magbakal ngayon, kaya ngayon ako din tagahagad mga tuloy sa gobyerno. Gismil baga sa WD? Ibo sa istorya? Munang gibo, no racket ka din. Matibay pumatubod? Ayun ang mga... Oye, padagos ta, salamat sir scan program. And sweet cellphone and my branch Big Avenue. Baga sa kunyan, ang kumbahan ni San Juan, kahilera mga 7-11, nakapos da center. And main branch ng Kalabanman ka, Cabilisis ng Tabaco City, kataul kampangan ka, Chinoy Fire Station. I-chat ni account na sweet cellphone and computer repair dali tabi na magkapag- Kung mapagibo mang regalo para pasyon arog po kan Mansari-Wari, gigibo po ni Manny Bouquet, Best Kapi Bouquet, and sa Ron Power Shop, Proctos kan Divino Rostro, sa mayang po, kampangan ka sa Ron, meat shop.

0: sudya sa flower siya po. I-follow nindo ang sa iyang Facebook bio bar sam. Kon kay puhan man nindo nimbay bay sin graba sa pagpapong mansyon. Ibukan sendong harong. Diyan ka mo magbarabalan sa San Antonio. Marato ang baybay sin graba dyan. Pigdi-deliver patabi. Pag-ibukan sa imong mansyon. Hanapon ni Engineer Jun Balayo kan Balayo. Madaling kay Hala. Maray na ka. Diyan na ka mo tabi magbakal. Hala. Nim graba. Tuwang tamang gramang ini. Honorable Mayor Bilo. Now, nasabi ni Mayor Shee. Or Ray Bragan Progress. Tabakin. Sir Carol Sigar. Vic Sigar. Servicio asa mga taga Premier Distrito. Sa ngunyan, day po na. Sustenido ang servicio. Sigaman. Katuwang taman si Sir Ner Burse. Tandaan, senso tunay na Ner Burse. Tanda Burse. Sa pagbulta data, update kita mga takaraon. Tansabi po kan pag-asa base po sa pinagpalawas si Cyclone B. Pa po na si Inday. Good anang.
1: News Duk Sabuta.
2: Mga karay bagong tambay sa motorcycle parts and excel o tourist rating. Powder, kalidad, yes, isyong may puso ay pero batteries, nandiyan na lahat Pro 8 Motors and Accessories Trading para sa matiyo mang panag Pro 8 na Cycle Accessories ang kilingan Tabaco City.
1: Leksyong Polisiya sa Tao Partnership Schools Division Deep Learning System na paging pro sa talubong makakamtan. Land survey, geoconstruction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Relocation, subdivision, consolidation, as-built, structural survey, vergonho, geomatics, and construction. Fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. Free engineering works like route survey, leveling, basic digital mapping, and with 184 Vergonho Building, Kinaleco City, 425607 and 0929-47 and Washington Rural Village, 48 Hall. 0967-00700973 Gonyo and Kundinagok Inammer. Always hire a licensed. A long day. Residence in Tabaco Mid City Inn would like nothing to complete your by provide most comfortable stay that your like family members come in as guests. Literally people the band day min their Facebook number of 89055.
2: Maix pangbalon o pampasalong ang sad paon pamerienda asin snacks zaparampa ang Zap Donald bench ni Osang Fried Chicken House. Kung barasyong may pasantisado, yan ang Arsal Cycle Center. Marukuhan Bul, Tabaco City. R3 Cycles Din Managin, Room 27-502 sa R3, sir. Iguanin mga serbisyo at electrical wiring, engine of eye cleaning, CVT upgrade, protein, risco, modification, change oil, and change babakal mats kang MTRT racing part, product part, helmets, and all accessory. At center, asin barato. Cycle Center, mahiwas. Gamay malasaki, asin.
3: Oh, tandang pao.
4: Aplen hura Albani Riga Wabel paling karo nang sa kanu patul nakanhawa sa pagkikaral na mahusay din pala ito sa itinra okay menhawa ang aking pakiramoy gumadi Argo capsule.
5: Oh, the Argo capsule. Katawang buhay. Therapeutic link.
2: Pumapaypak na ba ang generator? Magalala na generator repair services. Bumbita generator services. Maaasahan repair. Maintenance. Bullshooting. Inaayos ba't ibang generator? Gaya ng Denso. Kidong generators. Nag-aayos portables. Diesel generators. Kung nagaan ng meter for sa. Mag-inquire na. Sa Bumbita repair na pin si Bumbita. Sa Facebook page. Generators ay matatagpuan sa Pilika Marina. Nagingpong 16 Fatima Tabaco City. Pumapay mga tawag na 4676-94073. Po si Ms. Bumbitas, owned and managed by...
0: Binda to sa imo, siya blan. Toman Niebo Jr. na yaon dyan, Brazil. Magabos sa sana may karapatan mag-question. Nagrakan si Ngani para tinda bala. John, discount card. Binimo slaunon. Slaunon si Kunya Kayon. Diyos launon. Shout out sa gabos sa mga parapadyak. Sabi ni Joseph Bombita. Diyan inibit sa iso tutabi sa saimo. Sa mga taga-taanabi sa Centino family. Matabi halian kay Ma'am Maria inibit sa iso. Rin Bermans. No arin lawon kan aliko. Ginti ang habanggi malinga huton. Ibo sa aliko. Tapos ano pisina kan aliko. Hearing duman. Agindod mo sa social. Raman ta kung anong action nila sa mga pigraran ni sa inyo. Marites ay napagka sa imo. Buhan harani sa tab Jean di ko yan aramaan. Pero nang tabakla road na ini magtataram sa may legislative building. Naharayo na ito, nakabanti na ito. Sa kan mental health gasud gasud. Dagi naman hinapo tabi

loads na dati na itong may big mamating siring ka ito. Ang sabi sa inpanta, ako ba yata day kaman kay riba, day na katumabi. Gerard, maray na utuman sa imo. Biendre, Unity College, kay Akpi, tabi dyan sa sa... Iugun mo ini. Ayod sa authorization, tinanggap pag claim kan 5K. Nilisit nagabang building. Okay, salamat. Mind. Ang Pinoy sa Korta, Magduk, kakarukawatan na nasa posisyon. Tupi, Benod, Pakakbukay, Cora, Lilian, Clarinho, Bongka, Rani, Lokias, kunyan mga ibang issue na dahil tanatapong ka. Kanya na. Unibi po mga katindo. Tapos ko lang ini, dahil ko ini natapos subago, amas bailout, mayayos the Albay Electric Cooperative sa unexpectedly transform this into for private corp officials, revisionaries rushing to take primarily to cash in on imported by players. Ang atugang Katalayko Board Cesar T. Bordeos Jr. The massive government entire landscape privatization debate something literally twice selling out because 2 billion pesos subsidized by the government. We are that Aleco will be good condition next year. But and that there is a lot being generated opponents because of the very big possibility would be an option next year. Bordeos open concede out the privatization being unavoidable. Yo, kung daida ang budget na ali sa gobyerno, tagada po may isa Aleco. If there was no one point fusion, would go without his intonation of but with that 1.2 facility going to his year I as Pinignini Bordeos maintain corporate sell out if the national government finishes the rehabilitation fund and mga tugang sabi ko sa Indo pigpapapila na ka na politiko kasi onin ha and 1.2 po ni Primong Cesar Bordeos Tabic board of director kan Aleco, no? Presidente, Aleco Board, Cesar T. Bordeos Jr. Na daya na kula nag-op na maglaog na pribaner. Gustong may positioners, mga katindugan na matik over sa operasyon. Dahil duman sa 1 pesos. Tana interview pa talaga kay ni si Congress Kanako Bicol. Kay ni mga tugang tanganin ni Mapundo Erno. Ang nag-push ka ito mga katindugan during the time ni Congressman Elisaldico kan ini pa chairman kan committee on appropriation bago ini nagresign mga katindugon tabi nakapag infuse 2 bin mga katindugon ang gobyerno duman sa opisina kan national nation administration ngun yan itong pundong ito tan general account dahil naman po ito babawi dahil nahahalion na nga ni tabi ngun na trabaho na so na tabing kung trabaho baga kan gobyerno uso tabi ay isto kang na mga pakontrata mga tugang mainot na dapat bago ipapabulos tabi so budget para sa phase 2 tapos na by demand sa trabaho tabi na mga substation itong substation na kan Mayo 5 mga tugang napakaraw sa Domingo sa na iyo po nagpapaya pig-agi supply din ko sa kan Bakaka kuda san o kaya sa mga nagpapagpapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag
Baco City, guwapo ki substation. Hali duman sa pundong it hapos, katindugon sunot na 4 pesos na pibirno. Kaya inida po, sabi po ni President Cesar T. Bordeos, kunkunanta, na subaga concessionaire, kumpanya na iyo po ang magpadalagan ka na sinda, magagastusan. Dahil na sinda malirak. Para sa torsyon kan aleko, tan pinakang problema tang uruluma ng kagamitan kan aleko, kupong kumundag so nagdadangog sa satuya ngon yan, problema, dahil na nagkakasaray na yan, na kunbaga, bro, ang sarason, kunan taigwa kima nagpupo. Kaya nagpupo siya. Tila. Kalaog ito, tugan, halimbawa, nakalaog suprema, sa tabang kan napakamuragon, ang katindugon, ha, siyempre, ang kredan sa politiko na nag-iskusar nga Hanso Alec Tanindo. Matiba yun, nilagi mo din pala. Kung papaano sa sang, ining mga siring ka ining mga katindugon na albay, tangani pag-abot kan panahon, ma. Dapat talaga, pag politiko ka, matalik nin paagi, paging bidab.

0: mo yan. Katagal ang katin. Oh, ngayon bawa, pinahali na so man so aleko. Para layasun tangaya yan. Lado. Di syempre, may 1.2 billion on rehabilitation mga tugang sa 2020 Mayo, lado na ang gabos na mga substations na digdi. Dahil pa ngayon nahalo. Siyempre, ang kredito niya na sa pinahalian sa tuwing kunyan digdi, ang serbisyo. Dahil na ngayon brown out.
1: Tira!
0: And makahuruha dit o gandugong tabi. So utang na 5.7 billion pesos. Maraykon ako on kampo ako sa so private. Ako na mapabayadan ko na yung 7 billion pesos na yan. Dahil ng kamong utang.
1: Tira!
0: Dahil na kitang utang. Doon supplier star. At yan, kung pagluwas kang resibo, dahil mo sa padikit din duman sa bayadan mo. On. Marako. Ade, mabayad na mabayad mo na sa nandang. Ayun eh, mga tuga. May babasa sa Indo na ang options tabi tagkansaro ni Congressman Pido Garon. Albs, mantang kita naghahalat. Posted din sa saya account. Naghahalat, mataptean ang posibleng epekto na rotation kan aleko. Ini mo na ang dapat. Cooperative, easy. Strict system laws monitoring. Institute, strict system example. By assigning stability to linemen per conducting regular DRC submission efficiency. Implement exemption. This analysis for non-PEX digital and third-party payments channels. So, inima sa kuli are nawara ki exemption sa disconnection. One bill policy. Ki negosyante. Ki gamit kang pagpinadarahan ka dyan kan bill, dapat magbayad ka. Dawa pirang milyon iyan. O yan po ang collection efficiency na cash. Prioritizing payment for supply agreements counts before non-priority expenses. Performance tracking. Why the ECE is conduct regular performance review and public for transparency and accountability. Or MCO confidence in the ECE. As kung mamamresponsabling padalagan kung mababanga ta at Aleko ng distrito, divide Aleko into three entities. Ito three separate Bidigaspi City are stand-alone cooperative to reduce scale-related inefficiency. Law implement. Oh. Ini ang suggestion, mga tugang. Bakong ito na, papapilion sa mga consumers, ano? Pride egg. Ni, masisigya po kita kayo, ni, magpili kita kan pride chicken or pride
1: tea. Oh.
0: Sa kabaga. So, yan, tugon. Kaso, and magiging Alba Electric Cooperative halaton tap sa special sa mga bulan. Kamo, duwang bulan migob. Sa gigibuhon tabi na special agma. Pagpresentar nindo kan mga dapat nagiribuhon ta sa alik. Hahaputon ta na sa mga members. Anoan mo yan nindo tabi? Members. Oh, egg. Ayan ang pagpipilian nindo tabi. Alam mo dyan. Ako, nasa sa inyo mga katindugon ha. Ang mga pat maraman nindo. Otro, end of the day, mga miyembros konsumidores, kanaleko, tas operatiba, Gob Noel, sige na, say mo na, sa dirihan na, ang 5.0.
1: Hala.
0: Bahala ka mo. Ito mo magpasuruhan. Marina pagkasandalo, Sir Ed, pabati po ang aki ko na si Kia Arkian, Batalier Cas, 10th birthday niya po. Happy birthday. Lagkot, Sir Idol, happy last time sa Gabos. Sir, ayaw pala. Mugtakan kan panunat. Ito nagagurang na talaga kita. So, come on. Sabi nga ni nang inutun, tatayo ng importan na nalingwan ko. Sir Ed, salidahan ako. Tisita, duyaon ako. Kung ko kay ni Idol Ed, ay, sinalidahan ka sa duyan. Sanaan? Kung sinaliduyan, dumuyan ka ma. Sa pigduduyanan ni Tess, ngani mo. Duyan ka mo daw. Ay inda so kamugdakan kandugang ini po pinagpaluwas kan pag tropical number 3 kaso bago pong alas 11 epic masunod kay ning bulletin alas 5 pa ning hapon ay sabi digdi kun inda is intensifies while moving west northwestward over the Philippine Sea sa may easting portion kan northern ro po siya uni po mga tugang intensity outlook kan pag-asa si inday base po sa pero generalmente, northwest sa masunod na 24 oras. Ngayon, mabago siya ang direksyon. Northwestward ini, mantang siya nasa kadagatan sa asin po pwede na magrani sa extreme sa Biyernes tabi bago siya magdiretso duman Island kan Japan. Sin sa kadagatan tabi.

kan Taiwan. Sindai, base po sa Pork Tabi sa Philippine Area of Responsibility. Sabado, full po tabi siya sa may Eastern Mainland. Sa Minggo, namantinir, dugon, sabi niya, indain its strength. Namantinir na tabi kay ang sa iyang pagiging super typhoon tabi sa pero downgrade tabi on category banggi. Tapos ka ini aluya pa siya mga katindogon asin baskan pag-asa padagong mamamantinir ka ini ang pagiging typhoon category kod tabi sa mga masunod forecast period.

0: sinsinskan katanduan. Oh, sabi niyan sa north, sa central portion, duan, particularmente tabi ang panda, karam, bagama, panganiban, igmut, baras, si mampo ang northeast kan Quirino, eastern portion kan Ipugao, norte, portion kan Mountain Province, buda northern portion kan Ab, tabi ang nasa signal, wasi po yan, paluwas na forecast kan Pag-asa. Ama, ta, ang atyan na alam tabi ang bagyo. Pagka alas 8 pagkaaga, pitsa 9, Huwebes, 800 meter east po tabi siya kan Northern Luzon. Ang Huwebes din alas 30 kilometer east po kan Kalayan, Cagayan. Pag pitsa 10 na po yung aga, 15 kilometer east kan Itbayat, Batanes, bagyo. Nasa puro po Luzon, ang bagyong ang Super Inday. Sipuhan kay BBM, kaya pigahan.
1: Hala, pira!
0: Arnel Azueta Marino, pag take over kan APEC kan 20.5 billion ko sa duration tenure, 20 ngurag bagyo na sinapar ang Albay, Glen 2014 kan 2019 buda roli kan grabe ang gastos kan APEC sa restoration ka ito mutman pick na sa pagsalida kan mga posi buda ble pinalaya sa na kan 20 niya pinalaya sa na tamaluya. Tapos ngayon masa ano mamimili na naman kung fried chicken, egg. Nasa kapalaran bagata ka mo. Muyan nindo kan fried chicken. Muyan nindo kan fried egg. Daud-daud paklabikan sa tuyang rakyon. Maray na uto sa imo. Eva Oliver, maray na uto. Sa pagtapos pa nga katindugon kay ni pong kurata-rata tigdi, igaw nun na iba. No? Yung kan China mga tugan, tintinsyan, dumantinsyan yung padusang kagagdanon. Katindugon sa Ivory. Ayun ya. Jonah, maray na ututabi sa saimo. Tada, pakalipas lang tabi kan sa trata. Ngunit na kita. Amo.
2: 93 Imperata Bal asiniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga sapatansan kan sa imong tao mo, kan sa mong ipo digdi, at sa imong kadunungan na nag-aan tabay, kan lakaw kam bilog na kinaban. Ini kala kami asinsan, ni arhay na paraataman mong dayutan na ang sa imong kabutan na kinaban. Atan it huli mga salanggibo, yan adusang balik, kan susing padagos ang labilai, huli ka ini lalawig inita, dadakol kukusog ang mga bagyo, ang tugan asinibaralidad. Di kaming mabibirikan, kundi ka humot mo kami minahagad, ning kapansamong mga ilikay mo kami, nga namumot asin mga sa piling kalamidad o hintawo. Kaya magtalumaging mga responsablingan mong lin, asin mga matinapara ka na nga. Huli ki Kristo, gurang. Nora de salvacion, bim. Nora de salvacion, ipami. Nora de salvacion, danay nebami.
3: Orasha was brought to you by Blue Pig Studio, Phibion, Tora Jeraon, and family. Antori family. Romel's Dorothy Maria Salome, Municipal Council Borja, and family of Malinao Albay. Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 Danya family. Banawon and family ay Malilipot Albay.
4: One Radio 91.3.
5: Imagine this. The juice of what calmings, the crisp freshness of green, the delicate aroma. Imagine all that in a introducing Secret Hand Soap Collection. A refreshingest pump, leaving your hands fresh and beautifully scented. As is especially for you, available across all the essential freshness, cleanliness, you can feed the Elsie's lints.
6: Ako po yung ng San Mariano, sinayin ako at pagod. Masakit katawan, lagi at mataas. Nang gumamit ako, ko lumakas ako, hindi ling mapagod at mahilo. Sa iyo, panatili ang masugan, kaya pagpatu, pag-init spaw the Arpsol. Sa dami kong gini ako mapapagod at bumaba na ang aking kaibigan. Aldrich spaw the Arpsol, kapo, garintisado.
7: Therapy claim.
8: Uplift fair and convenient. With an all-new soak up the beauty of Bicol. Lux Abaculu Hotel in proximity to the central business district of the Bacus View. The uplifting views of Mayon, the sky, and the sea. The Blue Hotel is set to become your venue of preference for leisure and business. Looking for

0: Sige sana, kamo dyan. Sa mga nangungurod, happy lunch time. Sara nin panguntuhan tabi, mag-ipos na tabi. At buda, para lakaw-lakaw sentro, dayo, delikado tabi sa maso. Ang matawo, tiba, numakasibang kamo. Dapat mangunto, tangani, hindi kamo makasibang. Tangan kamo, hindi kamo.
1: Tira!
0: Andra ni store, marasik mo. Utumanta. Uto chad na bunkul mo. Karaya chad paglabaha. Tali. Tibaan sa inda, pride na konsumidor. Dapat hands na dyan si kanyangani na sa ligaspikan. Mga sponsors ng ini computer repair shop. Malayo Gravel and Sand, Maxil and Acetylene Trading. Honorable Mayor Ray Bragais on Pra. Si Kapos Bilo kan bagong mali. Board member Carol member Vic Siga Jr. Paul Sinner Burse. Oni mga tugang sa nasyon kan China at magpasakop na kita duman sa China Republic of the Philippines pra dapat kita baat Manuel Pino no?
1: Tira
0: nasintensyan kaya tabi in padus kagagdanon ang sarong corrupt official duman po sa base po digdi sa nagluwas sa bareta this court has young former deputy administrative committee nunchin zone in eastern to death for accepting bribe death penalty and pinataw kailan po sa pag-akseptar ng suho Intermediate People's Court of City announced on mix sa mga tugang magpadusa rugpalan ka ini Chun Kan China death penalty and kaki corrupt officials live so dili sa tuya igwa man kinader ang kinaso adi.

0: their political enemy. It's the playbook. We already sorry. So that is my... Ang hindi lang po nagawa ni Binig Jr. po, hindi siya naka... ano ba ang tawag yan? Revenge? Ano revenge? Ante. Nakagante. Kilin. Diba? Hindi nakagante. Si Binigno. Kasi, Binigno is not sad. Ibang tao din siya. May the administration.
1: Iyon na si Sintugang. Diba? Pagsasabi ni Manay Inda. Kari sa nada ito, pag siya ginadaan, mga tugang, okay, nakakaabot sa sa iyang mga info na pipat mga tao nakapalibot sa sa iyang. Nabutal ka itong statement, ladugon sa mag-agom na Marcos Buda kay Speaker Martin Romualde. Ba't niya, dango ganin. Dali na, aramda ang gabos na
0: imumpet. Well, that is a possibility. Doing right now, undermining my security. Hindi ko ang galing the battery remain lang akusasyon ng nakawan dito sa ating gobyerno. Naririnig niyo ba na millions ang inanakaw? Hindi, niyo billions. Napakaliit na amount, 50 million. So bakit kami magnanakaw 50 million? Ang problem, binigay siya sa na requirement in government offices, you have to utilize money 41. They can divulge, leak, it promise lies.

0: i-issue kan paggamit kan 1 to 5 million pesos mga tong cellphone. Dai mo nang gada apoid ibulgar sa po. So mga titikan mga tao na gobyerno nayaon sa ibong nalado. Pag sinabi mong sa ibong nalado, so iniso mga informer gobyerno duman sa mga makakaliwang grupo o ng mga rebelde. Tadil. Ang problema da, tatinaosa sa indang sina 225 million peso gun. Ang baga ngayon indo sa Pilipinas nga tapos ang tao magastos mo na. Kaya sinimugo ni Vice President Quarta. Indagan ang mga abangan tapa susunod na kabanata sa impeachment trial ni Vice President. Medigdo sa Proctos kan Baklay. Thank you po. Happy birthday Marilan. Marina Pagkauto Rebic Bernal. Sa Jona Bernal Barcelo. Preparedness measure may pigpaluwas digdi ang City Disaster Risk Reduction Accounts Advisory Number 9 Series of 2026. Sabi digdi based on sa typhoon o tropical cyclone bulletin na issued on day super intensifies. Bila sa mugtakan o digdi na kita this measure activation emergency operations and barangay operation centers and under code blue or emergency all BDRs and Tabaco City should take all necessary and countermeasures for possible landslide flow due to possible moderate to heavy. Oh, pinagbabawal naman tabi no sailing of ships of sea crops fishermen. Bawal nang una maralawod. Maintain close monitoring and state of readiness to institute evacuation. If the public is advised, avoid unnecessary well activities or venturing into the sea. Rinaldo City Mayor and Chairperson. Yan po ang pinakabi na pinagpaluwas na advisory prepared ng LGU Tabaco headed by Mayor Ray Bragais. Maray na ito, Sir Ed, pabati ka sa aki ko na si Ethan de los second birthday. Igitabi, Prima Dios, makikaon ako. Nabot at tangani kita para grocery vlogan. Restorya. Alamat po sa pagantabay. Shout out man Tabi Walu. Chocho. Ocho, ocho. Ed Bornilla sa Teknik. Maraming duga boss. Maraming kusinong pagantabay. Pamangling. One for the heart. Kasabay po si Digi. Ayan. Ako man po ang sinong nakaibahan. Dahil po nang ibasid. Mga ansa kuya taktabi no bilang pagsaludo sa sino hindi po yan sa One Radio 91 tindugo na
1: your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio.

tamang balita, tamang impormasyon at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News. Pandugo na.

0: Indugo na sa buong Bicolandia.
1: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, sumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
3: Manok!

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: It is 39 after 12 on One Radio.
3: Sarge, good job. Mission accomplished. Uwi na.
4: Thank you, sir. Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
3: Dapat no retreat, no surrender din ah.
5: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Drivemax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tongkatali, aarangkada ang misyon.
4: Honey, I'm home. Reporting for duty.
6: O sige nga, attention.
5: Drivemax Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Drivemax Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
10: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ano pong pangalan mo?
12: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
11: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
12: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
11: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
12: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
11: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
12: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
11: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
13: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang baon, pang merienda, pasalubong asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.

0: tinaas na ang heightened alert ng Department of the Interior and the local government sa mga local government unit, partikular na sa Ilagang Luzon at ang iba pang hazard zone areas. Hulis pinagbabantay ang posibleng paglaoga kana super typhoon na Bavi sa Philippine Area of Responsibility. Sa ipinalawas na pahayag ka na Hensya, ipigsugo ang mga lokal na gobyerno na ihanda ang ascending disaster response mechanism. Asin isyerto na preparado ang mga komunidad na nasalang ka na piligro in kaso maglalaan ang sitwasyon. Sigun pa sa Hensya, panahon na ngunya na nga ni maghanda asin magsagibo ng lakdang ni Mas Amaya nga ni maprotehran ang mga residente sa inat ng nagtaasa ni heightened alert ang national disaster Risk Reduction and Management Council bilang paghahanda sa pinaglalaomang epekto ng bagyo. Niyentras tanto, sigun sa Department of Social Welfare and Development, nakahandaan na sinda na magtaonin ayuda at iba pang kaipuhang tabang sa mga individual at sin pamilyang posibleng maapektarana. In kaso bagus na makalaog sa PAR ang super typhoon na Bavi, papangaranan ining bagyong Indaya. Yan ang barata sa oras na ini. Dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Banawo na tindugo na.
1: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may barata sa One Radio. 91.3 News FM. Cada hora, may barreta.
2: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.

Hey! Magandang hapon mga katindugon! Ano man ang sa imong trip, ano man ang sa imong relationship status, ako nang bahala sa imong background music habang nag-chill-chill ka, habang naghihibi ka dahil broken-hearted ka, o kung ano man ang sa imong trippings. Ngunyan na Wednesday afternoon, welcome po sa programang One for the Heart. With me, DJ Chloe, the Love Ambassadress, dito po sa One Radio 91.3, Tindugo na.

0: ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
2: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
4: Best Cafe Black, also available.
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
7: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
8: Tindugo na.

ito. 91.31 Radio, tindog na. Nais mo bang malaman ng iyong minamahal na iniibig mo siya? O i-shoutout mo na kaya siya sa tuyang programa, One for the Heart. And of course, kay Riba Jan Tabi, ang mga kanta na para sa iya. Kaya ano pang pighalat mo, i-shoutout mo na siya. 0927-996-5002. Aba, agad-agad ha. Agad-agad yung plugging natin. Anyway, welcome pa mga katindugon. Dagos po. Di ka na masupog. Ako man sa nangyaon digdi. DJ Chloe, the love ambassadress po. Ang sa indong lingkod. Ngunyan na... Wednesday. Nalingon ko kung anong aldaw ngunyan. Ika ba naman, eh... Palagi kang excited na magprograma. Nakakalimutan mo na ang lahat. Ba't ako nagtatagalog? Anyway, kumusta mga katindugon? Medyo, hindi lang medyo ha. Mainit talaga today. Para bang walang bagyo. Sana wag nang pumasok ang bagyo. Ba't ako nagtatagalog? Anyway, ika walong aldaw kang Hulyo Tabi, taon 2026. Siyempre, happy birthday muna sa mga nagsiselebrate kang sa indang birthday. Ngunyan na ang daw. Garo, gusto ko ining patugtugon para sa imo tabi niya. Nagsiselebrate kang sa iyang birthday today. Para sa imo padaba. Happy birthday sa'yo.

birthday sa'yo at dahil birthday mo ngayon, naway ikaw ang star ng araw na ito. Ano pa? Paikuta na ang baso. Undo-undo, no? Hapon pa sana. Maliwanag pa. Pigpaikot na sa baso. Anyway, happy birthday sa imo, ha? And sa gabos pong nagsiselebrate sa indang espesyal na aldaw. Ngunyan tabing July 8. Oy, anniversary nyo ba ngayon? Congratulations and stay strong. Ayan ang ating birthday song. Nina with Araw Mo. Happy birthday, Padaba. And dahil ngayon ay What If Wednesday, araw ng mga overthinkers. Let's go at mag-overthink ngayong araw na ito. Ang ating What If Wednesday question of the day is brought to you by GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala. PM niyo po si Miss kung kamutan sa pag-troubleshoot. Kan sa indong mga e-wallets, aro po kang GCash, Maya, Atome, Shopee Pay, LastPay, TikTok Pay, asin ni Papa. Hanapin niyo lang sa Facebook, GEN, Jen Botardo. With blue check, verified ni Meta, kaya walang duda, legit ang sa imong kahuron. Salamat man sa Tabaco Electronics na yon po dyan sa AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. Available po dyan ang barato, sindikalidad ng mga electronic spare parts and services. Thank you, Tabaco Electronics! Ang sa tuyang What If Wednesday question of the day. Ay, garo, may mapapaisip? What if ngunyan mo na araman na nag-cheat pala si partner mo 5 years ago? Imagine mo may partner ka ngunyan. Hanggang imagination na lang. May partner ka. Tapos ngunyan mo na araman na nag-cheat pala si partner mo 5 years ago. Pero nahiling mo man sa iya na day manawara so pagpadaba niya sa imo, like asikaso kanya, may care siya, pirmi niya man pigpapahiling na padaba kanya, day kanya pigpabayaan. Anong gigibuhon mo, katindugon? Lilingawan mo na lang ba ining sa iyang mistake 5 years ago? Or kukumprontahon mo siya? Papalayason mo ba siya? Anong sa imong gigibuhon? 0927-996-5002. Bisitahon mo man po si DJ Chloe, The Love Ambassador sa Facebook. Pa-follow na rin and comment ka na sa satuyang What If Wednesday post. And share mo na kung anong sa imong gigibuhon. Para sa imo ba? Personally, katindugon, ha? Warang tama, warang sala. Para sa imo lang, kung halimbawa, umabot man ining sitwasyon na ini sa buhay mo, anong gigibuhon mo? Utrohon ko, ha? Panganing damang-dama. What if, ngunyan mo na araman na nag-cheat pala si partner mo 5 years ago, pero nahilingawan sa iya na day manawara sa pagpadaba, buda sa pag-care niya sa imo. Ano ang gigibuhon mo? Text mo na yan! And of course, tutok lang for more of your favorite love songs of all time with me, DJ Chloe, The Love Ambassadress po. With this a one for the heart. Only here on One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.

0: Tobacco City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
3: One radio.
4: One radio. 91.3 News FM.
5: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo.
6: Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa.
7: Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing.
8: At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Tahoe Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
9: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
10: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
11: Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
13: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
12: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
14: Ang init!
15: Bataka!
14: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
15: Bataka!
14: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
15: Bataka!
14: Sumubok na nitong bago. Introducing bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
15: Batata!
14: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang Batata Jelly Juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
15: Batata!
14: But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Drink in vanilla flavor and original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick, at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
15: Batata!
14: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries inyong mga lugar at hanapin ang
15: Batata!
16: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga airban.
17: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio, 91.3 News FM.
18: Tindugo na.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, true news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: The time now is 1:59 on One Radio.
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
2: so One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
3: Maray na hapon, Bicolan dia, uyan na ang Barreta sa oras na yun. Atod sa indo, kan best coffee green 6-in-1 with herbal mixta. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika at famous supermarket nationwide. Gadan na anasarong sa is-anus na akia, magalihis maipit sa sarong na accidenteng cargo truck na natumba sa Sitio Pili, Barangay Poblacion sa Castilla, Sorsogona. Mantang tulong iba pang biktima, inilaga na sa ospital ang makalilis na magsapara ni lugad sa saindang hawak huli sa aksidente. Sigon kay Castilla Fire Station, Officer in Charge Fire Marshal Senior Officer 3 Romela Gomez na naipaabot sa saindaan report as yung tulos na nagresponde sa lugar. Digdi na napag-araman na sarong sa is-anyos ang naipit sa truck huli ta tuminagilida as yung duminagpas ini sa concrete barrier. Na-pull out man ang aki sa pagkakaipit asin idinarapa sa ospital alagada binawian na inilin buhaya. Basado sa inisyal na investigasyon kan mga otoridad, warang kabanggaan ang truck alagad na warang inilin trano. Sinabi man kan opisyal na bako man subot karingan ang aksidente sa lugar asin bako man ini accident prone area. Huli rin pagirambong kan opisyal sa publiko na permiyang i-check ano sa ibang mga bihikulo bago magbiyahe nga ina maimbitaran ana kaparehong aksidente. Yan ang barata sa oras na ini, dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Banawo na tindugo na.
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may barata. Sa One Radio,
2: so One Radio 91.3
0: News FM. Cada hora, may barreta.
4: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
5: Mare, naghahanap ako ng events place sa Tabaco City. Gusto ko sana yung spacious, maganda at madaling puntahan. Tapos, masasarap ang food at worth it ang bayad.
6: Ah, ganun ba? Dun ka na lang sa Casa Vera More Garden and Event Center.
5: Talaga? Bakit?
6: Kasi nandoon lahat yung hinahanap mo. Meron silang magagandang indoor o outdoor venue. Mapag-grand celebrations o intimate celebrations man yan. Madaling puntahan dahil malapit lang sa sentro ng Tabaco City. May hotel din sila for overnight o extended.

91.3 One Radio. Tinduguna na! Welcome to the second half ng ating programa. DJ Chloe, the Love Ambassador Spot. Sa satuyang What If Wednesday edition and One for the Heart. Oras na po, 12 minutos. Makalihis ang alas dos. Time check is brought to you by N. Boyan Furniture. Available dyan ang dining sets, sala sets, bed frame with foam. Kung gusto mong magpa-customize ng muebles gamit ang solid na rawood, bisitahon mo lang ang sa Indang Showroom along the National Road, Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Thank you, Ma'am Nora Boyon and Boyon Furniture. Kumusta, kumusta ang sa Indong pagkahapon? Nag-Best Cafe Green ka na ba? Let's go na! Best Cafe Green ka na para healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po yan sa mga butika, supermarkets, grocery stores, sari-sari stores nationwide. Bago kita mag-proceed sa satuyang What If Wednesday question

gusto ko munang bation ang sa tuyang commenters. Sa mga nag-chat pala and sa mga texters na dyan, hello kay Cogs Diaz Canyon. Nakaantabay naman kami digdi sa Purok Size Balading. Hello kina Barry Bausa, Kimbo na Obra, Christian Estrella, Bok Chavez, Marvin Bueva, Kurang Binbinito, and Rico Buenaflor. Hello man kay Ronaldo Berlon Bonaobra. Shout out sa Indo dyan. Sa Purok Tres Bonaobra Compound. And shout out naman kay Ray Buban ng Kinastil Johan SG ng Graceland. Pa-shout out sa Agumko na si Risky Obuban. Hello po. Ay! Naway lahat. Maray na hapon tabi, Sir Ray Ocampo Buban. At sa imong mahal na ako. Shout out din kay Marisal Balayo, Susan Balbin, Kikai Kai, Minya Buwaraw, Hena ng Buwaraw Eatery na always nakikinig. Thank you po. Hello man kay Baby Liam and Mama Pining. Sabi ni tayo na so number mo. Sabi ni 6420. Happy listening. Thank you mga katimbugon sa mga nakatutok sa mga oras na ini. Naway ako po ang inyong gawing background music sa ating sa inyong mga radyo. And for our What If Wednesday question of the day, what if unyan mo naaraman na nag-cheat pala si partner mo 5 years ago pero nahiling mo man na day nawara ang pagpadaba niya sa imo ever since? Anong gigibuhon mo po kating dugod? Forgive and forget ka na ba? Pus, hahaputon mo siya about dignity. Take note ha, naaraman mo for some reason day siya nagtaram sa imo. May nagtaram lang sa imo na someone na nakaisi kang sa iyang mga gibo-gibo. Maria Divina, kumprontahon ko man giraray siya. Haputon ko kung nata niya ito na gibo. Sako. Tapos, mabalos man ako. Ay. Hindi magiging tama ang mali kung gagawa ka rin ng isa pang mali. Diba? Ano na nga nito? Nalingwan ko na sub-quote na ito. Sige. Anyway, Avian, hello DJ. Siyempre, kumprontahon. Bulagan tulos. Once a cheater, always a cheater. Nagibon niya na dati, na day akong pagkaisi. Posibleng magigibon niya giraray iyan sa kuya. Salamat sa comment. Good point. Polito Casil, sa relationship, may chance pa naman, depende po sa isang tao. Mm-hmm. Sige, thank you sa comment. Hello kay MG Ronel Bonete Bing. Set buen consejo, depende po sa tao. Okay. Sige, thank you. Hello kay Zyke Zir Ozire. Good day na sa'yo. Ano? Give him another chance. Pero kung yung second chance na yon tigsayang niya lang, hindi siya worth it para dun. Palayain mo na lang ang self. Ooh, okay, so naniniwala ka sa second chance, but that's it. Okay, thank you, thank you. Maureen Serrano, hello. Sabi niya, kukumprontahon mo siya. And then, haputon mo siya. Nata niya ito ginibo na kapag day nagtuga, syempre, palayain mo na siya na may kasabihan, if you love the person, set him free. Aww. Marivic Bongkodin, bahala siya, bastang importante, tawon ki suporta ang aki niya. Ah, okay.
parang perspective din to ng isang sabagay mo ng ganda, no? Kung may akin na kamo, let's say. Sige. I love you, goodbye, sabi ni Alan Boringot. Depende sa sitwasyon, DJ Chloe, sabi ni Raul Campit. Robert Pascua Cancino, nag-cheat kasi, de gayod natatawan mo, ki, aki. Siyempre, mahanap siyang choice. Oy, bad naman yon ha? Dapat pagka may mga pagkukulang ang sa imong partner, kapag sa hiling mo, de siya tabi ki natatao sa imo na pangangaipo mo, pwede man bagang magtaram. Uy, bad yun ah. Pero sige, may point din naman. Annalisa Binos Balmaceda, hello. Cherry Car Borja, Rona Marie Ragemia, Romnick Bilaos, Rona Landicho. Di ka nga ni nagtuga, Manoy Romel. Di ka man nagtuga, pero naaraman niya. Oh, abe. Anong gigibuhon mo? Hello kay Jomar Garcia Cess. Pabati man daw po si Jomar Cess na nagdadangog. Yaon sa lati ang nagpabati sa agum niya. Nayaon man digdi sa wigan sa San Bernardo Tiwi. Ay, hello po. Salamat po sa indong pagtuto. Sabi naman ni 7077, pwede rin matanggap, pwede rin hindi na matanggap. Lalo na kung may iba ng boyfriend, depende na yan sa babae. Sige, sige, salamat. Thank you sa indong comments and messages, mga katindugod. Nakaka-enjoy magbasa ng comments and messages. Iba-iba ka mong perspective. May mga nagsasabi na, sige, tawon lang tang second chance. Pero after that, pag naaraman ko giraray, tapos kita. May mga nagsasabi na, dai na talaga. Dai ko na mapapatawad iyan. Nag-ibon niya nga ni isarong beses, pwede niyang gibuhon giraray. Parehas naman my point. Pero aram din do, mga katindugon, lang kaya tungkol sa pagtataksil, no? Ang issue digdi, minsan, mas makulog kaya ang katotohanan, baga, na limang taon kang dai kanya tinaawanan kipagkakataon na i-process ang gabos, no? Parang dai kanya tinaawanan kipagkakataon na mamili. Imagine, no? 5 years ago, tinao mo sa iya ang gabos. 5 years ago, buong puso kang nagtiwala sa iya. No, siya naman, for 5 years, everyday niyang pigpipiling itago ang nangyari. Kumbaga, maisip ka, so, kada I love you niya ba sa kuya? Kada anniversary? Kada picture me? Was that even sincere? Or baka may something, no? May bako genuine sa mga I love you, sa mga pagtaon niya sa imong regalo, pagtaon niya sa imong importansya. Well, bako man ibig sabihon na wara na siyang love para sa imo. Posibleng padaba kanya naman talaga. Posible man na nagsisisi siya. Diba? Kasi bako lang cheating ang issue digdi, no? Kundi iso pagtago kang katotohanan. Dahil ang relasyon, mga katindugon, dahil lang tigbibilog at kang love. Tigbibilog din iyan kang honesty. Kung mangyari ni sa imo, katindugon, halimbawa, maaraman mo sa rong aldaw na arog ka ito, so nangyari 5 years ago, understandable, ano, na madadagit ka, madiriklong so panghiling mo. Natural lang na makulugan, syempre. Natural lang na maghibi. Minsan, may mga hapot pa kita sa satuyang mga sadiri. Yata, anong kulang sa kuya? Pero tandaan mo, katindugon, na ang
mga desisyon na pigigibo habang masyadong emotional kita, kadalasan pinagsisisihan tayo yan, ano? Hilingan mo ka, tindugon. Pag ika nagde-design ka habang maugmahon ka, or masyado kang excited, or masyado kang dagit, masyado kang apektado, diba? May mga kadalasan, not all the time, no? Pero kadalasan, pag nagde-decision kita habang masyadong halangkaw sa tuyang emotions, pwedeng pagsisihan tayan. Kasi hindi ito masyadong pinag-isipan, parang impulsive lang. So, siguro, pag halimbawa naaraman mo, right there and then, no? Normal lang. Managit ka, sobra-sobra. Mas importante kasi, mas effective kasi na ma-process mo ang gabos kung mapaguhurunan nito. Kung hahaputon mo siya, ano ba talaga ang nangyari? Nata mo ini ginibo, nata mo ini tinago. And most importantly, nagsisisi ka ba? May dako lang diferensya, mga katindugon, pag halimbawa, nadako mo lang, talagang nagsisisi siya. It's not bad din na maghagad ka ng oras. Oras para magdesisyon. Kasi 5 years, no? Isipon mo, 5 years ago, ginibo niya ito. Uminabot pang 5 taon. So, pag ika naghagad ka man ki oras, syempre valid din yun. Lugad na 5 taon na yaon dyan, di man yan mahilom sa loob sa loob kilimang minuto. Ang pinakadipisil na hapot paligdi, mga katindugon, papatawadon mo ba siya or dae? Real talk, warang tama, warang sala. Again, depende iyan sa kung gurano ta kayang tanggapon, and kung gurano siya nagsisisi sa kasalan na ginibo niya. No, may mga taong kayang magpatawad dahil nahihiling ninda na kaya man magbago kang partner. Nahihiling ninda na nagsisisi man, no? And may mga taong maski gusto nindang magpatawad, talagang dai na ninda kayang maibalik. So trust. No, and parehas naman valid. Just because di mo siya pinatawad, or just because naghali ka sa puder niya or nagrayo ka sa iya, di man ibig sabihon na di mo na siya pinapatawad, no, or matagas ang puso mo. Kasi minsan, tigpapatawad mo na siya pero tigpipili mong magrayo. Minsan naman, tigpapatawad mo siya and ready ka man na bilugon girare ang sa inyong relasyon. Ang importante, mga katindugon, na ang desisyon mo baka uhali sa grabing emotions or dahil sa pressure kang ibang tao. Kasi minsan yung mga desisyon ta, no? Dahil sa pressure kang pamilya, kang friends, or sa kung ano ang mahihiling kang ibang tao na, you know, sa mga masasabi kang ibang tao na, ay iyan, nagbulaga na ta, arog kayo niya, arog kayo ito, mga cheese, ganon. Kundi, mag-decide ka kung ano ang makakatao sa imo key peace ultimately. Ika ang pinaka-importante kasi ika ang agrabyado rin. Ayan na muna, mga katindugon, ang ating hanash for today. Oy, kung may mga istorya ka mo na kung sa inyo nakaka-relate ka mo sa tuyang What If Wednesday question of the day, feel free to share 0927-996-5002. Text na ka mo and mamaya babasahin natin ang inyong mga comments and messages. Bisitahon mo man si DJ Chloe, the Love Ambassadress. Tanganin di ka na maggasto sa load. Chat mo lang ako or mag-comment ka sa satuyang What If Wednesday post. Oras na po, alas 2:28 na ning pagkahapon, and let's play more of your favorite love songs. Dili po, so One for the Heart.
with DJ Chloe, the Love Ambassadress. Digdi po sa One Radio 91.1.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tinidugo na!
3: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
4: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
1: Kaya mag-Pao de Arco Capsule. Pao de Arco. Katawan mo sa buhay.
5: No approved therapeutic claims.
6: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urine analysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical

0: No segregation, no collection.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Your favorite songs with DJ Chloe. One for the heart. One Radio, 91.3 News FM.
5: Tindugan.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na! Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marini Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
2: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
3: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
4: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Isang patuloy na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
10: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil at wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
9: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
11: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
12: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
13: At sinong kulabot?
14: Fresh, hindi ako.
13: Makidistrove.
14: Parang walat.
13: At parang batang-bata
14: dahil sa ERA.
11: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay...
15: In one soap, in Ritin, Glutathione, and Koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumunta. Muti, kuminis at gumanda.
16: Ako si Salvador.
17: Sa gabi ay...
18: Si Salvin na. Malagyosa ang ganda. Dahil sa ERA.
15: ERA free in one soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
2: Tindugo na.

0: 91.3 One Radio. Tinduguna. Lagi. That was Kiss Jane with Lagi. We have 10 minutes bago mag-alas 3 and ako mag-iraray po ni DJ Chloe, the love ambassadress. Ang sa indong kay Ribanan. So one for the heart. And we have additional comments and messages. Sa tuyang hanash for today. Maray na hapon. Kay Boss Balita, sabi niya, kukumprontahon ko siya. Nakaipuhan tamo na ang space para sa isa't isa. Para makapag-isip-isip, tanag-cheat kasi pwede pa kaya itong utrohon. Good point. Kasi kaya niya nga ning itago for 5 years. Kaya niyang daisabihon. So, syempre, mapapaisip ka man talaga kung baka maulit na baka okay lang una mo okay lang tapos tinago niya na naman pala. So, syempre again, kaipuhan paghuro na nito. Robert Pascua Cancino, if naaraman ko po na nag-cheat siya, kaurunun ko, bakit nagibo niya? Tawan ako reason, mas sakit totally kasi tinago niya kasi sa kuya. Pero kung mahal ko pa rin siya, patatawarin ko, dahil ko man siya kukulugan. Sa comment. Aslan Rose Benoyo Bora, hello. Sabi niya, for me, taman giraray siya na second chance. Kasi relate din po kasi ako sa hapot mo, DJ Chloe. Ang pagkakaiba lang, siya mismo sa nagtugas ko. Pero, thankful ako kasi nagbago na siya. Good for you. And again, as long as dai maka-apekto sa imo, I guess it's okay, no? Hello kay Tenten. Maray na hapon. Maray na naabot ko pa sa programa mo. Hali po kaya ako sa Bulwagan. Kapag al, day kompleto al daw ko. Day ko madaw ang programa mo. Day ko lugod aram so hapot mo for today. Maray ta, day ka nag-overthink, Tenten. Ang hapot ko man sa natabi. What if naaraman mo, ngunyan, na nag-cheat su partner mo 5 years ago, pero nahiling mo man na day manawara sa pag-care niya sa imo. Ano ang gigibuhon mo? Ay, may message digdi. Day ko nabasahon ha, kung sisa ito. Basahon ko na lang sa message niya. Sabi niya, hello po, DJ. 3 years ago, naaraman ko na may babae siya. Dai man kinagtaram sa kuya na may kabit siya. Napasinala lang siya. Tawinalat niyang sipin niya. Duman. Nag-text si babae kang tig-confront ko siya. Sabi niya, kung muya mo ngaya magbalos man daa sa kuya man, nga taman ako mabalos sa iya. Imbis sa iya sa nadagit mga aki ko po, buda tig kukonsinti pa siya kang pinsan niya, naka-work man lang niya sa ngunyan, nag-iibahan pa kami, tig pamati ko sa iya. Ala, ding period ah. Ala, nalibong nalagod ako. Sige, let's find it out. Sa ngunya, nag-iibahan pa man kami. Tigpamati ko sa iya na wara man kinagbago. Pero plano ko, once makatapos ang mga aki, babayaan mi siya. No more second chance. Tawara ako kasalan sa iya para kulugan niya buot ko. Buda, kulagan niya buot kang mga aki. Mag-ibahan sinda kang mga pamilya. Anas konsintidor toxic na pamilya. Sa sobrang dagit mo, dahil mo na nagkaralagan ako, mabuda, period. Sige. Uy, pero tingi ka sa pag-share. Iyan lang ang problema. Kung may enabler kang mga maraot na gawi sa buhay, yan ang problema, no? Kung ang pamilya, imbis na gibuhon bagatabi na disiplinahon ang sa indang kapamilya, eh, pigsusurog paninda, imbis na pumanig sa tama. Pero, I hope you're fine today. Dipisil bagatabi na mag-pretend na okay ka sa hampang kang ibang tao, no? Pero, you know, you're strong for doing that. Sana maging okay ka rin and lalo nang sa imong mahaki. ating dugon ang ating hanash for today. Thank you so much po sa mga nag-share, sa mga nagsimbag, and sana kung may nakakaranas man ka ini, magkabarasa ang sa indong mga, sabihin to ng mga advice na rin, ano? 5 minutes before 3, masunod na ang Tugtugan on 1 with Erickson and Berna. Kaya ako tabi mapaaram na. Salamat sa giraray mga katindugon sa Indoga Boss sa effort na mag-isip, mag-overthink, and mag-comment and mag-text. This has been DJ Chloe, the love ambassadress, na nagsasabing, bago ka gumawa ng desisyon na maaari mong pagsisihan habang buhay, isipin mo muna kung kaya ba nitong sirain ang puso ng taong tunay na nagmamahal sa'yo.
1: Tama!
2: Tama!
0: Habang may mga taong tunay na nagmamahal sa'yo, abay pahalagahan mo sila. This has been DJ Chloe, the love ambassadress, na nagsasabing thank you again, mga katindugon. Enjoy your best cafe afternoon. Stay beautiful. Bye-bye.
3: It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Thinking orange skies, feeling super childish. No Donald Glover. Missed call from my mother.

0: Hello. Hello, hello, hello, hello.
1: Maraming hapon mga katindugon. It's Wednesday.
0: Diba? Miyerkules na agad. Hello, what's up? Kumusta ang gabos? How is your day today?
2: Sana.
1: Alas tres na naman mga katindugon. Ano
0: diba? Oras? It's so fast. Parang kailan na? Diba? Ano lang kita? Sinisunod tayo. Ang bilis ng pangalas. Kung makaka-catch up. Grabe. Ano na? Ano na? Ano na? Ano ang chismis?
1: Kabangan na naman mga katindugon ng kanasimana.
0: Diba?
1: Ano ang mga nasa gap nindo lamang dyan?
0: Nakadakol na, nakadakol na. Ay, petsa otso na ni na Julio. Yugo-yugon mo yan. Petsa otso na! Julio 8, 2020 sa is. Kumusta ang gabon? Kumusta ang mga yaong dyan sa merkado publiko? Ang mga paratsyan, ang mga parabaka? Ang mga drivers, tricycle drivers, pajak drivers, jeepney drivers.
3: Pahit-pahit sa lang pakapitan.
0: Gabos na mga nagmamanayo sa mga oras na ini nakatutok sa One Radio. Maraming na pagkahapon, tabi isa sa India. Ikaman may pay. Nuno nini, yung kasa imong heroan. Nakatutok sa One Radio. Mga taga Santo Domingo, baka kay malilipot, malinaw, tiwi. Maraming na pagkahapon sa Indo Gabon. Sa mga yaong dyan sa Isla Can San Miguel, sa mga barangay niya, yaong dyan sa Rawis, sa Hacienda, sa Guro. Angas.
1: Ano
0: pa?
1: Ay, maray na hapon yung mga taga-isla.
0: Ang magiging barangay na ang Maliktay. Good afternoon, everybody. Sa mga yan sa Indambulod, nagkukurarat ang mga radio. Maray na paghapon, tabi isa sa Indo. Kumusta ka mo dyan? Siring man ang gabos na nakatutok mo niyan sa Inman Kamulo, palop kang kinaapan. Ini na po ang Dugtugan on One. Kaibanan kami. Ding iba ako si Erickson.
1: Iniman po si Verna Balawon. Oy, dito man paglingawanan sa tuyang followers sa Tugtugan on One.
0: Hello, hello, hello.
1: Ay, mga good afternoon. Ready na. Nakatutok na. Ready na mag-chirismisa. Ready na magsayaw-sayaw, magtunog-tugan. Oy, happy, happy birthday pala na kay Tita Eden ang Banawan yan. Birthday.
0: Happy, happy birthday.
1: Ay, happy birthday man sa gabos na nagbe-birthday today. Happy, happy, happy birthday.
0: Happy, happy birthday, everybody. Yeah, sa gabos na mga my birthday. Many, many more birthdays to come. July 8. May, baka may nalingawan na mukhaan na kung may birthday, ha? Wara mo.
1: Sayang kay ano, baka lamang ano.
0: Makamang rin dahil. Ay, hindi na po ang Tugtugan on One, alas 3 hasta alas 5, anin hapon pirmi kita. Siyempre, Tugtugan on One, igwa magitang Facebook page. I-follow na, i-like na, mag-comment na sa Uralda sa tuyang mga post dyan. Ay! Batiun ko lang kay Marina pagkahapon, mga taga-barangay San Francisco, Manilipot,
1: ay,
0: Alba.
1: Wow, medyo rarayo sunatag dunan kang manok ha.
0: International.
1: San Francisco. Kaya, oy, kumusta ka mo dyan?
0: Kaya, Madam Hazel Blanca Flor na nagpapabati Marina pagkahapon tayo.
1: Nalista na.
0: Dakulong dyan ang mga naka-ano.
1: Naka-antabay, nakatutok at kami sa One
0: talaga,
1: Radio.
0: Dakulong ang ano, ang nag-ruha, garo, nagkapuruhag baga na ano, nasugod.
1: Ay, thank you, mga katindugon.
0: Dakulong pala dyan ang nakatutok sa ano, sa barangay San Francisco, Manilipot, Albay.
1: The isa na halata.
0: Diba?
1: Tapang sosyal, San Francisco.
0: Sabi ko, garo ano, digdi, garo digdi, ano, pang international, garo mga social digdi ang mga katindugon niya to. Sa tipong ano lang sinda, mga sockmed lang ang peg. Pero ano pala, dakulong pala dyan ang nakatutok sa San Francisco, Manilipot, Albay.
1: Ay, batiwan ko man na puya to family dyan sa San Francisco.
0: Wow,
1: thank you
0: hello
1: po sa perminga pagdang.
0: Mga Apoy at family sa San Francisco.
1: Hindi hindi sila na ano natutulog.
0: Trase minutos na makilis analas trasin pagkahapon. Padagusan ta ang satuyang
1: Morted to yan.
0: Mabalik pa ang dugdugan ng One Igalanya sa One Radio.
1: Tindugan na!

0: Madi-madi! Naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
1: One Radio. One Radio.
2: Tindugo na.
1: One Radio News FM 91.3.
3: Dugan on One with Erickson and Berna.

0: Radio 91.3 News FM. Tinitungo na.
1: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag nang mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
2: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure, pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP head spa, body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
3: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarapong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
4: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
5: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS.

0: RS, yes na yes!
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langin ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga ang patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black.
3: May balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
5: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo, Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center, garantisado, may malasaki, asin barato. R3 Cycle Center, mas pinahiwas, garantisado, may malasaki, asin barato.
7: One radio.
8: Hit radio.
9: Tinitungo na.
10: Tugtugan on one with Erickson and Berna.

0: 91 Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na. Nagbabalik kita sa Dugtugan on 1. Oras niya to, 41 minutos na mag-inisan alas 3 ng pagkahapon.
1: Hindi tayo pwedeng mahuli. Sa Tugtugan on 1, orado yung mga katindugoy na alas 3 hasta alas 5 ng pagkahapon.
0: Diba? Kaya kung sa'yo ka pa nagka-follow sa sabuyang Facebook page, hindi pwede yan. Bite-bite sa lang pagkapitan. Pwede yan. Dapat na nag-follow ka sa satuyang Facebook page para mahiling mo oral daw and sa tuyang questions every day, diba? Para makaiba mi ikas sa samuyang chirismisan portion kantugtugan.
1: Marinahapon kay Mama Cherry Car Warha dyan sa may San Lorenzo, Tobacco City kay Sir Romnick Belaos. Wow! Di ba taga ano, San Francisco si Sir Romnick?
0: Ang aram ko, diba?
1: Tagtugtog dyan sa manok.
0: Dahil naka-ano? Dahil naka-mang no, ade.
1: Kay Christian Abrera Chan, si Gabo, maray na hapo.
0: Kung hala, sa to huwag ka na kang hala. Grabe ba?
1: Busy yun si Sir Romnick mag-ano, mag-gupit ni na buhok ka.
0: Ay, 43 minutos na mag-ilisa na last resin pagkahapon. Madagos ang sabi ang tugtugan. Mabalik pa ang tugtugan on 1 sa 1 Radio. Tindugan na.

0: abis? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
1: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Tayhi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
2: One radio, tinduguna.
3: Dugan on one with Erickson and Berna.

0: One Radio
1: 91.3
0: News FM. Nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Oras niya ito 20 minutos na mag-alisan alas 4 nin paghahapon. Happy Merienda time sa mga on Merienda mode today. Ano man ang sa iyong merindalan, ano man ang sa iyong gibo-gibo dyan. Ay, tama na. Partneran na yan kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Sa pampahealthy na, pampasexy pa.
1: Okay, dahil masarap magkape kapag mainit ang panahon. Diba? At ang mga Pinoy, pag mainit, masira mo magkape.
0: Oo, diba? In any occasion, in any weather, in any season, we only have 2 seasons in the Philippines. Diba? The wet and dry season. Pero iyan flexibility kan mga Pilipino. Na anumang panahon, na anumang sitwasyon, kape is life. Dahil yaon dyan ang Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Ay, syempre, padagos ang satuyang chirismisan.
1: Oo, pagkatapos ka ng satuyang turugtugan.
0: Oo,
1: syempre, anong next?
0: That day kinag paparibok sa barili. Padagos iya. Hindi magparibok, iyo ang mabayo. Diba? Kasi magparibok ngayon. Ay, 22 minutos na mag-alisan alas 4 nin pagkahapon. Sering na kita sa tuyang irestoryahan. Christmasan portion, kantog tugan on one. Ang talk tugan na.
2: Siram sa
0: ay, today, Wednesday, July 8, 2020. Ang sa tuyang kahapotan mo niya na araw ay medyo...
1: seryosa.
0: Pang negosyo. Tama niya, pang negosyo. May kinaaraman tabi sa paghagad kitawo.
1: Patawad.
0: Ibang tawad ang ano.
1: Pwede bang maghagad ni natawad sa may utang sa inutangan mo? Patawad, dahil na ako mga kabayan.
0: Pwede. May nakiling ko kaiyan na post sa Facebook. Picture, naka-picture. Tapos anong nangyari, may text duman. Tinext siya kang siguro ano, kumare, kumpadre, or si sa ibang. Sabi niya, ang sabi niya, pasensya ka na. Dahil na akong magkabayad kang utang ko, marami rin akong problema.
1: Grabe ano. Grabe, nakonsensya ka pa lugod. Dahil ikalugod akong mga sigur sa iyo, takulod so, kang problema.
0: Garo ikalugod so, tingko konsensya. Pasensya ka na ngayon. Dahil na kumabay ang utang ko sa iyo. Tatakol man akong problema.
1: Baga, ito, bawas na ito sa problema ko. Kaya hindi na ako makabayad sa iyo.
0: Pinagsasabi niya, dagdag ka pa ngayon sa problema. Bawas ang taka daw ngayon. Grabe man, adina, mga araw kaan ka. Rode, ay na makakabayad.
1: Kare-relate man, digdi sa mga naghahagad na tawad sa ano, sa ukay-ukayan. Sa palengke. Diba? Kasi yung pa mo pwede maghagad ni tawad.
0: Ngayon, asang gato. 30 na sa ngayon.
1: Barat, ano... Grabe man sa 30 na sana.
0: Grabe tawad iyan. Over the tawad.
1: Pero di daw, paano magagad nin tawad kapag nagbabakal ka ki ano, ki maski anong bagay?
0: Simplihon lang iyan.
1: Maano?
0: Discarding iyan.
1: Diba yun ang iba magagad nin tawad?
0: Simple lang iyan. Diba, mahapot ka baga. Mahapot ka. Gura nung ngayon ni Nay Tay. 150 ngayon. Tara mo mo na sa presyo mo.
1: Pwedeng ano
0: siya. Hanggatos. tapos, kumbaga, garo yan kay, ano eh, kay Boss Toyo. Nag-aanohan ka mo, nag-aanohan ka mo, nag-meet up ka mo, nag-meet up ka mo dyan. Pagkasabi mong sanggatos, ay, dahil nga, kaya.
1: 120.
0: Ngaruro lang ka pa siya. 115, oh. Dumanak, nag-meet na ka mo. Aruka ng diskusyon, aruka ng transaction.
1: Dapat pala, nalimun mo lang ang pagiging subgon mo. Pero minsan kaya tigisip ko, kari, depende man din sa sitwasyon.
0: Depende.
1: Kung talagang tawada, tanahin mo ang sitwasyon. Pero kapag ngaya, pwede. Nya, tatawadan tayo yan. Lalo na sa ukay-ukayan.
0: Kumbaga, ang yan eh, kultura na ka mga Pilipino. May presyo ngayon, RK. Hiling mo mahal-mahal. Sabi kakitawa, di ba?
1: Pero.
0: Iba, ang satuyang ano niyan, makumantong ko.
1: Umiyapot ako, nata, matibayon ka maghagad nin tawad sa saudan. Pero day mo kayang maghagad nin tawad sa tawong aram mong naagrabyad. Nakulugan mo, nata.
0: Ano ang mas difícil? Ang magpatawad o maghagad nin tawad? Ang mas difícil? kaya mamanalig sabi nas Balmasadag maraming pagkahapon sa Indugabos dyan sa One Way. Pagkahapon ng tabi, Madam Analisa. Ano ang mas difícil? Magpatawad o maghagad nin tawad? Pigihiling kong mga sitwasyon digdi, it's ano, magdedepende ng nasinda sa sitwasyon, di ba? Kasi may mga sitwasyon na difícil talaga kung ika ang magpapatawad na ano, dipisilon kung talagang nakulugan kanin maray. O depende man iyan na sa ano.
1: Depende man na iyan. Pinamati mo.
0: kung gura ano nakahalo, ta kung minsan kapag halo yun na bago na ano, naghahagit kitawad. Minsan pag
1: pinatawad ko na ngayon ito. Kumbaga, pinasabi, pero may ko hindi naladangog sa mga gurang. Pinasadyos ko na mga arugayan ng mga tatarang.
0: Diba? Kaya minsan, depende man sa paghagad nin tawa, depende man iyan. Kung halimbawa may doong tawo na halos parehas ninda nakulugan ang saro-saro. Depende kung kise ang magpapakumbaba. Depende kung kise ang hababa ang prime.
1: Sabi nga nila, ang paghagad nin tawad, nangangaipuhan iyan nin ano, nin kusog kibuot mo na pagpapakumbaba. Pero sabi da, kapag nagpapatawad ka, nagkadalasan da kayan mga katindugon na iyan ang nangangaipuhanin oras paghilom. At siyempre gayod yun man ang tama pagpili na anong ano pagpiling hindi siguro nawara sa ano
0: pagpiling
1: agari so di mo kayang kontrolon kaya ito
0: na yaong pa mismo ko nasa bugso ka pa ng damdamin sa kadagitan ko minsan araw ka pero minsan pag nag ano na pag nag baba na so ano mo so emotion mo isip-isip mo na sinasobrahan ka man kaya minsan naghahagad ka dyan kitawan ito na nakasobrang iya ako may mga araw ka na sitwasyon
1: pero may yan na ano mga katindugon ang pagaganda ni tawad nangangaipuhani na pagpapakumbaba buda tapang so ang padalasan naman ang pagpapatawad mga katindugon nangangaipuhanin oras yan kaya dahil tulos patawad doon na ngayon kung dali na tapos mapadali ka pa ikaw na nga nagagad ni tawad
0: diba?
1: Natadagit ka
0: diba? Tapos minsan ang pagpapatawad or ang paghagad ng tawad minsan yaon iyan sa mga tao na ano na habo nindang may pig-isip na iba habo nindang tulog sa buot habo nindang may kaiwan or anything or what diba mo yun the peaceful life lang kaya minsan may mga taong arukay na pero ako ang tao na handang magpatawad. Wow, diba? Handang humingi ng tawad kung nagkamali. I am bold. I can submit kapag aram kong nagkamali ako. Diba? Pero minsan nga ni, maski may mga situations na maski ano kita, Maski talagang aram niya man niya na bako makita, so talagang nagkasama. Para okay na ang gabos, para masettle na lang, para warang revoke na kung, kung sabihin mo. Kita na lang ang nagpapakumbaba. Diba? Ay po ang talaga kipagpapakumbaba sa satuyang kinakban.
1: Correct. Sa bangs po naman, siguro mas difícil ang magpatawad.
0: Mas difícil.
1: Yes. So, dahil ano baga, kaipuhan mo man bagang, sabi nga, ito man, kaipuhan mo kay oras, buta kaipuhan mo bagang butasada sa kulog na namamati mo. Pero kapag nakanood kang magpatawad sa tabang panahon, bako lang ang tawong nagkamali ang mapapalaya, kundi pati naman sa diri mo, sa kulog na namamati mo.
0: Diba? O sabi ni Nathan, ang sagot ay nakasalalay sa kung paano mo tinitingnan ang iyong emosyon. Diba? Depende talaga yun. Kung nasa peak ka pa kang emotion mo, kung kakatapos lang kang pangyayari, pero halang ka mo pang emosyon mo kayan. Ang pagpapatawad kasi ay madalas mas mahirap dahil nangangailangan ito ng pagtanggal ng galit at pagpigil ng kapayapaan kahit nasaktan ka. Samantalang ang paghingi ng tawad dahil nangangailangan na matinding kababa ang loob at pag-amin sa sariling pagkakamali. So, may iba-ibang characteristics ang ano, iba-ibang elements kung paano maghagad kitawad, kung paano magpatawad. Diba? Sabi nga ni Ma'am Avian, kung mahagad tawad man o magpatawad man, dapat bukal sa loob mo. Diba? Yes. Pero ang pinakamahirap ay yun magpatawad, lalo na kung sobrang bigat ng ginawang kasalanan sa iyo.
1: Time diba? Talaga mga katindugon ang magpatawad.
0: Kaya depende sa gabat kang ano, kang pangyayari, depende sa kahalangkaw kang emosyon, depende sa rung tao ang pagpapatawad.
1: Katindugon, mahalagang pagkatatandaan. Wow. Diba? Hindi dahil kailangang dahil kay puhang pirito na ang pagpapatawad. Matuto kang maghintay. Yan.
0: Halimbawa ngayon, mataram ka ngayon. Aluwi na ngayon ang naghahagat. Ako na nga ngayon naghahagat kita.
1: Dagit ka ngayon,
0: pagpapatawad.
1: Ikaw pang dagit.
0: Minsan may mga araw kayo. Minsan talaga may mga araw ka na yung sitwasyon na ipuantama na sa buto.
1: Pero minsan ba, kapag naghahagad ka man ng gadkitawa, da, syempre, yaw naman sa side mo na, gari nagpapa kung baba ka na gari, binabaan
0: ko na nga ang pride ko.
1: Kaya, nag-expect ka man gayod na papatawa dun katulos, which is mali.
0: Diba? Kaya, ang magayon dyan, always, magkasi narabutan ko yun. Ang sitwasyon. Kasi yun, Ryan tayo, 3 minutos na, mag-alisa na alas 4 rin pagkahapon. Mayami pa ko ta magtawad ki oras. Kundi marabaso ng oras. Dakulong pa ko ta kitang gustong pag-chirismisan. Kundi, buha pa man kitang Webas Biyernes. Kaya yes. Kumayang mo makiiba sa tuyang diskusyon. Oh. Sa tuyang irestoryang chirismisan o roal daw. Ma-permi ka na mag-comment sa tuyang questions every day. Para happy ang life, diba? Siyempre, mabalik pa ang tugtugan on one sa pagpapadagos sa kanasatuyang turugtugan. Ang tugtugan on one. Oy! Ang next song is dedicated to this topic. This is Ipagpatawad mo. Ipagpatawad mo by Jano Gibbs. Tigil lang yan. So, One Radio.
1: Team Dugan.

0: number one.
1: Number one.
2: Tindugo na.
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
5: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation, as-built, structural survey, Bergoglio Geomatics and Construction, fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer free engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 Ground Floor, Bergoglio Building, Riosa Street, Kinaleka, Baksan, Tabaco City. Call 052-742-5093. 0966-041-7515 and 0929-464-9467 and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca Tanduanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
6: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
7: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
1: One Radio.
2: Tindugo na.
1: One Radio News FM 91.3.
8: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: One Radio
2: 91.3 News FM.
1: Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Oras niya to 5 minutos bago ay nila 5 din paghahapon.
2: Hi, malinapon kay Sir Janabel Chess. Sabi niya pa shout out daa kay Eugene Machete kan Barangay San Isidro Iraya Manilipot na always manatok katindugo na.
1: Oh, wow.
2: Manatukon
1: dyan sa San Isidro Iraya, Manilipot, Albay. Marina pagkahapon tabi isa Indo dyan. Mga taga San Isidro Iraya, San Isidro Ilawur. Tapos na Iraya Ilawur. Kaya na...
2: San Isidro.
1: San Isidro.
2: Ay, thank you mga katindugo na.
1: Thank you very much sa indong pagpapatawad. Pagpapatawad?
2: Thank you sa paghagad din tawad mula pagpapatawad.
1: Kung may gusto kang hagadan din tawad, this is your time. Kung muya mong magpatawad, dahil kung nakaroon sa iyong kalooban, pwede kang, pwede mong gawin ngayon. Mag-desisyon ka. Kaya para sa ikabubuti ng ating bansa. Pilipinas. Pilipinas talaga. Kaya para sa peace of mind. Diba? Ang pinakakaipon niya doon niya ang peace of mind sa mga nangyayari mo niya sa kinakaya. Diba? Ano mang situation? Thank you very much everyone.
2: Thank you mga katindugon. Hi Ma'am Annalisa Binus Balmasada.
1: Thank you sa indong patuloy na pagtutok sa satuyang One Radio. Si Ringman sa Gabos na nagisabay sa satuyang talk suga na portion ngunit niya na Miyerkules, abangan girare sa aga.
2: Yes.
1: And panibagong edition.
2: Panibagong kahapon. Ay, may naghahabol si Ma'am Jamela Rico.
1: Ah,
2: sabi niya, pahabol po pwede mga ba? DJ. Pa-shoutout po sa aki ko kaya John J. Mar. Ayun
1: pa. Hello po.
2: Hello po kay John J.
1: John
2: Mar.
1: John J. Mar. Maraming po sa hapon. Taman tabi ko. 3 minutos na sa nabagoan ng alas 5 nin pagkahapon. Na masunod po para na 30. Kami magiraraan sa inyong mga kakaibanan dyan. Siring na kami ang sa inyong nakaibanan na sa satuyang turugtugan ngunya na pagkahapon. Dahil iba, ako si Erickson.
2: Iniman po si Berna Banawon. Salamat mga katindugo na sa aga giraray. Diglang yan sa Tugtugan on One sa One Radio 91.3 News FM.

0: nadangog ang programang Tugtugan on One. Maki-sound trip as in maki-jamming giraray sa dating oras. Tugtugan on One with Erickson and Berna. Tugtugan on One. Digbisa na sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.
1: Radio News FM, source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
0: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan.
1: All in one. Ito ang One Radio News FM.
0: One Radio. Tindugo na.
1: Bicolandia.
0: Parada 30 sa inyo ng mandadangog.
1: Parada 30
0: Barretang international, national, lokal, sports as in weather update. Parada 30 Pus na parada kan mga maiinit na bareta.
1: Parada 30
0: Sakay na.
1: Parada 30
0: Napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tabaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Taet Camarines Norte.
1: Parada 30!
0: Yaw na ang sa indong driver asin tagapagbarreta. Hatun sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin Kam Best Cap Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
1: Parada 30
2: sa headlines, sa kan mga parada nin.
1: Parada 30 headlines.
2: Para suriyaw sa laog kang St. John the Baptist Parish at sa Tabaco, may mental health condition sigun sa PNP.
3: Swim and Ligas, Spe City, tinauwang pagbisto kan LGU, makilis na palarong pambansa.
2: 425 mga college students sa siyudad nin Tabaco nagresibinin 5,000 pesos na educational assistance.
3: Agricultural training program isinagibo sa siyudad kan Tabaco.
2: Maabot sa 500,000 pesos na kantidad na kumpiskar sa duwang high value drug personality sa Albay.
3: Sa 6 anyos gadana makalis maipit sa naaksidenteng cargo truck sa Castilla Sorsogona, tulong iba pang biktima irido.
2: Sa lado nasyonal, Senador Marco Leta, igwang mild pneumonia sigon sa PNP General Hospital.
3: DA inaprobaran ang 2.06 billion pesos na farm-to-market roads as intulaya para sa mga paraooma.
2: Dating NBI Director Santiago handa tigo sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte.
3: Defense Council ni VP Sara pinahimutikan na nag-walk out sa impeachment trial.
2: Nagkapirang lugar sa Metro Manila binaha huli sa Super Typhoon Inday.
3: Sara Discaya tinugutan na makapagpiyansa nin 1 million pesos.
2: AFP nagpuunang magpreparar para sa sadiring Military Space Center.
3: Senator Erwin Tulfo kinasuhanin grave oral defamation asin the Mike Defensor asin nagkapirang ex-bagman asin iba pa.
2: Sa lawasakan nasyon, 18 katawo irido sa nangyaring pagsabog sa Syria kung sa inagdedinir si President Macron.
3: South Korea

0: magpapautob anin bagong leya mapadapit sa mga salang impormasyon na online.
1: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po katangunyan in Miyerkules sa Hulyo 8, taon 2026. Kami po ang sa indong magiging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
0: Ako man po si Bernadette Banawon.
1: Nadadaon kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City. As in sa 99.7 One Radio News FM Daeta. Siring man, nahiling mo po kita ng live sa Facebook page. Check on One Radio 91.3 News FM. Oras niya to, alas 5 sa isnin pagkahapon. Diretso na kita sa detalye sa kan mga barata. Natod sa indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Parada, treta. Parada, treta. Basketa, lukan.
1: Nagluluwas sa naigwanin mental health condition ang lalaki nagparasuriyaw sa loob kan simbahan na kan St. John the Baptist sa syudad ni Tabaco kan nakaaging Domingo, Hulyo 5, sigon sa PNP Tabaco. Sigon kay Police Lieutenant Colonel Virgil Bibat, ni COP kan Tabaco CPS na respondihan man tulos sa kan mga otoridad as in kan sa indang kapalisan an insidente dahil duty sa lugar tuyong aldaw nin Domingo. Dagdag niya, danday na ini nasitan na maglaog sa simbahan dahil anta marayman an napananglian kaini. Sa kasabot kaini, inagaw an mikropono as in nagpara suriyawa. Mientras tanto, naiuli naman tulos sa kan mga otoridad an lalaki sa pamilya kaini magaliis an nang yaring insidente.
0: Tinauwa nga pagbisto kan lokal na gobyerno kan Legazpi City an mga swimming athletes gikan sa Schools Division Office kan Legazpi na nagtaon onra sa syudada sa palarong pambansa kan Mayo 24 hasta 31, 2026 sa Agusan del Sura. Kaibahan sa mga atletang ini, sinda Riley Madeline Alindogana, Janela Viana Quinto, Alistair Arnaldo, Athena Dominic Apuli, asin Kenzie Bengson na naguli ni medalya sa mananaing mga swimming events asin relay competitions. Komo pagbisto sa dedikasyon, nagtawan LGU nin cash incentive sa mga medalista, 8,000 peso sa parakan bulawang medalya, 5,000 pesos man para sa nakakuha kan bronzing medalya, mantang 2,000 pesos man para sa pirak na medalya. Sigun pa sa LGU, padagos nindang pigso suportaran ang mga kaakiang atleta asin mga programang mapakusog sa sports development ang pagtaon in onra ang syudad sa mga masunod na kompetisyon.
1: Alas 5:08 nin pagkahapon nagresibi ang 425 mga college students hali sa barangay o sa mga barangay kanunsyadad nin Tabaco nin 5,000 pesos na educational assistance sa pagikan City Social Welfare and Development sa panginginot man ni Mayor Ray Bragais ngunya na aldaw Miyerkules Hulyo 8 sa covered court kana barangay Cormiral sa Tabaco City. Sigon kay Mayor Ray Bragais, inina ang second sem na educational assistance payout kung sa'yin na kinakaipuhan na kan mga estudyante na mag-apply kada sem para sa asistensya. Dagdag niya na ubeto kaini na matabangan ang mga estudyante sa saindang gastuson na sa saindang pag-aadal asin dai masayang ang programa kan gobyerno.
0: Inilunsar ka na PNJ Bagong Abre Institute of Technology Incorporated katabang ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA asin lokal na gobyerno kan syudad kan Tabaco ana training induction program para sa mga paraooma na nangangaipo asin nagmamauwota din mas mapahewas an sa indang kaaramana asin kasanayan asalado kan agrikultura kan Martes Hulyo 7. Mas airaram ang mga binipisyaryo sa 42 na aldaw na pagsasanay kun sa ina pag-aadalan ninda ang mga makabagong paagi sa pagtatanoma, tamang pagmanihar kan mga pananom asin iba pang agricultural practices. Makakaresibi man in insentibo ang mga partisipante mantang isinasagibo ang programa. Sigun pa sa PNJ, katuyuhan kan programa na urog pang mapakulong

0: Sog, ang kakayanan kan mga paraoma bako sana sa aspetong teknikala sin pangkabuhayan kundi siring mana sa disiplina bilang paghahanda sa mas matanos asin na panghaloyan na kabuhayan. Nag-asigurar man ang lokal na gobyerno kan tabako kan daing untok kaining suporta sa mga programang nagtataoni na oportunidada sa mga paraoma tanganing mapataas ana sa indang produktibidad, mapakusog ang sektor kan agrikultura asin may angat an antas kan pamumuhay kan mga pamilyang nag-aasa sa pag-uma.
1: Yan, tras tanto, maabot sa kabangang nga milyong pisong kantidad na ininpigtutubod ang Shabu ang nakumpiskara kan mga operatiba kan na Police Regional Office 5 gikan sa dawang high-value drug personalities sa isinagibong law enforcement operation bandang alas 12.35 nin mag-agahon na kasubagong Hulyo 8 sa barangay Estancia Malinaw, Albaya. Basado sa report kan Albaya Police Provincial Office, nagsasagibon in casing as in surveillance operation ang mga personas sa kana Provincial Intelligence Unit. Kaiba ang Malinaw Municipal Police Station as in Regional Police Drug Enforcement Unit kan magporbar subot na magdulag ang mga suspect. Nagkausa inini na sarong vehicular accident abangga kan lunadana kan mga suspect ang mga operatiba. Sa insidente, pigtapok subot kan mga suspect sa maawot na parte kan lugar ang nagkapirang drug paraphernalia na maawot na maitago ang mga ebidensya. Sa isinagibong lawful arrest as in body search sa sampang kan mga kinakaipuhang testigo, na kumpiskara kan ng mga otoridad ang 14 darakulang heat seal transparent plastic sachet as in sarong medium heat seal transparent plastic sachet na may laog nin pigtutubod ang Shabu. May gabat ang mga nakumpiskara na pigtutubod ang illegal na droga nin 72.5 gramo na may pigkarakulong standard drug price and na 493,000 pesos. Binisto ang mga naarastar na suspect sa mga alias na Leo 36 anyos as in Tina 36 anyos na parehong residente kan Malinaw, Albaya. Ipinasabot sa mga suspect ang rason na kan sa indang pagkaarastar ang sinan sa indang mga karapatang konstitusyonal sa lingway na sa indang nasasabutan. Dinaraman sinda sa Ziga Memorial District Hospital para sa medical na eksaminasyon na bago isa iraroom sa kustudiya kan Malinaw Municipal Police Station para sa magkakanigong disposisyon. Segon sa pulisya, isinagibo ang tamang pagmarka, inventaryo, as in pagkuanin retrato sa mga nakumpiskar na ebidensya sa atubangan na kan mga suspect as in mga testigo uyon sa pigpapautob na lakdang. Sa verifikasyon na kan Philippine National Police, nagluwas na iguanang nainot na record si alias Leo dapit sa kaparehong pagbalga. Pigpreparar na kan ng mga otoridad ang pagsaangat ng kasong pagbalgar sa Republic Act Number 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa duwang suspect.
0: Detalyes kan mga bareta duman sa Sorsogona. Gadan na sarong 6 anyos na aki makalis maipit sa sarong na aksidenteng cargo truck na natumba sa Sityo Pili, Barangay Poblasyon sa Castilla, Sorsogona. Mantang tulong iba pang biktima ang idinara sa ospital makalis na magsaparnin lugad sa indang hawak huli sa aksidente. Sigon kay Castilla Fire Station, Officer in Charge Fire Marshal Senior Fire Officer 3 Romela Gomez na naipaabot sa sainda ang report as in tulos na nagresponde sa lugar. Digbi na napag-araman na sarong 6 anyos ang naipit sa traka huli ta tuminagilida as in luminagpas ini sa concrete barrier. Na pull out man na naaki sa pagkakaipit as in idinarapa sa ospital alagada binawian ini ninbuhaya. Basado sa inisyal na investigasyon na kan mga otoridada, warang kabanggaan ng truck alagad na waaran ininin preno. Sinabi man kan opisyal na bako uman subot permihan ang aksidente sa lugar as in man na bako uman prone area. Huli digdi, pigpagirumdum kan opisyal sa publiko na permihang i-check ana sa indang mga bihikulo bago magbiyahe nga ina maimbitaran ana kaparehong aksidente.
2: Parada 30!
1: Pasirig man kita sa detalya sa kan mga barata sa lado nasyonal, inatod sa indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po niyan sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Parada 30! Parada 30!

0: National.
1: Ipigayag ang Philippine National Police General Hospital na igwang mild pneumonia si Senador Rodante Marcoleta. Nagtitinir si Marcoleta sa nasabing ospital makalis ireklamo ang pangungulog ng daghan asin alta presyon kaya bako pasubot inifit ngani na magbiyahe. Magigirumduma na irarestar kan mga otoridad ang senador kan Lunes, Hulyo 6 katakod kan napigkakahampang kaining kasong plunder. Padagos man napigbabantayan ang sa iyang kondisyon sa Laucan Hospital mantang nakaditini.
2: Inaprobaran na kang Department of Agriculture ang pagtugdok kan mga farm-to-market roads asin tulay na nagkakantidad nin 2.6 bilyones de pesos ngan ina magkaiguanin koneksyon ang mga komunidad kan para ooma asin na para sisera sa mga merkado. Sigon kay Agriculture Secretary Francis Chu Laurel Jr., sakup kan proyekto ang 66 kilometro kan farm-to-market roads asin na 310 na liner meters kan mga tulay sa probinsya kana Zambales, Oriental Mindoro, Masbate, Zamar, Bukidnon, asin North Cotabato. Kaiba man sa mga inaprobaran ang mga irrigation system asin post-harvest facilities. Pinunduhan ang darakulang parte kan mga proyekto sa Irarom kana Philippine Rural Development Program Scale Up Infrastructure Package na suporta kan World Bank. Sinabi ni Laurela na makakatabang ang mga bagong tinampo asin tulaya ngan inama mapadalian pagpapadarakan mga produktong agrikultural sa merkado asin mapababaan gastuson akan mga paro-oma asin para si sera. Target kan ahensya na maitaw ang natatadang mga proyektong pan-imprastruktura sa agrikultural sa Irarom kana programa bagong matapos ang taon.
1: Miyentras tanto, handa subuot na magtestigo si dating National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte kung ipaapod kan Senate Impeachment Court. Sigon kay Santiago, maatubang siya kung mag-issue ang korte ng subpoena sa taho kan nagpapadagos na ikatulong aldaw kan pagbisita ngunya ng Miyerkules, Hulyo 8. Magigirumduma na sa Irarom kan liderato ni Santiago inirekomendar kan NBI kan Pebrero 2025 angat nin mga reklamong inciting to sedition as in grave threats laban sa vice-presidente. Nagugat ang rekomendasyon na kan NBI ali sa mga pagbanta kan vice kinda Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos as in dating House Speaker Martin Romualdez. Kasuod ma, formal na ang pinunan na tukaron ang nasabing issue na nakalaag sa Article 4 kan Articles of Impeachment kan nakaaging Martes enot nang hinagad kan na prosecution sa Impeachment Court na ipaapod bilang testigo sinda NBI Director Melvin Matibag asin Office of the Vice President Chief of Staff Zulaika Lopez.
2: Pignigaran na kan defense team ni Vice Presidente Sara Duterte na nag-walk out sa indang lead Council na si Attorney Sheila Sisona mantang pigsisimbag kan prosecution ang hapot ni Senator Judge Risa Ontiveros sa ikaduang aldaw kan impeachment trial kan Martes. Nangyari ini mantang pigsisimbag ni private prosecutor Attorney Amando Ligutan ang hapot ni Ontiveros kung maikukonsiderar na impeachable offense ang subot grave threats ni Vice Presidente Duterte kontra kaya Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos sa asin dating House Speaker Martin Romualdez. Sa taho ka na simbag ni Lugutan, sinabi kay ni na subot na gibon in eksena si Attorney Sison ang makalis Marisa na nagluwas ang abogado sa session hall. Tulos man na nagbalik si Attorney Sison makalis siyang masita ni Lugutan. Nilinaw man ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa na dain nag-walk out si Sison kundi nagpasiring sana sa banyo. Sigon pa kay Poa, normal sana ang pagluwas din madali sa sarong halawig na pagdangog asin sinabing maging siya ang nagkapirang beses man na nagluwas sa nasabing paglilitis. Dugang pa niya na nagbalik tulo si Sisona kan madangog ang sa iyang pangaran asin ipiniliwanag na kaipuwansanan niya na mag-toilet break.
1: Binaha ang nagkapir ang mga lugar sa Metro Manila makalis ang makusog na uran na darakan epekto kan Super Typhoon Inday. Base sa report, kasubagong alas 6:50 nin agang unya na Miyerkules hali sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Sa Valenzuela City, nagkaigwanin pagbaha sa barangay Dalandanan, MacArthur Highway, corner Santiago Street, alagad naghupa ng unyan. Sa Navota City man, below gutter deep o 6 pulgada nin tubig baha ang nailista sa barangay San Jose, Naval Corner, Itua Zone, asin barangay San Jose, Naval Hospital. Pasiring sa Itua Zone, alagad na agihan paman giraray nin nagagabos na klase nin bihikulo. 4 pulgada man nin tubig baha ang nailista sa barangay Daang Hari, Gov Pascual, pasiring sa Apahap, asin barangay Daang Hari, M. Naval Corner. Pasiring sa Daang Hari, nanaagihan paman nin nagabos na klase nin bihikulo. Sa Malabon City, nag-abot sa 8 pulgada nin tubig baha ang naeksperyansyahan sa barangay Tanyong, F. Sevilla Boulevard. Alagad pasabol sa gabos na klase nin bihikulo. Padagos man na nabisokan mga otoridad sa publiko na maging alerto, lalo na ang mga nasa low-lying areas asin vulnerable sa baha asin pagrasay nindaga sa taho ka na pigahalat na epekto kan Super Typhoon na sangunyan nasa laugnakan na teritoryo kan Pilipinas.
2: Tinuguta na kan Regional Trial Court Branch 27 kan Lapu-Lapu City Cebu ang kontrobersyal na kontraktor na si Sara Discaya na makapagpiyansa nin 1 million pesos katakod kan kasong malversation o public funds asin pagbayular sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act na may kinaaraman sa Subot Ghost Project sa Davao Occidental. Tinugutan man kan Korte and Finance of Department of Public Works and Highways sa Davao Occidental na si Cesar Ryan Obwingen na makapagpiyansa nin 300,000 pesos. Sigon kay Judge Nelson Laico kan RTC Branch 27, bako pa bastante ang mga ebidensyang inahampanga kan prosecution ngani na magtinir ang duwa sa kulungan mantang nagpapadagos ang paglilitis. Sinabi kan Korte na wara pang testigong nakapagpatunay sa naging papel ni Discaya sa subuot anomalya sa proyekto. Daima na subuot na patunayan sa ngunyan na siya ang nagibunin mga peking dokumento o nakipagsabuatan sa iba pang akusado. Mientras tanto, daiman tinugutan kan Korte ang kahagada na makapagpiyansa kan 8 akusado. Kaiba na naan, nagkapirang opisyal kang DPWH si nasarong opisyal kan St. Timothy's Construction. Sigon na sa Korte, mas makusog ang mga ebidensya laban na sa Sainda, urog na sa mga pinikiisubot na dokumento na Sinda mismo ang nagpirma. Nilinaw man kan Korte na ang pagtataonin piyansa dahi ibig sabihon na warang paninimbaga na akusado alagad inipigbisto sa diretsos kansarong akusado na para mientras na makalaya mantang nagpapadagos ang pagdangog sa kaso. Marurumduman si Sara Discaya na hampang sa hiwalay na kasong may kinaaraman sa subuot 53.9 milyones de pesos na ghost project sa Kalumpit, Bulacan.
1: Nagpuuna ang Armed Forces of the Philippines sa paghahanda tanganing magpatugdok din sa Diring Military Space Center na pwede siya maging sarong ganap na Space Command o Space Force sa maabot na panahon. Sigon kay AFP Chief General Romeo Broner Jr., inaprobarana ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pondo para sa proyekto na gigibuhon na nakatabangan ang Philippine Space Agency. Katuyuhan ang kanang programa na pakusugon ang kakayahan ng kan militar sa pagmamanman, komunikasyon asin paggamit ni makabagong teknolohiya, arukan mga drone asin iba pang mga defense system. Sinabi ni Broner na target kan AFP na magkaigwa kan na pinakaenot na military satellite sa kan nasyon pag-abot kan taong 2028. Ipinaliwanag kan AFP Chief na kaipuan muna ang maitugdok ang Space Center tanganing mabilog ang mga eksperto asin organisasyon na kinakaipuhan bago pa man maging aktibo ang mga satelita. Kung maisa sa katupadan, magsisirbing mata sa kalawakan ang mga satelita na matabang sa pagbabantay sa mga kaganapan sa daga asin kadagatan, siring man sa pagpakarhaya kan komunikasyon na kan militar. Makikipagtabangan man ang AFP sa Philippine Space Agency. Nasangon niyan, iyo ang nagmamanihara sa mga programang pangkalawakan na kanasyon. Sa enot na yugto, plano kan militar na magamit nin mga low earth orbit satellites na pwede sir iiba sa mas mahiwas na space infrastructure kan Pilipinas.
2: Nagsuunad nin panibagong reklamong grave oral defamation si Senator Erwin Tulpo kontra kay dating Representative Mike Defensor, Attorney Lovito Baligod, sinduwa sa mga nagpabistong dating bodyguard ni Saldico na si Jeron Valderrama sin Bernard Gumbana. Ang mga bagong reklamo ang isinuunad sa Mandaluyong City Prosecutor's Office ngunyan Miyerkules, Hulyo 8. Puwera kinda Defensor sin Baligod, kaibanan man sa mga kinasuhan, sinda Quezon City Councilor Ranulfo Lodovega asin Attorney Virgilio Garcia. Nagugat ang reklamo sa ginibusubot na unauthorized Blue Ribbon Committee asin a press conference ka na grupo kan Hunyo 16 taong 2026. Idinawit si Tulfo sa sarong manumalyang kickback scheme asin na suho lagamit ang maleta hali sa mga flood control projects. Maluon man pinahumitika na ka na senador ang mga akusasyon. Nanindugan na siya na wara siyang naresibi na anuman na maleta o kickback, ulit wara man na siyang pigkakaputan na pondo para sa flood control o mga infrastructure projects.
0: Parada 30! Parada 30! Parada National!
1: Alas 5:27 in pagkahapon. Update man kita sa mga kabugtakan na kan sa tuyang panahon. Natod sendo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po ni tao ng ipuhan yanin minerals kayo galing ng pag-inom ni Sarong Cups sa Laurel daw. Ngani makalikay kita sa kahilangan ng Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal po nindi yan sa mga butika ni Sean White. Ang sabi po ka na pag-asa basado sa Tropical Cyclone Bulletin No. 4 unong kay Super Typhoon Inday. Naman tinir kaini an sa iyang kusog mantang nagiro pa westward sa kadagatan kan Pilipinas. Ang lokasyon kan sentro kaini nasa 1,170 km east of northern Luzon. May coordinates na 17.1 degrees north, 132.7 degrees east. May darainin kusog nin paros na maabot sa 195 km per ora. Pagbogso na maabot sa 240 km per ora. Mantang naghihiro pa westward sa kaskas na 20 km per ora. Yan, tras tanto nakabandera na ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Ilocos Norte, Apayaw, northern portion na kan Abra, Kalinga, eastern portion na kan Mountain Province, eastern portion na kan Ifugao, Batanes, Cagayan, Caibana, and Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion na kan Quirino, northern portion na kan Aurora, asin ang northern, asin central portion na kanakatanduanas. Mientras tanto, siguro sa pag-asa, ang pinakahalangkaw na wind signal na pwede sir ibandera sa mga maagihan na lugar ni Inday, maabot sa wind signal No. 2 hasta wind signal No.
0: 3.
1: Iyan naman po ang naging katripunan na kanasa tuyang mga barata. Nakiiba ng ta sa pagatodakan mga barata sa technical department. Iyan po iyan si Sir Luzon Bornazahala. Sa mga paraan tabay tama na sa bilog na probinsya ka na Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Day po maghali, masunod na ang programang Dati Tapulbay, Tita Puli. Marina pagkahapon man sa satuya mga live viewers kay Edina Perez, kay Odraude Serialo, kay Kendia Bonafos Doctor, kay Christian Masanas, kay Mary Ann Binias, asin kay Joselito Kabigawa. Kami po ang nasendong naging tagapagatod Barreta. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po si Bernadette Banawon, digdi sa One Radio 91.3 News FM.
1: Tintugo na!
0: Parada 30. Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husay Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
3: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
4: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong maggamit ng Pau-D'Arco capsule. Gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
3: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
5: Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committee.
6: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
5: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuon.
7: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
8: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na siyudad kang tabako.
5: Consi Ram vs. Janko, siram sana!
9: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
10: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
11: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
12: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
13: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
14: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palang digdi sa Tabak Tan Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabak Dance Studio.
15: One Radio, Ting Do Gun Nah.

0: Radio Station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
5: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, lalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Teka, iconic halo-halo ba?
8: Dito ka na!

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan, hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas, multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa, si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating. Ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi. Ano po? Hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, may iwasan yan yung bloating, yung constipation. Ano? At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots at ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Bon Gang Bangi Picolandia. Miércoles Pungunyan. I'll now concentrate on my mothers because it's a miércoles. Oh, ayan, nakalimutan nyo na naman, ha? Dapat very special ang ating treatment sa ating mga mothers today. Huwag natin masyadong pagurin si mother. Huwag natin siyang i-stress. Tuwing miércoles. Hindi naman po ang sa'yo nung lingkod. Daba ko masyadong na mag-iunoy.
1: Pero mahamutoy.
0: Gorang na. Pero may harang pa. Tita Pollyanna, para sa indong, the Tita Pollyanna Show. Sa inyo po kamungunyan, sa kabikola na sin sa bilog na kinabayan.
1: Ito na naman ang beauty ko.
0: Jones Malay na Manggi po sa City of True Love, Tabaco. First District, Second District, Third District, parts of Inalbay. And of course, mga partikan sorsogon katanduanin sa sin Camarines Sur, nagdadangog sa tuyang unyan sa One Radio Tabaco. Yes! Oh, yes! Wala, napaka-excited ko ngayon.
1: Bakit ba? May batas ba na nagsasabing hindi ako dapat maging masaya?
0: And of course, sa gabus po sa Camarines Norte, as in mga parte kan Quezon Province, nagdadangog sa tuya sa One Radio Daet. Whatever you do, you can't get away from your tita. It's a July 8, 2026. Miércoles. Huwag niyong kalimutan, ha? Yung ensaymada ni mother. Dapat every Wednesday meron siyang special na ensaymada. Sa oras na 10 minutes after 6 o'clock in the evening. Kailan kulang ang sapat? Kailan naman sapat ang kulang?
1: Mamaya. Eme-eme-emehen natin yan.
0: Ano nakakatawa dun? Yes! Kaibanan forever sa The Tita Pollyanna Show ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Widening Soap, Rejuvion Hair Color Splash, Rejuvion Premium Cocoberry Instagirl Lotion, Rejuvion Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nord Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata, yes, Batata products, Narantine Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, Pudding Stick, and Milk Drink. In different flavors, Green Apple, Charmaine, Strawberry, Green Apple, Mango, Peach, and Lychee, Batata. Dazzling Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed Milk, Deli's Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Manitank Ritual, Golden Town Sardines with Chili, Alam Paborito ng Kabikolan, Golden Town Sardines with Extra Chili. Woo! Jolly Kenny's, Jolly Lollipop, Kiande, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores. At syempre sa lahat ng mga pamilyang bayan, region wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 20 years na! Yes, the Tita Poliana Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink. Bass Caps, Minerals, Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat! Gems Products. Para naman po sa ito yung mga magagayo na mga katindugan in the City of True Love. Kay po niya kan oras para mamantininan sa ito yung mga sarili sa pagkakaigwanin pigapod na me time. As in self-pampering. Sa in pa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa ang Foot Spa 150, Mani Pedi 50. As in duma naman kita mapa Hand Spa, Gluta Drip, Gluta 4 Push, Slimming Excellus, Meso Lipo, as in Kadakulpang Spa Essential Services. Kaya marina sa Pink Spa. Makukuha is a very nice building. Roy Vivar Street, Tahita, Bacoa City. Sampang sana ka naman, The Coffee Hospital. Open every day, starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya, magdumana sana kita. Hanapun niya to ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalus po, Pink Spa!
2: The Tita Poyana Show!
3: Showbiz Papi-Tik! Showbiz Papi-Tik!
1: Ay nako, mayat maya nakikita na natin siya ngayon sa mga feeds natin. Punta dito, punta doon, pasyal-pasyal, pa-vlog-vlog. Nakabalik na nga ba siya? Hindi na nga ba siya aalis? Okay na ba siya? Yes. Okay ka na ba, Rustom Padilla? Hoy! Gusto mo ma-imbier na yan sa'yo? Hindi na siya, Rustom! Siya na ngayon ay si Bibi Gondong Harry. Okay, sige, tinanggap na lang natin yung pangalan niyang Bibi Gandang Hari. At nag-graduate siya ha at with honors sa Amerika ng Entertainment Management. Aba, malawak po yan. Ewan ko lang kung applicable dito sa Pilipinas. Dahil dito sa Pilipinas, sa showbiz, may sarili tayong patakaran. Ay hindi. Hindi sumasakay yung mga producers, mga artista. Ay iba, meron yung sariling mundo. Ewan ko lang kung pwedeng ma-apply yung kanya na pag-aralan o na pag-aralan ni Bibi Gandang Hari sa Amerika na Entertainment Management. Ayon, nakikita siyang pasama-sama sa kanyang kapatid na si Ruben Padilla na senator ngayon. At syempre naman kung saan siya nagpapa-interview. So sabihin natin very visible ngayon si Bibi Gandang Hari. Ayaw na rin niya basta ang artista lang siya. Gusto na rin niya maging producer, director. Alam mo, Bibi, pwede mo naman gawin yan. Di ba? Bigla ka na lang mag-produce dyan. Eh, ang problema, may datumba. Kaya ayun, naghahanap pa siya ng producer ngayon. Kaya naman, siya ay very visible para malaman ng sambayan ng kasyubisan na she is back. Or should we say, he is back. Or should we say, it is back. Or should we say, they are back. Ang dami nakakapagod. Ano? Masyadong inaabalay ang ating mga kaisipan. Paano nga ba i-address? Sure! Kaya ang napansin ko sa kanya, parang nakakapagod siyang pakinggan pag nagkukwento. Ano yung boses niya na parang, ehon ko, parang yung boses ni Bibi Gandang Hari, parang boses ng mga bakla nung 70s. Yung, ay naku, ay, iba na kasi ngayon. At is ngayon, pa-social na, pa-social. Eh, paano naman ngayon, Bibi Gandang Hari?
3: Showbiz, pakipig!
1: Di ba inaway-away mo si Vice Ganda? Eh, pag nasa industriya ka, hindi talaga pwedeng hindi kayo magkikita. Bakit hindi ka na lang magpag-ayos kay Vice Ganda? Di ba?
0: Mukha namang ikaw ang nauna. Hindi din. Sasabihin ni Baby, hindi. Siya ang nauna. Ewan ko, paano pa iko-compare yan? Kasi tinatawag niyang tsaka daw si BB Ganda, si Vice Ganda. Hindi daw, ano, basta't marami siya mga sinasabi nun, diba? Na nag-react naman si Vice Ganda. At sa bagay naman, si Vice Ganda ngayon, eh siguro naman, pa-cool na lang siya kasi cool na cool ang beauty niya dahil siya ang pinakasikat ngayon na nyokla sa Pilipinas. Diba? Diba naka-blonde hair siya, tsaka wala siyang cats. Sabi niya, oo, panot ako. Pero ang ganda niya, naka-makeup. Diba yun talaga ang isa ngayon sa mga binibili ng sambayan ng kasyubisan. Handa na ba kayo, baklang people? The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita! 18 after 6 o'clock.
2: The Tita Pollyanna.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
2: Good news mga kabitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya? Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio. You're listening to One Radio.
3: News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.
5: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
6: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
7: Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
9: Dr. M's Amazing Tea.
8: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
9: Dr. M's Amazing Tea.
8: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka?
9: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
8: Masakit ang katawan? Relax ka lang.
9: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
8: Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
9: Ang Dr. M's Amazing Tea.
8: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
10: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ano pong pangalan mo?
12: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
13: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
12: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
13: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
12: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
13: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
12: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
13: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
14: The Tita Poliana Show.
15: Tindugo na!
16: Na damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
17: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
18: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
11: The Tita Puliana Show. The best na tugtugan. The Tita Puliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Puliana Show. Ang saya-saya. The Tita Puliana Show. The best. Oh, ha?
19: The Tita Puliana
20: Show. Hola, hola, hola, hola. 19 minutes bago sumapit ang 7 o'clock in the evening. Iyo pa rin po tayo sa The Tita Puliana Show. Kaya ba naman pag-irara yan sa running card? Nabago masyado magayunaw yan. Pero mahamuto. Sabi ni Belchez Ada. Hello, Belchez Ada. Tama ka dyan. And of course, kay Arborilia Yasol Vanes. Shout out sa'yo. Romnick Belaos, good evening. And of course, kay Rosby Bongon Librada. Shout out sa George Barbershop, dyan sa Basud Tabaco, at sa mga Junakis daan niya na sina Jillian Yumi at si Prince Jida. You're very much welcome, Rosby. And good evening sa inyo dyan sa mga nagpapagupit sa George Barber. Wow! Ako kaya, kailangan ko magpapagupit. Parang gusto ko kasi, maiksi na yung hair ko. Ang hirap suklayin. Magastos pa sa shampoo. Oh! Of course, nadanagman po kita, live stream po kita, audio man sana. Nadala mo kita sa tuyang audio live stream sa tuyang Facebook page. The Tita Puliana Show sa One Radio Facebook page. At siyempre, pwede po kayo mag-upload or mag-text pala sa tuyang hotline 0961-447-3923. And yes, pwede po kayo mag-follow sa ating TikTok account. Diyos ng kahibangan. Wow! Marami ako mga bagong doon content, ha? Paki-like na lang, paki-follow. Thank you so much. Sabi ni Zoraida, eto tinext naman niya, ito last week ko lang, buti nakita to, medyo fresh pa ito, Zoraida ng Talisay. Sabi niya, Tita, may tanong ako sa'yo.
21: Ano yun?
20: Kailan sapat ang kulang?
22: Uy, nako ha, nakakalito yan.
20: Kailan sapat ang kulang? Well, may mga bagay na kulang sa paningin ng iba, pero sapat na para sa isang taong marunong magpasalamat. Hindi laging sukatan ng kasiyahan, ang dami ng pera, ari-arian o pagkakataon. Minsan, ang kulang ay nagtuturo sa atin ng pagpapahalaga kung ano meron tayo. Diba? O maganda rin pinag-iisipan natin yung paminsan-minsan, diba? Parang kasi, minsan, sa pang-araw-araw nating buhay, ay, kulang yata yung patis na nailagay ko. Parang kulang dagdagan yan. O diba, kung kulang, dagdagan. Ang problema, kung wala ka namang idadagdag. Tulad halimbawa ng, ay, alam mo, hindi ako masyadong happy dun sa pagmamahal ng boyfriend ko. Bakit naman? Kulang. Eh, bakit di ka magsabi sa kanyang dagdagan? And sabi niya kasi, pag dinagdagan ko, o pag dinagdagan daw niya yung pagmamahal niya sa akin, magkukulang naman yung kabila. Aray. So, hindi lang pala ikaw. Tanggap mo naman. Oy naman, I accept naman. So, yun nga lang, parang kulang. Yeah, magdusa ka. Diba? Natanggap mo na marami kayo sa buhay niya. Dapat maging masaya ka lang kung anong pwede niya ibigay sa'yo. Huwag kang demanding.
21: Bakit naman ganun ka magsalita sa akin?
20: Wala, ginigising lang kita. Diba? Kung accepted mo naman, tanggapin mo na. Huwag ka na magreklamo. Lalo-lalo kung hindi ka naman kagandahan.
21: Aray naman.
20: Aray ko. Eto ha, pwede yung pag-isipan nito. Kapag kaunti lang ba ang pera, pero buo naman ang pamilya, okay na sa'yo?
21: For me, yeah.
20: Basta mo naman nasasagot lahat yung pangangailangan, di ba? No problem. Basta nandyan ang pagmamahala ng pamilya. At syempre, ano lang naman yan eh, hindi naman yan forever. Oo, panahon naman yan. Kung halimbawa kulang ang pera ngayon, edi syempre, natural magsikap para mas umunla, di ba? So later, hindi na yan problema. Ganun lang yun. O halimbawa naman, kapag maliit ang bahay, pero puno naman ng pagmamahalan, okay lang ba? Okay lang. Eh, basta ba naman hindi tayo nagkakasikuhan dyan? Diba? O di kaya naman alam natin kung saan tayo pupuesto? Walang problema yan. Basta punong-puno tayo ng pagmamahalan. No problem. Eh, halimbawa, kung iilan lang ang tunay na kaibigan, pero maasahan sa oras ng pangangailangan, okay lang ba yun? Mas lalong okay yun. Nakakapagod kasi masyado kang maraming friends. Pero ay nako, pag may oras naman ng dipeligro na kailangan mo ng tulong, hindi ka matutulungan, eh, mas gusto ko na lang yung kukonte. O, diba? O, ikaw. Ikaw, o, oh, ikaw. Ikaw dyan na nagwawalis. Nagwawalis gabi na. Diba? Mas gugustuhin mo naman yung konting friends mo pero maasahan. Although maganda rin na marami kang friends na marami ding maasahan. Diba? O, eto naman. Kung kapag hindi natupad ang lahat ng pangarap, pero natagpuan mo ang kapayapaan, okay lang ba yun? Okay lang. Diba? At least meron ka naman peace of mind. At hindi ka naman nagdarahop ng sobra-sobra. Diba? Hindi ka naman dugyot. O diba? Maging happy ka na dyan. Minsan kasi may mga tao na dahil nga siguro sa pag-judge na ibang tao sa'yo, bakit ka ganyan, diba? Eh, saka mo naisip yun. Pero kung sa'yo lang naman, actually, wala ka naman magawa kundi maging acceptable sa'yo lahat ng pwedeng mangyari sa buhay mo. Ganun na lang. At halimbawa, kapag hindi naman perpekto yung relasyon, pero pinipili pa rin ninyong magtulungan at magmahalan, sapat na yun. Diba? Pagtulog mo naman, wala ka ng pangangailangan sa buhay. Diba? Napansin nyo ba pag natulog kayo? Wala kayo naiisip, blanco at relax na relax ang isip nyo. Ganon ang dapat nyong isipin. Pag halimbawa nagkakaroon na kayo ng problema sa mga pangailangan, kulang, sapat, sabihin mo na lang, ay, dapat parang tulog lang ako. hindi ko na haramdaman ang kakulangan na ito. Diba? Kapag hindi marangya ang buhay, pero sapat ang kalusugan at kapananagan ng ating mga puso at damdamin, okay na yan. Kaya dapat hindi tayo namumblema kung kailan sapat ang kulang o kulang ba ang sapat na. Dapat nating isipin yun. Diba? Na yan ay dumadaan lang at dapat hindi natin masyadong sinisiryon sa life. And Alcazar Clarigo, hello! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita! Yeah. 11 minutes before 7 o'clock.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan, ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe. Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
4: Dr. M's Amazing Tea.
3: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
4: Dr. M's Amazing Tea,
3: a healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
4: Ang Dr. M's Amazing Tea,
3: your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
1: Isang patuloy na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grapeseed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
6: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Hola, hola, hola.
1: Welcome sa ikaduang oras kan sa ating programang The Tita Pollyanna Show. Napasuri ako. Kamusta mga buwan sa inyong pamanggihan? Tadaanin do ako, ha? Tamaagi ako at siya. Uy, akong niya magkaongki paksiyo. Paksiyo na bang one? Masyarap yun. Tapos yung, yung kanin, pinirito. Hindi sinangag, ha? Piniritong kanin. Wow, may pagkakaiba ba yun? Hindi, kasi pag pinirito, medyo, siya, toasty at saka medyo crunchy. Yung kasi sinangag, it's not so toasty and crunchy. I really like yung medyo nagkakarub-karub. O, diba? Pagkagat mo ganun, parang may sound. And that's masarap with paksiyo. Kaya kung paksiyo ang pang-ulam nyo ngayon, tadaanin nyo ako, tabi, ha? Kaya pag-ubuso nyo. Diyos Marie, nabanggi kay Manoy Tonyo at Nanay Nelia. Uy, pirmi nagdadawag sa tuya, digdi sa The Tita Pollyanna Show, dyan sa Basud sa Tabaco. Ayan. At syempre dyan sa Nawang Barangay Tres. Si Tita Wing. Hello, Tita Wing. And of course, again and again, kay Manoy Tonyo and Manoy Nelia, dyan sa Basud. At dyan

0: pues se buena bajo compound. Jump puna man sanawang barangay tres. Joss Marina Bangipo sa Indoga Boss. At syempre ang aking magandang Tita Wang. Wow! Daisy Bernal Buena Obra, good evening. And of course, kay Arsenia Nunez, good evening. Thank you so much for listening in. Hi, Ren. Kumusta na, Ren? Marahirahay na ngunyan. Sabi kaya ni Ren, medyo na nagpuro palsok da sa signal ta. Munti ba at sa panahon? O kung ano man rin, kung magpapadagos iyan na magpuro palsok sa radyo, pwede ka mang magdangog sa tuya sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Naka-audio live stream po tayo dyan. Thank you, Ren, for information. For information, no? At syempre, sana maging masarap din ang hapunan ninyo dyan sa San Carlos. Wow! Tita Shirley Belier, good evening po sa inyo dyan. Maray na banggiman po. Ano, ira-wrap up na natin yun. O pag kulang, magtatanong ka, nasaan ang karagdagan? Pag sapat naman, sasabihin mong, okay na to. O diba? Ganun lang kasimple ang buhay. Dapat palagi tayo nag-a-adjust. Hindi tayo basta-basta na lang na alam niyo yun, mawala ng pag-asa. Baka mas nagiging inspirasyon nga para sa atin, no? Na lalo tayong magsikay kung maya't maya ay may kulang. Ay, hindi to sapat. It's kulang. O, iyan. Kailangan magsikay ka para yung kakulangan na yan ay mapunuan mo. Maraming ganyan. Maraming nagsasabi ngayon. Halimbawa, maririnig mo lang yung mga kumare mo dyan, teacher, o kung sino mang kakilala mo, biglang nagde-declamation. Ay, noon, hirap na hirap ako sa buhay. Pero ako talaga nagsibag. Ama, hindi. Ginawa kong umaga ang gabi. Ginawa kong gabi ang umaga. At syempre, inalam ko kung hanggang saan ako pwede. At eto ako ngayon. Mayamanin. O, oh, diba? Ganun. Palagi kayong may nakakarinig. Bakit hindi sila maging inspirasyon nyo? Pero hindi ko matake yung ano, ginagawang gabi ang umaga. Ano ka, aswang?
1: Aray!
2: Trending!
1: Trending!
0: Yes, trending na trending po ngayon. Yung isang nagwala sa simbahan ng Tabaco City. At ito po naman ay hindi pang karaniwan, no? Yung aagawin mo yung mic ng pare tapos bigla kang mag kung anong pinagsisigaw mo dyan sa harap ng mga tao na nagsisimba. Parang kakaiba naman yata yan. At obviously, medyo may problema siguro itong taong ito sa buhay niya. At ayun na nga, napunta na rin sa kanyang pagkakaroon ng mental health problems. Kung kaya, ang lakas ng loob niyang gawin yun. Siguro paminsan-minsan iisipin din natin na kailangan din yata siguro natin ng guard sa mga simbahan para maiwasan yung ganun. O di kaya naman, biglang meron talagang tutulong agad para matigil yung ganun. Kasi nakakaano yan eh, nakakadistract yan, tsaka nakakabother yan sa mga taong nanampalataya. Siguro palagi nating isipin na sa ating mga pamilya, dapat natin i-monitor ang ating mga miyembros ng ating mga pamilya. Tingnan natin kung meron silang pinagdadaanan at kung meron man, ay gabayan po natin para hindi po tayo na-expose sa mga ganyang pangyayari. Napakahalaga po ang family sa mga pangyayari ng mental health issues na nagaganap hindi lamang po dito sa ating bansa kundi sa buong mundo. Kaya mas centered sa family ang pinaka-concern yan. Kaya dapat po sa mga barabarangay natin, eh magkaroon tayo ng psychological assessment sa bawat pamilya. Maya't maya siguro meron ding umiikot, nagtatanong-tanong, meron ba kayong problema dyan? Ewan ko lang kung yan ay sakop ng mga barangay. Pero concern siguro yan. Siguro pwedeng magawa sila ng proyekto o programa para ma-monitor ang mga miyembros na nasa isang barangay. Hindi lang po yan sa mental health issues, kundi pati na rin sa ibang mga social problems, katulad halimbawa ng pagnanakaw, drug addiction, di ba? At iba pang hindi kaigaagayang pangyayari sa buhay ng ating mga mamamayan. Kung kaya naman, pag-monitor diyan, meron tayong parang sinusunod na patakaran para malaman natin kung anong ating dapat gawin. Kung sakasakaling meron tayong madiskubre na hindi kagandahang pangyayari sa ating mga kamiyembro sa ating pamilya. Dapat talaga it should start with the family, then with the barangay. Ganon siguro talaga dapat ang ating magiging puntirya dyan. Dahil kung hahayaan lang natin yan, ano lang yan, it's an isolated case, it's not really everyday. Yes, it's not everyday, pero pwede ning maging ano yan, trend. Kaya dapat nating gabayan ang ating mga pamilya, lalong-lalo na po sa ating mga barangay officials, no? Napakahalaga po na i-monitor din po natin ang mental health ng ating barangay para medyo ma-face agad natin, ma-face, or hindi kaya maharap agad natin kung anumang mga problema na tumutulay sa buhay ng ating mga kabarangay. Kaya it is a barangay concern siguro para mas maliit, di ba? Kasi kung city naman or di kaya town, ang laki naman nun. Kaya magsimula tayo sa barangay. Tapos, bigyan din natin ng gabay ang mga pamilya kung paano nila harapin ang mga ganitong mga di kaiga-igayang pangyayari sa buhay. Kaya i-monitor mo natin ang isa't isa. Kumustahin natin sila. Hindi lang si Pia Arellano. Hindi lang si Pia ang kumustahin natin. Kumustahin po natin yung mga miyembro ng ating pamilya. Alright? Sana naman. Hello to Ramon Convencido and Tihonis Leisha. Good evening. The Dita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Dita! 14 after 7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali. Siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na para bang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One
2: Radio. You're listening to One Radio
3: News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
8: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
9: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
11: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
12: Anong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawow ka pa sa Duke's Minis Cookies.
13: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
14: The Tita Poliana Show, the best natutugan. The Tita Poliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Poliana Show, ang saya-saya. The Tita Poliana Show, the best. Oh, ha?
15: The Tita Poliana Show!
16: Oh, ha? 7:33 is our time right now. And whatever you do, you can't get away from your tita. Who's medyo gurang na? Pero may harang pa. Oh, wow, wow, wow. Wala lang. Parang wala akong sa sarili ko tonight. Ganoy. Nakakatawa kasi yung ano, isang pangyayari sa buhay ko. Ayoko sana ikwento, pero siguro nakakaaliw na rin kasi wala na akong topic. Nah, joke lang. Actually, siguro mga a year ago, hindi naman a year, 2 years or 3 years ago. Tagal-tagal na yun. Naglalakaw ako dyan sa may Sigab Avenue. Tapos mapasinay ako sa One Radio sa Basu. Nag-agi ako dyan sa ano, Laogan LCC. At tapos para iling-iling ako. Mabakal akong tinapay dumamag sa may bake shop baga dyan. Biglang may nagrani sa kuya. Gurang na siya na lalaki. Sabi niya sa kuya, kilala kita. Pagiling ko sa iya, medyo gurang na, iba naman ang pandog. Sabi ko, oh, parang kilala din kita, pero parang antagal na nun. Sabi niya, true.
17: True?
16: Yun pala, ex ko siya. May pinasyalan daw siya sa tabako. Sabi ko, okay, sige, nice seeing you again. Aba, hindi, gusto pa niya makipagkwentuhan. Sabi ko, busy ako, meron pa akong gagawin. Sabi niya, bigay mo sa akin yung number mo or di kaya Facebook para makontakt. Sabi ko, ay, huwag na. Actually, talaga wala na. Ganyan kasi kami mga Virgo. Pagtapos na, parang oh, tama na, okay lang. Sige, you're there, you're happy with your life. Pero para naman magipag-chika pa ako, parang, huh? What? Hindi lang. Eh, kasi, syempre, the past is the past. Kumbaga, ay dumaan na yun. O, oh, eto naman, hindi dadaan. Sa Bicol region, si Inday. Oh, kasi, nandun siya sa may northern part. Kaya ang parang maapektuhan lamang ay yung Northern Luzon. Kaya naman, tayo dito sa Bicol, although hindi tayo dapat mag-relax-relax. Dahil malamang, dahil nga sa paghila kay Habagat, eto si Habagat, ayun na naman, dumadrama-drama na naman ang buhay niya. Eh, nagpapaulan siya ng matindi ngayon sa may parting Mindanao. Eh, baka tayo din maapektuhan dito sa Kabicolan. Kaya mag-ingat-ingat tayo. At kung medyo nararamdaman nating palakas ng palakas yung ulan, tapos nanganganib tayo sa mga Bahamas, eh di umiwas na. Alam niyo na ang gagawin. Hindi lang yung dapat maging kampante tayo dahil hindi nga daan dito, hindi nga direktang dadaan dito ang bagyong Inday. Eh dapat maging ano lang tayo, maging always on the lookout, on the guard. We may nag-text. Grabe ka naman tita, bakit hindi mo man lang pinagbigyan? Sana nagpa-treat ka ng... Ay, binanggit pa niya yung ano, yung... Binanggit yung fast food na haranisan na dyan sa LCC. Dae. Abo ko na magkipag-istoryahan pa sa iya. Lingaw ko na nga ni. Lingaw ko na sa feelings. Lingaw ko na sa feelings. Pag lingaw mo na sa feelings, dae na iyan. Forget na. Diba? Buti sana kung friend mo na nakaklase mo sa college, tapos ang dami-dami yung pinagdaan ng mga, alam mo yun, kaninasan sa college days o di kaya high school, okay yun, chikahain. Kasi friend eh. Eto kasi, nagkaroon talaga kami ng matinding romantic relationship. Parang ayoko na. For what pa, diba? Tapos na yan. Ayoko na yan. Sure. Sabi mo, artihon da ako. Grabe ka man. I'm not so maartihon, ha? Huh?

0: Tumuli na ba dyan sa may parting Tobacco City? Dyan po sa 2nd District, 1st District? Kasuod madam, makusugo ng uran. Sa may parting Camarines Norte naman, wara pa. At least dry na dry. Sana naman umulan din para malamig. Diba? But anyway, take care po tayo and always remember, kumain tayo sa tamang oras at syempre, umiyom tayo ng 8 to 10 glasses of water a day. Yan po naman ang ating paalala para sa lahat. Para hindi po tayo tuyot. Kasi pag tuyot ka, ang dami mong mararamdamang hindi maganda sa katawan. Napansin nyo ba yun? Subukan nyo huwag kayong uminom ng tubig. Alam nyo, mas maganda ngayong, or hindi naman sa mas maganda, no? Pero yung mas mainam na palaging may tubig kesa, halimbawa, sa pagkain. At sa pagkain, kahit pa unti-unti, okay lang. Pero pag tubig ang kulang, talagang hindi. Kasi pag pinawisan tayo, pag umiyak tayo, umiyak. Kaya kailangan inom tayo ng inom ng tubig, ha? Yan ang palagi kong paalala sa inyong lahat. Always keep yourselves liquefied. Ayoko nung hydrated. Ang baduy pakinggan.
1: Always drink water so you'll be hydrated.
0: Hello? Dapat drink water para you're liquefied. Joven Valeriano V. Zabala, good evening. Jan Sabulan Sorsogon. Fabrica po. Ayan. Kumusta ka na, Joven or Joven ba? At sa gabos dyan sa Sorsogon. As in sa gabos po na nagdadangog mo niyan, mga nakikinig po sa atin sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Maayong hapon, ay maayong gabi eh. I'm sorry. Maayong gabi ka niyong tanan diha sa Bukidnon. Diha po sa mga parte sa Davao o sa Sarangani Province. Sinaut-unta nga naka-recover na kamo in town, ha? Kaya, grabe kayo itong nahitabo, oy. Naglinog-linog diha, oy. Hindi ko ka-imagine. I'm so, so really sad sa mga nangyari dyan. Maing gabi kayong tanan, mga unatang tanan. Ay, dyan din po sa Cebu City. Ayan, sa Santos family, nakikinig sila ngayon. Thank you. Doon din po naman sa Toronto, ang Matela family, nakikinig din. Thank you so much. Pati na rin dyan sa Milan, Italy, kay Marinella. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night on One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita! 7:42.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
2: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
5: Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: The Tita Poliana Show. Tinduguna.
10: On the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
11: The Tita Poliana Show.
10: On the radio.

0: And so, woo! Welcome sa panghuling oras ng The Tita Poyana Show. Mainito and palan dyan sa tabako. Maski man dyan sa daet. As in sa iba pang lugar. Sa Naga, mainito man. So it's mainito na kabikolan. So hindi tayo masyadong affected sa habagat. Anyway, wag din tayo masyadong pakampante. Mas gusto ko ngayon medyo maulan-ulan para malamig-lamig.
1: Greetings! Greetings! Shout-out!
0: Yes! Adding hotline 0961-447-3923 para sa inyong mga shout-outs. Of course, ating mga commentators at mga bumabati sa ating live stream sa The Tita Poyana Show sa One Radio Facebook page, Arborilia Yasol Vanes. Good evening sa iyo. Ganun din kay Belches Ada, Romnick Belaoz, kay Ross B. Bongon Librada, dyan sa George Barber Shop, sa Basod sa Tabako, as in sa siya mga Junakis na sina Jillian Yumi at Prince Jida. And Alcazar Clarigo, good evening. Daisy Bernal Bonaobra, Arsenia Nunez, Ramon Convencido, Tejones Leisha, Joven Valeriano V. Zabala, dyan sa Bulan Sorsogon, at representing Ilawad, Bakake Albay, Levy Binyas Fernandez. Iyo talaga, Levy, pag pirmi kang nagtataram, madali kang mapaha. Kaya dapat nagpapara-inom-inom kita. Kitubig. Yes, 8 to 10 glasses of water a day. O, pwede mong pa-shot-shot. Shout out pala sa agom ni Karen Mem Rodriguez na si Rafaelito Bok na mahiguson. Wow! Greetings din po kay Manoy Tonyo at Manoy Nelia. Diyan po naman sa Basud sa Tabako. As in sa Gabos dyan sa Nawang, Barangay 3, Malilipot, Albay. Sa Buena Baja Compound. Hello, Tita Wang. Kumusta na you? Diyan man po sa Balading, Malinao, Albay. Kay Kim Bonaobra, Barry Bauza, Marvin Buelva, Christian Estrella Carrillo, Joseph Calios, Kurang Bembinito, Ruben Cardano, Cherry Bauza, at syempre kay Kuya Cogs Canyon. Diyan po sa Bacolod, hello kay James, as in sa iyong pamilya. And yes, kumusta nga pala dyan si Baby Christelle, si Mama Teen, buda si Papa June. Hello to Lay, dyan sa San Isidro, Ilawad. Pero may pong nagdanawag sa tuya dyan sa Lola Poppings. Lola Poppings, good evening. Shout out din po sa Belaro Vermilio family from Ken sa Kabangan. Of course,

kay Manaylita Olilia Belaos, dyan sa Datag Santa Teresa. Of course, kay Tita Shirley Belier, good evening. At si Benigno Belier. At sa lahat ng mga kapitbahay niyo dyan. Shout out man po dyan sa Buring, sa Bornelia family, Soria family dyan sa Cobo, and of course to the Vargas family, Jocelyn Vargas, na sabi niya dahil nakuta da nagdakula sa mga aki niya. Oh, nakakamiss na baby pa sila. O, oh, edi magkaigwa ka na namang baby. Andrea Ferrer, good evening. At shout out kay Jason Banwa. Dyan po ay sa Puro 4 Burabo Daet, Abilgos family, Abaes family naman sa Lagon Daet, Sofranos family dyan sa Kamambugan. Si Anlen, kumusta na kaya? Binabati din natin si Sir Carlo Bono, Rico, and Carmelito Bono sa San Lorenzo. Shout out din kay Madam Aurea Kasim, Annalene Peñaloza, and Marites Carulio, kan Bagumbayan Malinao. Diyan man po sa Upper Bonga, magkakailbay kay Tita Sardi at kay Jacob, good evening. And of course, kay Tita Frammy. At kumusta na ating mga tambay dyan sa tindahan? Dahil man nag-uurutan. Jonathan Bristol Jr., hello. Kumusta ka na raw? And of course, magandang gabi po dyan sa Baloloy family naman sa Datag. Hello, Gadu and Kikay. Dyan po sa Kinalet to the Vergara family. Amiga Maria Emma Vergara Gonzalez, kumusta ka na? Busy, busy all the time. Mommy Upeng. Tita Nora, kumusta ka na, Tita Nora? Hindi ka man nagpa-private message sa akin. Hindi mo ako kinukumusta. Of course, kay Tita Jonaline. Jonaline to na. Jealousy. Natanda ako pero yung ano, nalilito sa pangalan niyang Jealousy. And of course naman, kay Tita Al. Of course, kasama din po natin dyan na babatiin si Mami Normita Contreras. Siyempre kay Kuya Mario Francisco at kay Tita Ate V Bongala dyan pa sa Rioza Street. Of course, to the Calisin family, Kuya Rudy and Tita Tess, and of course si Ariella. Kamusta kayo dyan? Barasone family, good evening. Miles Borromeo and Rina Bumbuhay dyan sa Basagan. Fernandez family dyan sa Garchitorena Camsur, good evening. Of course, dyan sa Barangay Sogod, Bakake Albay. Kumusta na po si Barangay Captain Georgie Morales? Diyan po naman sa Barangay Kubangbang sa Daet. Kumusta po si Captain, Barangay Captain Abner Bermundo? Barangay Captain Priscilla Avila naman sa Pasig. Good evening, Tita Pretty Capitana.
Mag-text lang po kayo sa 0961-447-3921 at 23 pala. Halito. 0961-447-3923. Every night, Tita Paul said the Tita Pauliana Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio.net. 12 minutes after 8 o'clock.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Ito ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang for sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Negasi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
9: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
0: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
9: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: Still available.
11: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Black.
13: Also available.
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: 12 pesos lang per sachet.
16: Ang init!
17: Banana!
16: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
17: Banana!
16: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
17: Banana!
16: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
17: Batata!
16: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
17: Batata!
16: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
17: Batata!
16: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
17: Batata!
18: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
19: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
18: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
20: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
21: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
22: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Gluta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections. and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
10: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
12: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
13: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
15: The Tita Puliana Show!
23: Bueno, bueno, bueno. Alas 8:33 na pang oras. Merkules pa rin po. Ilang oras pa bago dumating ang araw ng mga uhaw. Oh, kasi Thursday. Araw din ang mga iyakin dahil wow, talaga maisingit lang. Hello, good evening kay Tita Cherry Borja at kay Christian Abrera Tran. Weekend na naman. Ang bilis talaga ng mga araw. Mamaya-maya meron ng mamang sisilip sa mga bintana nyo at kumakanta.

0: yung mga bagets. Napunasan na ba? Hindi na ba amoy araw yan? Kailangan aamoy gabi na sila para matulog sila at sweet dreams. Yung ating mga senior citizens. Tapos na ba tayo sa ating mga rituales para na naman tayo ay umidlip at gumising na masaya bukas. Of course, forever po niya itong kaibanan sa The Tita Pollyanna Show, ang Romel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh products, Rejuvian products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Dazzling Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed Milk, Deli's Evaporated Milk, Drink Afloat, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, and Kionde, and of course, Sweet Station Mallows. Available sa lahat po naman ng supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, pamilyang bayan, region-wide. Muchas gracias, Romel's Dorothy Marketing. 20 years na! Yes, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Shoes, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Dakan Salama Gems Products. Of course, para sa ito yung mga magagayo ng mga katindugan in the City of True Love. Sarong lugar sana po para sa ito yung me time as in self-pampering. Sain pa kundi sa Pink Spa. Ang Pink Spa niya po dyan sa very nice building. Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Sampang sana iyan, Kanamando Cope Hospital. Para sa iba pang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kayo magduma na sa nakitahan po niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Char, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa! Sana po naman kahit papaano, nabigyan namin kayo ng kasiyahan ngayong araw ng Miyerkules, araw ng mga mothers, dahil nga Miyerkules. Parang ang hirap intindihin, ano? Paano? Hanggang bukas, eto naman po ang iyong lingkod na bako masyadong magayunon pero mahamuton. Tita Pollyanna, nag-iiwan ang mga katagang, sana maganda ka. Hoy! Yun lang. At anyway, every day din po at every night, no, from Mondays till Fridays, napapagyan po tayo sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Audio live stream lamang po tayo dyan para naman ma-recreate ang pleasure of radio listening. Diba? Na hindi nyo nakikita. Napapakinggan lang. Mag-like po, mag-follow. And thank you so much sa ating growing community sa The Tita Pollyanna Show sa Facebook page o The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Ganun din po sa mga nag-like at nag-follow sa ating mga contents sa Diyosa ng Kahibangan sa TikTok.
1: Hanging bukas?
0: Uy!
1: Stay sweet.
0: Uy!

0: 101 Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
4: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
5: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
6: Boss Herbal Capsule.
5: Pinagsama-samang panapa, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.

0: mga erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mababakaw sa tabako.
5: Ram Pharmaceuticals,
4: Unicia Drug,
5: St. J Pharmacy,
4: King Care Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Race Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakal sa
4: Malinaw Drug.
5: Sa Tabi Albay, mababakal
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Dream Care Pharmacy,
4: and Don R.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bakakay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drug Store.
6: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong Dream Appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
7: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
8: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
6: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Balita, Informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tinidugo na!
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee, Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko, mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Evenings on One Radio.

0: Radio Station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Idugo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan, turmeric ginger tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in turmeric ginger tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
0: Evenings on One Radio.

0: Sasyon. All in one radio station.
1: One Radio. 91.3 News FM.
2: TV.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Ayun po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahil ako pigpapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kanil.
1: Maghapon ako trabaho, dahil ako pigpapagal talaga. Maski digde, so malugdod kang mga masitas. Maano na ako din sa laugkang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Evenings on One Radio.

0: Quezon City's Tindugun.
1: Na radio station.
0: One radio. 91.3 News FM.
2: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M. Isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
3: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
2: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
4: Evenings on One, on One Radio.
5: No, I can't take one more step towards you.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: Hanap nindo ang dekalidad. Asin, siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
1: Jaya Enterprises.
0: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugad, gravel and sand. Boulders, 3-4, fresh gravel. Jumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, luvy blocks, and electrical supply. Plumbing materials, asin. Gabos na klase ng semento. Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7 Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco.

0: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
1: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
0: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
1: Sige, papalaundry ko na lang.
0: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. Anyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
1: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop. Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop. Anrox Liquid Sure Softener with three variants na pagpipilian. Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo in all near you.
2: Kuya, Marido Digdi, may dumanon kita.
3: Ha? Nata, masain ka.
2: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
3: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
2: Aram mo kaya, best. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, arugan lamesa, asing bangko, igwapas yung daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asing party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
3: Ay, iyo, bes! Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sampang kang tambakan kang tricycle.
2: Oh, anong patigahalat mo? Mus na!
4: Magpa-B2B

0: kapitbahay, kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
1: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
2: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
3: Ilabas

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Tao po.
3: Ano po yun? Ay! Ano po yun?
2: Bibili sana ako ng pampahid.
3: Pampahid? Gusto ba ako na lang? Ay!
2: Palabiro ka talaga. Naghanap kasi ako ng mabisang pampahid. Sobrang sakit kasi ng katawan ko.
3: Ay, sakto. Pwede akong ipahid. Ito, oh. Paulini Men.
2: Paulini Men?
3: Oo.
2: Baka pares lang yun sa iba. Gusto ko sana yung nanonood.
3: Ay, sakto. Nanonood talaga hanggang laman itong Paulini Men. Para ako. Charis! Alam mo bang ito ang pambansang Lini Men na may sikap ko extra?
2: Sikap mo?
3: Oo, sikap mo. Parang ikaw. Silikap mo na pasiyahin ako. Ah, charot! Ibig sabihin niyan, may kombinasyon ito ng mga herbal plants para gumaling yan pananakit ng katawan mo.
2: Hirap din kasi ako makatulog.
3: Kakaisa sa akin?
2: Hindi, ay, dahil sa sobrang pagod.
3: Ay, perfect talaga sa'yo ang Paulini Men dahil sobrang giginhawa ang iyong pakiramdam. Ikaw kasi napaka-hardworking mo eh.
2: Siyempre, para sa future natin.
3: Ay! O eto, kunin mo ito na lahat.
2: Hindi, isa lang.
3: Bakit isa lang?
2: Ganyan kasi ako magmahal. Dapat
3: ay,
2: isa lang.
3: Ay, nakakaloka magmahal ha, para kang Paulini Men.
2: Bakit naman?
3: Kasi sa Paulini Men, walang aw sa pao. Ganon, sa'yo na nga yan, nakakaloka ka.
4: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag nang mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
5: Imagine this, the juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.
4: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang dekalidad na tires, batteries, at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune-up, ATF dialysis, and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Tahoe Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
6: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisong pangkalusugan. Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
7: Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
8: Trade and Industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
7: Labor and Employment, gabos may tsansa, warang mawawalat. Tourism, Culture and the Arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
8: Public Information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalangibog.
9: Disaster Risk Reduction and Management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
7: Consi Ram vs. Janko, si Ram sana!
10: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
11: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
10: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
12: Ilabas na

0: Labu Ong, Bicolandia.
1: Narito na,
2: Wellness,
1: mga kaalaman, ukol sa kalunan at kaisipan, papaunlan, para sumaya ang iya, hatid ko tayo awarded for sa linya ng Alternative Medister M.
3: Mga ka-wellness, maligaya sa ating lahat. Ang programang Wellness is Happiness and Best Kawan Coffee Mix. Ang kaping nagtatarong katas ng malungyabano, agaricus, mushroom at shemp, barley grass. Wala po itong asukal dahil imbis ay stevia po ang ating best cafe, mga ka-wellness. Ipo nating ipinagmamahal. Napili ng Golden Globe Award Best Organic sa buong Pilipinas. Pili rin po ng Customer's Choice Annual bilang the most outstanding herbal coffee sa buong Pilipinas. Lumas Cafe ha, talagang tinanghal. Narangalan, bahusay, pinakamahal na kapisa. Ngayon na napakataas na mga bili, hindi ang craze sa buong mundo at yan po ay nag-sa pagtaas ng taas ng dapat sulit pinupuntahan ang pinaghirapang pera. Kaya pika, lili ka ng herba, tiyakin mo best cafe ang kapagkakape na sulit ang iyong pagkakape. Lalagi banggit nung may nakaraang araw pa ha, sumobra well na nagtaas ng mga raw materials ng mga bilihin, transportation, communication, domino effect. Ang best cafe na natili po na makatao, hinagtaas presyo. Kaya kung meron man na nagtaas na best cafe, eh hindi po dapat kayo, dahil hindi naman nagpresyo kami, ano, yung pinakasupla, ano po, yung gumagawa ng, kasi hanggat kaya naming i-absorb po bang kami na muna kahit tumaas yung raw materialization and kaya absorb pa, hindi ho namin yun consumers. Ang nag-absorb yan, ipinasa ano yung presyong makiling, ganun ang presyo ng best cafe. Lang yung iba nagsinamantala yung ng fuel naman yung pagtaas pin ng ibang kape na ko ng Pilipinas. Basta kami yan namin i-absorb ng presyo, ano po, yung nagbago ang cafe. Dati pa presyong makatahat ng Pilipino.
0: Mga mito nyo bang langit ang ligaya ng inyong mipre naman? Isis, aging malakas at ganyong mga mister.
4: Gusto yan.
0: Ipinakikis Cafe Black ay nang Tongkaka Root at Jensing na kilala sa buong laking tulong. Lalong maging malakas. Tigas na gan si mister. Now, honey, maaga mong patulugin yung mga tabi, ha?
4: Best Cafe Black sa akin yan dahil hindi kakuan.
0: Kulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanong kalusugan at maiwaming karamdaman. Healthy na.
4: Pampal. Ha.
0: Aproba. Drugs at bitamay black.
4: Ah.
0: Mabibili sa mga blackets.
3: Alright. Po tayo mga ka-wellness. Gaya nga po na nabanggit ko kanina, kayo dapat best sulit na sulit.

0: maging sa pre-variance yan, ha? Yung binanggit ko kanina, yung in herbal mix. Siyempre, nandyan din ang hindi lalong pinasalong pinka para lalo kang makinig. Yan ang best gold 20-in-1 herbal mix. At siyempre, best cafe black coffee with herbal mix na maliban sa nating health benefit. Siyempre, buong mundo, ang mga best cafe ng pandagdag ng energy, tulad po na pampainit, lalo ng asawa ang ibig sabihin. Basta may balak, yan ang best. At siyempre, ang best cafe green coffee with herbal mix na naman ang mga sangkap na tulong pang ekstrang taba para ma-achieve mo ang pinapangarap katawan, ha? Pa sa tulong na makontrol ang blood pressure at terol. Best cafe green, grabe, best grado sa quality, aprobado ng administration, registrado sa intellectual property office at available mga boutique or market sa inyong lugar.
1: Bago! May bago! Bago! Bago! Bago! Bagong Best Cafe! Introduce Best Cafe Gold 12 Coffee Mix. Mas pinakape na sarap. May 18 nutritional value. Naglive! Dahil sa mga extra ng key ingredients. Full of nutrients. Events for coffee. Don't settle for anything. Best Cafe Gold Herbal. 18 pesos lang per sachet.
2: Still available. Taste of best in one coffee with 18 pesos lang per sachet.
0: Sa punto lakayin ko sa inyo, ha? Morning habits na magdaragdag taon sa buhay nyo, ha? Pero ay lagi nyo pong siguradong tano, hahaba pa ang inyong at ayon nga sa pag ito'y ginawa ninyo, 30 years ang na maidagdag sa buhay nyo, ano? Ano yung to? Baka mag yung kain po ng difference iba't ibang mga mani, ano? Mga ka-wellness, ano yung isang plati, ano? Mga ka-wellness, yung merienda sa umaga, almusal kayo maya konti habang nagre-relax o kaya ng tinood ng pelikula sa inyong gadgets, ano, eh magandang ang papakin po ninyong mga nuts, peanuts, yung common na walnuts, at marami ang mga nuts kasi mayaman sa unsaturated healthy fats po yan. Or, and, ano, and vitamin E, arginine, yung iba, alala kayo kung paano nyo ipopronounce, ang maman nyo na ang tulong para gumanda ang kondisyo, kaya talagang na pwedeng magpahaba ng buhay nyo to. Pagka ang mani, iba't iba ni mga ka-wellness, gawin nyo pong daily at hindi yun sa pag-aaral link on ang kape why sa plus maximum 6 at yung napakalatrong sa atans, okay, at kape po yan si Dani Oxida kinap yung mahalap ng bigurong ng prekatao eh dila relaxa panalong panalo mo literagdag na marami buhay mo, okay, pag best ka ang iyo lalong makakatulong sa healthy every morning.
3: Ikaw ba ay sakit if ikaw ay may mineral deficiency? Aral ang mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang para ikaw ay dapat ay kompleto ang mineral sa Best Cups supplement. Nagtatapurong mineral tulad ng mag-is, iron, chromium, selenium, silica, zinc, mineral food 100% natural at aprobado. Pag-anin, napaka-safe inu sa mga putikas sa inyong gara.
4: Ako sa nang baor, naghalata ko na nilagas at numinipis ang asinages sa pigan. Agad ko itong sinubukan. Nga, wala ang paglalagas at mura pang tihama kung ang hair regrowth.
3: Ira natural formulated with moist prevent and regrow and reduce hair fall. Iganic shopper markets and drop them.
0: Alright, tuloy tayo mga kawin, mga karagpa. Ang ayon sa natural na sa buhay mo. Ang kawin, para syempre ang mga Japanese oxidants, magbibigay po ito ng essential risk. Ang ibig sabihin, mas malaki yung kapanlaban ang katawan mo sa cancer. Ang chance na cancer, ikaw po ay nagtsatsaan ng healthy everyday. At syempre kung bagaman okay yung green tea, okay na okay. 4M's Amazing Tea. Dahil nagsasangtunan luya to Ivia. Ang isang tuna masarap na isasaw sa isang tasang maiga. Ang Dr. M's Amazing Tea para gumanda at maalis yung pamamagahid ng katawan. Na Golden Globe Awards bilang trusted brand ka pinagtatap o branding sa herbal na tsaa. M's Amazing Tea.
5: Here's the newest tea, hey buddies, Dr. M's Amazing Teas. Amazing tea. With the finest and healthiest teas like ginger powder, extract powder, high in nutrients. M's Amazing Tea. Wait for every ka, magdam. Amazing tea na. Man, relax ka. Dr. M's Amazing Tea na. Also supports severe diseases and heart problems due to its properties. Kaya benefits. I'm Dr. M's. You're healthy. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
0: Hey, tuloy-tuloy mga ka-wellness, ha? Ito pa ang daragdag sa wing umaga. Dapat magkaroon ka ng social. Magansal ka, meron kang asawa mo, magkwentuhan kayo o yung buong mo. O kaya habisays ka, baka mga katwin, lagi kang mga taong kasama. literal ng marang buhay mo ayon sa

0: Yung mga taong yung binubukod yung sa walang kasama, himik, mas malaki ang chance na magkaroon sila ng mas maagang kamatayan. 33% ang mas malaking chance nila ng kaya wellness. Importante na meron tayong solution na nakikipagkwentuhan, nakikipag-usap, masarap ang kasama. Okay? Tapos yung sunlight, dapat po napaara. Katulong din po ito para ma-achieve ang sleep. Malaki ang kinalaman sa literal na pagdurugtong sa. Kaya ay ko pinapayo sa inyo yan, magpaaraw. Nagpapaaraw, kasama dyan tips, maglakad-lakad o physical activity. Pag samasamayin nyo na, ano, di ba? Habang naglalakad-lakad, may mga taong masasaya at ayun din kayo sa umaga. Sabay-sabay nyo nagagawa ng healthy tips na binibig. Literal, itong ng maraming taon sa buhay nyo. Ayon nga sa pag 10 years ang idugtong sa buhay. Kung gagawin nyo yung tip natin, ano, na almusal ng tansyang pagkain lang. Pagkain mayaman sa fiber, protein during, pwede nyo nang i-research yan. Anong almusal ang mayaman sa fiber? Protein yun ay sa inyong pag-aalmusal. Mga tips na yan, daily morning routines na healthy, magdurugtong ng maraming buhay nyo. Maraming salamat po at maligayang buhay lahat.
1: Maraming sa inyong pag-an ang mga susunod. Wellness is happiness. Radio FM, your best music. This is Radio FM, one new voice, mission, station, one radio. Tamang-tamang at the best. But all in ito, radio, news, and radio, Nadia. You're listening, Radio News FM. Una, sa buong lang. Nakila Bicol na isang tray. Saan kaya ako ng baratong tanyag na ba na? Advertisement ay convincing at pang...
2: The Motolight is to Daliwawa and Karangahan Boulevard, the Baco with parking access pretty. Daliwawa Enterprises to supply, published since 2, for you to buy, let's... battery, so tires, for a very reasonable price. Daliwawa Enterprise technicians who help and serve you of your wants. Every item you purchase, they always say thank you as extra change. So, Daliwawa prices. If there is no hope, Daliwasa. Pag-asa mo'y Daliwawa.
1: Come on, let's go in.
3: Eh, si Papa lumigis lagi wain. Parang mabilis na siyang tahimik man si Papa. Ko, ngayon ko siya sa akala. Ubus Papa, ago.
4: Brand.

0: Facebook na hagas at ng aking kanaba unda ang aking rapang tihay
1: with Mixing Hems Juice Hair for Vincent
2: Pai Mangini Botardo Ewanar ka mga jika and Sherzy Alba kinaleta ba ako sa Alipay malilipot at San Lurie Papro Tap Moses Ash
3: Abir Ay Dean Astuti Gal Hills
4: Osan Fog
5: Tensabot Fresh Maki Fresh
6: At ang Hilsa Ira
7: Opoy Iskutis Ayon
8: Yun Rain and Kodjes Ito na yulong para lalo kang pumatay
9: Ang ganda
10: So, food at ibili sa mga supermarket
11: Run, run, run, run, run, Butter, Nashal, Asin, Hey, Run, Marada, Kanta, Tops, Drive, Benta, News, Direct, Put, Parinta, Tawari, Parinta,
12: pagkayalakan sa tuyang pobek Lio Lisa kebahan tatan mga kalani akordeo san tatod ngunya sa kitara ta enot ko na sa kamugtakan na ho tapos gold kasi herbal mix yan ba super padagos to sinang halon sa

0: Bali, Cordillera at Mindanao. Ilocos, Aurora, Tanduan at Pataas sa posibleng pagransa ay lugaw ngalat ng mga kurasaya sa ibang biyan sa Baferen Shaman ni Bandampug na Kalangit ng mga pagbaga na Lugdug at Memarok and Bisayan Region na Sambuanga Peninsula de Sula. Sarangani ito, mga paglangapiktadong lugar sa natatanang na pinaglalauman man ang trans na mas madampug na kurasta lalpon asin pagkabanggi. Baslawa number sa para ripon na si nasa ng typhoon Katuso sa Norward. An intensity outlook ang pag naghiro sa Norward. Mantener na nasa kadagatas asin na mag-ag sa Luzon ang din pag-ago 11 na Puskay na Islands lang giharan kan sa Pipanto asin Rice kan Chinga. Basas Benny Tina po sa mga pinans Aluya Storm Puska Antipo China Karabagyo nagkakarbol na Lubintiso East Luzon ang Cornutis na minasunod dalawa ano yung kagpuan si sa Nukan portion Ling Porsche Norte portion Nukan kan Katang Timurok Pangvidas yet Agatas Luka Diretso kita to Adonis Anda ng unyan sa Pukanay Kaya sa Pial Publican Polisyon Kartolta Ibonis Burton Mga Polisistan Sa Pukanis Iyuan Mintik Serman Dagda Brown Pansed Anhanda Iyo Stand to Kawad Sa Publiko Mag Asin Sibling Epkanda Dumara Alas po nin pag Detalyas Kan sa tuyang mga barata Sa lahat Sa 10 and 1 Plus drink Dawo Yan yung Yaw Ginom ni Sir Pinderal Sa panagpaluwas man Si Masbate Governor Attorney Ricardo Tico ning Executive Order Number 21-020 ang mga probinsya kano sa dagpag o subordination o ang mga tamasya kano kasugo ang mga nagubiyagi tibeta na pagpagresya ayos ini sa Moni Bogotmal o ang gabos na magasin pinaman si mapamayukan ni Tabagde na magsuspend ng klase kung kinakaipuhan ang nasa iblik sa mga ang sounds para sa kaligtasan Chetty ka sa iba sa masunod na Baton Ben Warring sa syudad kan sa disasanid lang po na maundo sa maninus na si M. Sambagda sa posib kan iya pala sa kasud ba si Hamaan IOIR o bichar-arabate kan emergency ang abakila na para dakaw na sa kinakaas pa kan ang sliver pinagkamanapan na baik ini bawa pagbiklam para sa mga patungan na sanir pagiginhan tupuan ang gabong pinagpagko na lipon activity paglog o pagkadagatan trans alas siya po ni Brian Tanyuan ari sa syudad ka classroom ako rule and education dyan para tataon ang masunod
1: managa upang pasaluan ang melubong at sila para ang zababakan mahalagang mabag baga pa ang maglong mission at medic ay tap blood beat blood girl kidney failure pregnant stool apps misen tulad mo na kinal medicine so any check quality for two years team ang sessions meetings team dice ADHD at least my to para sa brain CA panin at pampaganda ng double boyment ng neuropsychology tahik JRV barang sa taas o karang tabako sini buka ito study intern Queens Med and does it with
2: Hi, Aspit 16 Akanda dahil sa ira
3: is taos has na mga dalaga
4: at parang da ira
2: false helpers ako ay talaga at kumis ay
5: ira one so in beauty at lung kilasa buhayan sa mga laboratorong tuhang pumatso sa
6: si salag ng
5: ira ira so apong drug mabak
2: is how it's going ni mga kuno o ibas may isbo very big one six one na dayon bako at problema sa dapur free na kares is para di astud
0: Ang intelligence kay Bahapal Police Station asin ang pagnit mauulamek sa antis kan mga tepig ka sa drug para tago siya ibukest asin ang panakaipo kanada ang katulang heat cell trustics as a heat cell transparent may lamo bang piskara siya septa gramo kan kung nagkakina na 190 sabid itong sos 36 na ang mga resaw albay ibang ang pagkak asin ang sayo na mga karapsyonal ang guwahe sasabuman sinda sa Siga Memorial Medical Harum Rinaw Municipal Panigong Dinao Trinad ipinagsapagmantao ato sa mga nakens ka mga kasigo base sa pinagninska na Verific National Police luwal ino tesle kaparehong pagbalga kan mga otoridad ng Carcer 5165 danger sa mga suspicious Kebina hahana pa Bicol Part 3 nin paris to 8 sa National High School na makakadakol na tanang iskulahan impahikol rapid kasunod 3 November ang isto ano sa kanakalisa na mahan rastan.

0: Napadagos ng educational kabita sa estudyante na deserve paata community college 729 buhot payag di Mara Duterte kuan o paraga labat Ferdinand Marcos consider na public trust ni Hapog in Lanao del Tati Bazion Sirio anayag ng lalo umano pisano ang nagpainagsuing kuan sa sadiri kay ning kamon kay o aram sa kay kuan dan subot ining ripuada na prosecution matapos yung unsenited katakon ni Berfukan Arch na sa sa ni Vice President to President Most Lady Marcos sa ating houses sumalde kasi ang kanap na sinabistigation ka kalilong o manungantik ni Vice President Sara Kanabahin the 24 si Gobeto Kampertunaya kostunay kay Ann Kunanta Pinagratio sa si Ioan Kan o ibong 20 laban sa presidente. Baba medical experts na doeta Lali Bayani Journal ng Philippine General Hospital na nakakaning tensyo ang kamat sa mga rason kay ni dahilan na putning na rehabi sa ang timbers sa kanagubilay ang galat kan mga otoridad ay sa sure bago dat sa New Quezon City paya magkang ini ang pulisan dahilan sa mga kumpina hospital us makasya oras na alas 7 pag na nagkules Julio 8 ang Sandiga Division ng Old Deeper Laban kina Rodan Sindan Presentative Mike Dipinson sa kinasong sa pigdikit peso na ikanakalis sa 2020 election day. Kwaro to paras sa pigperma Jasper Conport Division 2 kaso sa pre-number tanang babakalan gobyerno o asyadong tao regalo sa pasakalo ng binipisyong itinusisyan niman ang paras paborok treatment o beto kaning ang kurap pagsisigod ang matinir na libre kabit for the moon ang mga akusado ipinigilid sos para sa sainang paramihan trust ng lusan ang magpandigan bayan 30 breast holder lamang depensor asin sa pabulkasong plunder na pig laban kan Ombudsman si Depensor Shanti Pao Aristo Tuyot Biray nasan mito sa payatas kaya si Mar nasa P-Hospitin Pigsa sa Eraroma ability kaya nin problema ang gal kay Guasal Num raso ako basiring sa talaan na alas 6 na ag liwal ang Pilipina humayo 36 5 milyon na blaho kumpa 2.41 milyon di tupin kada taon 5 clear pa Tisha PSA Chip on 13 milyon kay workforce o corporate employment and masalang ko ini sa 4.9% na sa madaling sabi sa unang Pilipinan parang hanap bilang o sa 4.6 milyon punto 29 milyon taon 2000 apo na na ay pero kuma nagabot sa 6 million under ikalis ini ng 12.9 employment na 15 punto nakalis na Abril 10.1 sa 7 track kita sa lottery sa endocrine na result sa saluan gold black green gabo babakasin sa mga supermarket kilista na inoton tanguna sa uya po combination makilista bent ta isos is ingong pat price nagabot na 76 pesos po ambos para ng naman sa si Lotto Bergini onakan mga numero 25 ang jackpot price pesos kinang dom sa talanggad po war palara sin mag ngani na tuan bu sa indong sol tao P80 black kasi krisin 1 bal iyan tabi sa gasup sign tayo pag man live viewers sa Facebook ring ko na this tab pinal burn malay po sa nakatuyang premium pag nagdadagadyo Diyos gatan sa paghatod kan mga barat next sa Facebook mga bagat mo mag ang programang tip ang sa katod barat at 97
1: Barta kan best cup and coffee best one tea with her best cafe black coffee in coffee x Husay mas best G plus wing as cap food supplement sa mga butika
2: Chris Blood isang karasang hibang tindi matayan kailan bang para ba okra panak sa katod Apanapalpur, labanan, pisarne, lina, sabayan, ng boss, kapsul, ang buong air.
3: Biyahe, make ready sa Speedway Center. Sa alang ride, Vela na tires, oil and lubas. Sir, computerized wheel aligning injecting, re-oil and tune-up. Alas, surfing, pahabili ng tires, at tire, sulit na. Vista City, Keto, Tabaco City, Arter, 6099-10-229. If sumot biya, siguradong safe. Head boss, gurang man, ang tray at hospital. Bukas, beora, sa insyo, paratory, check-up, pangsaral. Para sa iba pang kahod sa soap,
4: 0959-7. Prepaid the infirmary.
5: Mga bedrooms na tan. Mag-relax man kita sa RL. Sikling problema. Makukuha sa second floor. A. Tobacco Snackman. Laser. RBR. Sidekick Services. Fill Hair and Maker Arm 1. Na job. And VIP Head Spa. Asiba. FL Beauty Clinic. Tapag 2-2520. RL Clean. And
6: isang patulang buhay na best coffee with herbal mix.
7: Lumbebe. In para sa akin, rape. Ito ang besto ng sapat.

0: On garo pala ang tagdada call da ima ni naman inisius la unon. Ige. Good morning, good morning, good. Sige, pait sa na. Mm-hmm, nawara ka. Ay, bubaya, isa na nagluya. Nangyayari talaga. Diyan sa technical, di pa mani alkita mga tayo. Ngunyan pong all down in web. Baad may ma sa programa ta. Sa 0-9-4-2-0-2-4-9-1. Pwede kayo mas 6-4-2-0-2-4-9-1. Otron ko 6-4-9-1. Palong subong kalan ko may nag-ngro Lord Ipes ininisay Pinipon at bineng kay Nilia Bagansit Ruby Bini kamuning tabi ugmang hapon nagmimble iyo tabi hali ako naman di ay ka atinder na po as 4 pasado ni ipatran ni Chusi mo iya ko na update mo Chusi ko niya ni may kan oy banyan na alkal no po si bola gaya ni gaya yang ha no blan kapot di nyo dumay or iso berti gaya ni Madla Mayor, makanamit ning liyaon dyan sa 10th seat. Yes, Ren. Pernpig, Riparo? Ay, iba, birthday. Uyo, good mo. Nag-upload si Lola Jelay, magandang morning.
1: Ay, salamat sa Diyos na kala. Ano nga nararay sa upload ko?
0: Ano lamang?
1: Iyo na nga ni Mabati, ako kanya mo yung mayor. Nakisinon bulante, pade, magpakarahay, kambuhay, babati na kaki, happy birthday. Sir Ed,
0: po.
1: Salamat sa pag-accepter kan sa Kuya Kapon.
0: Basta'y kalula Jelay, iyo po. Ige, si Lola Jelay, mga tugang, nagpaabot po nin maligayang happy birthday da. Sunununununununununununun alkalde ka nin malilipot albay. Uyugun mong kansyon ko ansa imutabi yon. Kabilis, maligayang happy birthday. Joseph Coral, maligayang happy birthday. Manay Anita Birata, dyan sa Pawa kan Tabaco. Good morning. Sa Proctos kan Baklayon, baka kay Elbay. Happy birthday kay Julian. Di mapitan, sabi ni Jonah Barcelo. Good morning, man. Ernesto Mabini Lana, good morning. Ayusin niyo ang sa kuya sa imong birthday. Oh. Happy birthday! Uyo, good morning. Fuerte. Maligayang happy. Sagraray, happy birthday Mayor Sinon Binyas Bulante. Kan malilipot alba. Padagya. Charachan sa pagkaga. Matman tabi mga tugang. Si Janet na Camacho, tanako ano datang sa kaya. Napadpad duman databi sa Puro Pandan kan San Miguel. Paano man ito nakaabot naman? Ang programa ngayon, hatod po sa Indo, kalisponsors. Hatod po sa Grabel and Sun, kung bye-bye sin graba sa imong kaipuhan sa pagpapagibo tabi kan sa imong mansyon. Duman ka natabi mag-order kan bye-bye sin graba, tabarato dyan ang bye-bye sin graba sa balayo. Puroktos iyan tabi kan Divino Ros, Puroktonyo. Nakabot kita sa Divino. Saka ka na magpasiring sa Divino ngaya, sir. Iyo nga ni. Yan sa Puroktos kan sa Nantian, Balayo, Gravel and Sand. Anapon nindo si Engineer Jun Balayo. Madaling kahuron, madaling ranihan. Barato dyan ang baybay as in graba. Pasiring kita kan Divino Rostro. Kon kamutabi na nga pang regalo para po sa sesyon arag po kan mansary, weeksary, anniversary. Hala! Anay, dahil na po magduwa-duwa, regalohin na ang sa imong daan sa imo.